0: anay permipundo. Abi mo ko na nung sinong una-una nga kaluluoy sinidikatropang John Ray Permi, ang kontraktor. No, ang kontraktor nga una ang kaluluoy. Kaya nga aton nga mga korap nga ni nga mga politiko. Example, korap nga congressman halimbawa, abi. Pagdaog pa lang katropang John Ray sa bidding kang kontraktor, automatic katropang John Ray, pinakanubo niya nga bull-on ka niya, 10%. Kaya ang pamangkot sa nidi, ang kwarta nga na halimbawa, 100 million katropang John Ray, ginauyata na nasang kontraktor pagdaog niya dayon, ang bilog nga 100 million. Why? Bullseye. Kinahanglan mga katropa, tingi-tingi daya. May ban pang ibutang tong kontraktor sa kwano? Pagbid niya pa lang, pagdaog niya pa lang, may ban niyang ibutang to tag pilak milyon sa kung pilak ka percent tong ginapangayo. Oh. According sa aton nga rules, mabanda tong ng milyon-milyon tong kontraktor, personal niya nga kwarta. Tidak yun pagkatapos ni, eh. Ti hatagan malang ni kang kwan kang gobyerno naton depende sa kung pirato ang amount kung percentage kinaubra niya to amat-amat nga hatagan malang ni pero mga katrupa ang politiko nga korapta na natukob niya na dayon ang iyang parte kag personal ini nga kwarta mga katrupa sang ato sa mga kontraktor ang ginahatag mga katrupa cash. Why gawat politiko nga nagapahatag katropang John Ray Cheque, no? Kaya karoon ko no, mahambal sila nga, sige, hatagi, isuhin ko di kay Cheque. Laban-laban, madasig sa na mabuklo. Ti cash, gini pero may ginapahatag nanda. Kung 100 million ang kontrata dyan nga nadagaan sa kontraktor, 10% sa 100 million, 10 million. Oh, 10 million da yun. Sustamaan ka hapos nga kwarta, no? 10 million din madto sa politiko nga kurap. Ilabi na gid mga katropa ko ng politiko, halimbawa butang tabi senador. Ang politiko congressman. Kag dyan sa distrito niya, tukudon ang niyang project. Pinakanubo nga ginapangayo sang politiko nga kurap, 10%. Hasta mga katropa ganit, 25 to 35%. Amo diyang kunkurap-kurap na gid. Konfuerte pagid ka kurap. Hasta 25% ang ginapangayo. To 35%. Diba, kung mo timo, 100 million na limbawa ang project na karon, 25 million gid na ang maadto sa kurap ng politiko. Diba? Diba mo diyang kalakaran sa politika? No wonder, pag-uran mga katropa kang pundo sa flood control, sang 2024 or prior pa diri, duro nga mga politiko, mga katropa, nga mga kurap, nagmanggaranon gintudo. Kaiti, amo dya sandang ginatawag, mga katropa, nga kontraktor. Kontraktor. Congressman nga kontraktor. Kaya kung sang una, mga katropa, ang diyang mga kontraktor nagapatad langgin sa politika. Kung sino ito karon magpadalagan sa politika nga manugdaog, ginapatda nila, ginahataga nila sang pang sang kwarta para sa kampanya. Ang ibanda hatagan sa lakyan. Ang ibanda mga katrupa, hatagan kwarta nga milyones para magamit niya sa anang kampanya. Hindi ba mo na sa unang ginaubra? Kag hindi lang kontraktor ang nag-ubras na. Kundi mga katropa, iban pagid ng mga manggaranon ng mga negosyante dis Pilipinas. Kung sino manugdaog karon ng presidente, vice president, kag sumugman senador, congressman, gataya sanda. Di ba? Gapatad sila. Gahatag sila sa campaign funds. Pero sa ngurihi, na-realize ang sining mga manggaranon ng mga negosyante, ilabi na ng mga kontraktor, ang balanda daw pwede na padaog tagani diyang politiko kaning nga purpot nga gamit ang kwartata. Ang kabaylo dya kung magdaog sanda kita ang favored contractor nanda. Kung napadaog taga di sa nagamit ang kwarta naton, nga abi, hindi kita ang magpadalagan mismo. Na diri na dayon kang nagsulod mga katrupa, nga may pira kita kanegosyante nga nangin congressman. Nagpadalagan sa party list mga katrupa, nagdaog. Nagpadalagan sa pagka-congressman, pagka-senador, kag-iban pag nga posisyon, nagdaog. Kiti padaog niya ganito ang ordinaryo nga protpot nga kandidato, ganito gamit ang kwarta niya. Dahil pagkatapos, iya ko galingon nga, siyang mapadalagan, iya kwarta personal ang gamiton, hindi siya kagasto, hindi siya kapamakalbuto. Tinuha mo rin konsepto mga katrupas ang pinanaton ka mga negosyante karon. Sige, padlagan ta. Imbes nga sa una, mahatag lang kita campaign funds to sa mga politiko nga nga nagpadalagan nga mga protpot man gani. Dahil pagkatapos, ang kabaylo, sige, kita ang mga kontrata dahil kung na magdaog di sanda. Kita ang favored contractor. Kita ang hari-hari ni dayon. Kita ang madikta dayon ni kung sinong, kung kay sinong project niya, kung sinong mga kontrata di. Kita may kabalaslan ng politiko na ton. Kaya kita nagpadaog ka na nga ton kwarta ginagamit sa kampanya niya. Ting kabaylo ka niya, kontrata. Ting pagkatapos ko di mo na na, hambal sang kontraktor ni gani hambal sang negosyante ng mangranon bao ning protpot nga politiko nga ni eh. Why di nakapungko kun hindi bangod kwartata? Pues kita ang mapadalagan. Teng ginaobra ni sang mga politiko dayon kun halimbawa bi kun ang negosyo niya ang construction firm. Kunta na ang chairman tanang presidente di kang anang kumpanya manaog ni Marisay ni, ihatag niya sa asawa niya, kag hindi mag-uyat niya sa bisan din nga posisyon. Oh, proti nadura ang pagkapamilya niya. Nandiri na dayon karon mga katrupa, nagasulod. No? Ang ginatawag nga kontraktor. Congressman nga kontraktor. Politiko nga kontraktor. Diri mga katrupa, nagkalabuso. Abi nyo kung kaisa niya, pasalamat kita kung kaisa kay durduro ang mga projects nga nagtupa. No? May mga congressman kita nga pwertek bakas mangita kang project. Pero kung kaisa kung teleskopyuhon mo dyan, kung anong rason nga damo-dambo ang mga projects nga nadarabisan din lang. Kung kaisa teleskopyuhon mo dyan, sa likod sini, kinahanglan niya mangita project kay para may porsyento. Kaya kung why project, why porsyento? Pero somehow may benepisyo man. Siguro bisan magkainano, kung gamay-gamay lang siguro daw mahambal mo. Ah, tigamay mo lang. Kaya karoon ko ng politiko, kaya karoon ko hindi manabi magpangurap, may mangayo bulig, kaya karoon siya, kaya hindi kita nakahatag, kaya hindi kita nakurap, ang tawag ka na nga kang mga residente, diyon o mga pumuloy o niya, nga nagpangayo bulig, kaya nga, why niya ginatagan, kwarta kaya hindi kita nakurap, ang tawag ka na laulaw ang klasik politiko. Laulaw ang klasik politiko ang tawag siya sa mga pumuluyo niya. E di, ginapakayuan bulig, wait na naghatag bulig, kaya hindi tayo nakunukurap. Tiyo mo niya kung kisa, ang iban nga diyang mga politiko, kung isa kakapiritan man mag, puro pangurap man bisan gamay-gamay lang kay pero hinog tugro to sa nagapangibulig ko. Karang tawagon to sa laulaw ng politiko. Pag uli to sa nagapangibulig siya sa lugar nila to, chuchuon na sa dayon, ni Marites na sa dayon, si politiko John Rivertis to, pwerte to kakuripot. Hindi na magboto ka ng sunod eleksyon. Tiyan mo nang nagkatabo. Te, grabe oh. Do gayuhom kita maglantaw kadyang grabe gin palakpak nga grabe tunutudo gin palakpak nga do para makita gid bla ang ending gali ka drobang genre pagkasunod bla pag imbestigar bla isa gali sila sa gin sa imbestigaran sanda gali ang ilisting biga imbestigaran no pro makita mo na sa video grabe nga palakpak kung sino may pinakatunog o palakpak amo jaman karon ang gina-imbestigaran. O, darado ni si Chisis Kuniroy. dala na di sa ikuan si Martin Valdez. Pagambal ni BBM nga imbestigaran ng flood control katropan nga dyan, Ray. Nagtindog sila kag mamalakpak man. Isa nga tulutudo, palakpak ni si Senator Joel Villanueva. Huwag ko makita si Senator Jinggo. Ito ko, no, tulutudo man ang palakpak niya. Siguro hinay-hinay lang, guro. Kasi hindi siya kalyado. Anyway, mga katropa, so, bisan si BBM, mamuning kuha niya subong murto sa administrasyon niya, ang flood control project. Tilang tawo naton sa rumaan, mga katropa, buwas nga adlaw, ikalima nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, lang tawon tabi kung ano ang pasabog niya naman buwas. Kay kinahanglan, may update ni. Kung ano ang update, mga katropa, diri sa flood control project. Sa investigasyon, sa ginambal niya, nagligad mga katropa sa iyang State of the Nation Address at tubang sa mga congressman, mga senador, mga politiko naton, kag maimbitado dito. Araw, makita mo kung kaysa, ibang do, grabing palakpak nila, pero sandaman ng isa karon sa nagapangatubang kaso. Murto na yan, nagligad sa administrasyon ni Marcos sa subong. Bantayan, tabis rumaan ko na anong updates ni. Pero mga katropa, ang isang update diri mga katropa, kahapon ng adlaw, lumupok ang balita, si Oswag Party List Congressman Jojo Ang, ginkasuhan mga katropa, kang 14 counts kang graft. 14 counts sa kang graft mga katropa ang ginfile kontra kay Uswag Party List Representative James Ang Jr. o kon si Jojo Ang na di formal gagin pasaka sang Office of the Ombudsman ang 14 counts sang draft bato kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. sa Sandigang Bayan. Nagpiansa mga katropa si Congressman Jojo Ang kahapon man mismo. Daw hindi magdubo niya 90,000 ang piyansa sa kada count ng katropang John Ray. Tigila yun nga nakapiansa man si Congressman Jojo Ang. Magluwas sa iya mga katropa, nagapangatubang man sang 2 counts of graft kag malversation si former Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnolfo Go kag 3 ka iban pagin. Tini mga katropa angot sa gyapon sa siling flood control project. Kay ano diri mga katropa ang akusasyon sa iya, ang pira sa mga akusasyon sa kay Congressman Jojo Ang. Tiway duman si Congressman Jojo Ang tana sa kumpanya nanda no pareho sa IBC kag ano pagigingan ng isang nga construction firm nila why duman ta na tiang tag-iya sidi ang iya nga tiyo why naman si Congressman Jojo Ang di pro galing ti mga katropa ang ining kaso nga ini hambal sang ombudsman, hindi man kinahanglan nga nangawat kagin imo ya. Para mahambal nga nakabenepisyo ka o. Bilang politiko, bilang congressman. Kundi ti, bangod na buol guro kang kuana, kang anang, kang kumpanya, kang pamilya niya, ang diyang 214 million pesos nga pira ka mang kontrata sa diin na bayran diri sa gobyerno ang 99 million plus na kag iban pagid kiti damo nga mga kuan mo billions ni ang nakuha nga kontrata man kang negosyo kang pamilya ni Congressman Ang. Pero ti, buhay do ba tanang YC Congressman Ang, no? Umpisa nga nagsulod bilang politiko. Why do ba ni DC Congressman Ang tanagani sa andang kwan nga kumpanya? Pero di amuran hambal ka ombudsman, hindi kinahanglan nga mangawat kagid para hambalon nga nakabinibisyo ka. Oh. So mo din mga katrupa nga ginkasuhan si Congressman Juju Ang. Kay bangod damo nga mga projects mga katrupa nga mga kontrata ang nabuol kang kumpanya kang pamilya niya. Bisan waay na tanato. Diba? Congressman tanadon, waay tanadon sa construction. Sa nga nga pamilya. Pero bangod madamo mga katrupa ang nabuol nga kontrata kang negosyo nanda sa construction. Negosyo kang pamilya nanda. Dara sa kaso si Congressman Juju Ang. Darwa kaadlaw antes ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Tianggwa sa ni mga katrupa, gindugang tanas sa listahan. Agod, hambalon, nga ho, may congressman kita nga ginkasuhan. So, amo ni. Ti sanambal ko na nakapiansa man gileon si Congressman Juju Ang. Matapos nga ginpasaga niya sang ombudsman mga katrupa ang kaso kana sa Sandigang Bayan 14 counts kang graft angot sa gyapon sa sining flood control project. Diba? Ti isang nagligad nga Nobyembre 2025 nagpagwa kang statement si Congressman Juju Ang nga ginapanginwala niya ni ang kilabtanan niya sa flood control scam. Mga maanomalya, mga katropang proyekto sa flood control. Tingin na painwala niya ni. Pero sa gyapon, mga katropa, ginkasuhan, gin-forward, ginpasaka, kang ombudsman sa Sandigang Bayan kahapon ang kaso 14 counts of graft kay Congressman Juju Ang. Angot sa gyapon sa nambalta na sa siling flood control project. Sige. Tiban pagid. Bado gina uran kang kaso sa nai ang mga kongresista na to, no? Hindi kin lamang sa flood control nagligad katropang John Ray. Nagligad sa ombudsman na mo dapodamo man to nga kaso pati mga regional director kang DNR, EMB, na kag iban pagid. Mga opisyal kang DPWH. Angot sining project dito sa Kabukidan sa may Antiqueo. Sa nisaldi ko na ito yung favored ko contractor kung mahambal mo, hambalon mo to do construction firm ni kwan ni saldi ko. Duro-duro project ni saldi ko to sa Antique. Duro-durong project pati gani mga solar yung gagmay yung mga project at rupang genre yung mga solar powered nga mga kwan dyan yung mga water system. Pati amuran ang pangkontrata na to Sunwest Construction nga mga tagagmay-gagmay lang mo. Kag iban pag ining construction firm ni Saldico. Then pagkatapos ang bilyones nga project mga katropa nga dala noon sa Kabukidan sa Antique. Iban dito nga mga kontrata iya ni Saldico man. Then magluwas ini mga katropa ana ka IBC. Oh, kag subong man ana ka pamilya ni Congressman Juju Ang man. Tinagligad ti daraman di sa ni Congressman Juju Ang sa ginkasuhan sa ombudsman. No? Angot sining mga gina-question dito na pagguba mga katrupa sa Kabukidan sa Antique. Why pa man ni ginahambal nga guilty di sanda? Ginkasuhan lang sa ombudsman. Pwede gani nga ma-dismiss dya ang kaso kontrak nanda. Kaya tinagubrasan na to sang sang karsada. Tinakontrata tong ang iba ang mga construction firm ngayon eh. Tinadala sa nas kaso. Tiambal na ganito, pwede man ka ma-dismiss ang kaso nga ni kontrata ni Congressman Juju Ang kang iban pagid to. angot sining proyekto dito sa may kabukiran sa Antique. Pero ti isiparar tapag niya, ti subog mga katrupa iya ang sasandigang bayan ini sa flood control naman iya. Bawa maluoy ka. Anyway, iti amo ini ang mga update mga katrupa. Buwas bantayan nato ng State of the Nation Address. Ikalimaron nga State of the Nation Address di President Bongbong Marcos. Durong nagabantay ka dyan kung anong ibungat. Pero ti hambal na sang spokesperson nagligad sang presidente, si Attorney Claire Castro, nga simple ang State of the Nation Address. Ano ka simple ang simple? Kag mga katrupa, why naman ka nun sang itsos-itsos sukuno ka dyan dyan? Unlike sang nagligad mga katrupa ng mga administrasyon, nag-hire sang mga direktor. Ginanglan bang direktor si Nidi? Kay digong gani isang una katrupang dyan. Bisan mag-ano sa nag-direct-direct na, ah, why, labot si Tatay Diggs. Pwisa galisata na sa script niya. Ayawan sa dadayon kalagas. Oh. Ti, ano ginanghalan nyo dyan ka-hire-hire dyan sa bayran mahal dyan sa mga kwan nga day? Sa mga direktor-direktor nyo day? Bullseye. Mabasa ka mla ni si Imo nga gin-preparar nga speech nila. Doon pagkatapos madirektor-direktor ka pa nga pati liki mo kundiin ka di ma matakili din ang video. Kinanglan nga mo gid. Nga amon nga lang yun yung katrupang dyan. Ready pati buho sing irong na mo kitaon. Okay mlang gade. Magasto pag ito sa perte ka dako sa hawa matudlo mo lang kung anong anggol kang kamerada. Hindi mo nang importante. Yang importante, Dria, tadlo nga pang-guberno. Yan, bisan anong posisyon mo, bisan magtuwad ka ba sa samtang hambal ka, basta mayad lang pagpalakat mo sa guberno ta. Kag hindi ka kurap. Yan, pagkatapos sa mga kurap na ginapanglagas mo, ginapapriso mo, kagway mo ginapagwas prisuhan ng kurakot. Amura ng kinahanglan sang tawo iya sang Pilipino. Ngam naway kitang uswag kag makita ini mga katropa dya sa pagbinaha nga ni karon. Diri mo makita ang flood control project nga nato niya. Katropang dyan rin, notice ni mo. Huwag niya pulos. Ginbubuan sang ginatos ka bilyon nga kwarta sang gobyerno mga katropa dayon why effect mas nagbaha pagin ganin. Mas nagdalo mang baha nga kay bangod ang aton ng mga flood control projects, why naton matunaan? Why matunaan sang gobyerno pagkita sang pundo? Dasos, daw nakakita dayon peso sign ang mata sang aton ng mga kurap ng mga politiko. Kag kurap nga taga DPWH. Kurap nga aras gobyerno. Mamorsinto dayon ang utok. Amo dya mga katropa, ang aton tanang ginabutangan. Di paano mo di matawag ng flood control project kay existing dumadagadaan nga suba? Ano ginobra mo sa suba? Kay aranan ng daan? Ginapropalihitan lang sa siminto kag baras katrupang siminto nga puwerte kalasaw. Yun pagkatapos duro-duro baras, hindi ka ni kadasok na kilid kang suba. Kang baras dya sa kilid kang suba, palihitan lang kang siminto diri kag pagkatapos durudaskan sang bato. Ang tawag na dayon flood control project na dayon. Sa gusto mo kasi hindi maagi na dayang tubig sa suba. Ginsiminto mo kung wara ang kilin, maagi na nadagdaan. Abiton! Pariho di sa ginatawag naton nga haro flood control project naton diyo. Lang tawag lang kung ano kay piktibo, kay hapon ang nagtuon. Di ba? Hapon. Kita mo, hindi na lumos subong ang distrito sa ngaro sa tubig baha. Nga sang una, mga katropa, kada dulom sang kalangitan, gakururupos ang itlog sa mga tatay naton dyan sa area sang haro nga ginabaha, permi, sang nervyos. Kung anong matabo naman sila sa ilang kagamitan kasi sila pamilya sa balay nila. Gapreparar na nga daan to nga ma-evacuate. Gapreparar na nga ipasaka ng dasa mas mataas ang anda nga mga gamit. Diba yung sitwasyon, ti ilang tawabla subong? Kiti gintunan sa malawig na tinuig mga katropa ini, hapon ang nagtuon. sa flood control project nato ni Saharo, lan tawag ko danok epektibo kay gintunan. Kita mo na sulbar niyang baha dik naton. Hindi man tanan kita yung nagabinaha nga ni subong dia ang mga drainage niya nga barado, ang drainage system nga kung kaisaway blaka wai to gaangot sa pihak to nga linya sa drainage system. Pero pagkatapos may flood control man nga ginubra, ning wai man blaka sugpon to sa pihak to, ang iban utod, ang iban ang malapad nagligad nga sapa naggamay. Ni mga tropa dyan eh. Ang malapad nga suba, ang malapad nga sapa na himo gamay. Kay mas gin prioritize ta na ang karsada-karsada ni nga agyan kang daw ni way tato na yawa ni ka kwan ni ka bike lane. Oh. Isplanad. Dahil pagkatapos ang sapa ta na nagamay. Amo ning example mga katropa sang waay ginatun-an nga mga proyekto. Diri sa Iloilo, Dabo man, waay natun-an nga mga proyekto. Kag sa iban nga lugar mas lala pag itong ila. Te amo ning rason mga katropa nga bisan buuan mo sang ginatos ka bilyon-bilyon mga katropa nga kwarta sa flood control. Mobra ka flood control project ini masulbar kay nga bubuan mo sang bilyon-bilyon nga kwarta. Way mo gani gintunan kon epektibo di kon hindi. Tibo tambalon ding ginturong langit sang aton nga mga politiko, mga katropa, ka mga lideres kag pati ang taga DPWH, giding langit sang kwarta ginturong nila. Di ba? Naglalaway diyon sila pagkita nila sang kwarta, gindali-dali nila sige. Ang imong subaday palitan ng simintong kilid, flood control ang tawag. Dibla? Supalpak. Hindi ma-address ang problema sa baha. Tamaan karayo di sa natabo di sa aton sa haro. Sa din, umpisa nga may flood control project kita di. Ang haro floodway nga ginatawag nga ini, waay do tanat baha gawadik naton. Diba? Waay do tanto baha. Kung may baha man sa iban ng mga areas mga katropa, inabangod ang ila iya nga kanal da barado nga madumduman lang nga sugsugon mga katropa ang kanal kung ga baha na. Diba? Ang common nga rason nga ga baha patis dalano naton, abi mo ka na nang nakita tadi katropang dyan Ray lang nga rason. Kaya tingi star kita di sang una sa may isa ka barangay sa diin. Inisla na ang drainage system. Halin sa daan nga drainage, inisla sang mas dako nga drainage system. Pero sa gihapon, waay masulbar ang problema sa baha. Amo gihapon, ang bahas karsada ara gihapon. Di paano abi nga masulbar mong baha? Kaya ang baha actually iya, waay nagahalin sa drainage. Mayad ang drainage ni mo dyan, nga ginubra, bag-o pa, kag madalom pa, ugaring, nga agad tiner ang tubig sa tungasang dalan kag madalom. Kay bangod, ang inlet ni mo ang problema. Ang buho ni mo dyan, panaog dito sa drainage, perti kakyot. Ang kataason niya katropang dyan, Ray, matagdarwa kapulgada, tubtub tatlo kapulgada ang kataason. Ang kalabaon, mga katropa, isa kadangaw. Dahil butangan mo pa sa ngipon-ngipon na nga kabilya sa sulod. Nga kung may dahon karon nga mag-ilig da, nga madaras ang ilig kang tubig, masabit na, husto gid na, nga dapat may amuna. Ugaring, may tatlo, may apat ka dahon to karon kag may plastic nga dara nga magbara dito sa may buho karon katropang jarning. No, isa ka dangaw malang ang kalabaon kag darwa tubtub tatlo ka pulgada ang kataason. Why na dayon? Baha na dayon. Tatlo, apat kadahon ang kinahanglan nga magbaratos may sa kabilya mo to nga nagasagang to sa diyang puerte kakyot ni mo nga inlet nga ni. Bara na dayon ang alagyan kang tubig. Nagakinahanglan na dayon nga hulato ni mo 30 minutos agod nga pwede magyan naman ang dala na to. Ang krasada ta. Kay bangon puerte kakyot ang buho dito panaog sa drainage system. Dibla? Kag-perti kalaka. Pero kung pa duruduruhon mo ning buho o kani kag padako-dakoon mo gawa, ah, hindi ko magpati. Hindi ni masulbar ang pagbinaba. Kitikita at ganyan, nag-star kita malawig sa barangay, ganyan nga gabaha ang karsada kada mag-uran. Pero mga katropa, mahulat ka pa 30 minutos antes maagyan liwat. Ginkayad ang drainage system, amog yapon ang problema. Subot ng balon, hindi drainage ang problema, kundi ang buho naman iya, no? Panaog sa drainage system nimo ang problema. Di ba? Tingin gastuhan mo itong ginatos naman kamilyon para mag-ubras ang bagong drainage. Diyan pagkatapos, ang problema, malang liyari, buho, oh. Ang kapital, malang ni katropang genre, sinsil. Sinsilab na. Maso lang dyan ang sinsil, ang kapital mo. Bakal, dublas, inchik-inchik, oh. Pira mo lang bili ka sinsil. Pira mo lang bili ka maso. Tiltigab lang yung buho, lang dyan ka paha, para magdako, bla. Sulbar na doon ang problema mo nga magasto kita sa ginatos ka milyon para sa drainage ngayon. Dahil pagkatapos ang drainage system naton, halin sa umpisa nga ginubra mga katropa after pila katuig. Hindi gani ma-maintain. Why siyang nag-maintain? Why siyang nag-declag? Dahil pagkatapos karo kung magbaha naman, i-recommendar naman, ilis naman kita bago ng drainage system. Nga aga kalubok ta na dyan drainage system nga dyan kung no, magbuhay ako. Waya! Malawig niya talaga tinuig dapat ang itiner niya. Ugaring wise ang nag-maintain sa ato drainage system. Drainage system na naton, araw, paubra talaga grahe kano ng tagbalay dyan. Tampuka niya talaga kanal ang drainage. White barangay kapitan nga nagasita. Why ba't nag-monitor sa drainage system na ton kung gailig pa kung why? Kagway man siyang nakakusar sa siling tagbalay nga nagtabon sa drainage system o kung sa building nga ini mga katropa nga gintabunan niyang kanal. Kagkaduro sinidi sa aton sa may syudad sa Iloilo. Nga mo ning sitwasyon nga pira ka mga barangay na ton di gabaha bangod ang drainage mga katropa ginpadiran sa isa ka negosyante. Kaya mo din nga mga negosyante ginaili-ili pa sa aton gobyerno. Oh. Why dare ka baseball bat kag batire dyan ang alimpuduan niya kaya. Tarso. Di mo ni mga katrupa nga aton binigay kung kaisa gamay lang nga pareho ka dyan issues ang baha. Gabaha! Why na kinanglan nga surusulsog na kang aton nga drainage system. Ubratas ang bago! Kaya karo kung sulsugod mo lang daw ay na kickback. Kung sulsugod mo lang daw ay komisyon. Why talabo na karoon kung sulsugsugod lang da? Ah, ubratas ang bago! Yawir ang klase ka sitwasyon dyan. Diyan nga bayan boy Lugman kang ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape, kape nga ginbutangan kang mangustin, ginbutangan kang ahos, may turmeric, kag subungman, may balunggay, may superfood nga spirulina. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, ginbutangan pagid kang glutathione kag collagen, agon kang magputi, mag-guwapo kag magwapa kita. Nagahubin ang aton mga silwila, nagahubin pati ang aton itsura. Kung nagainom kita, pero may kang Santon Gold Coffee Mix. Ang lima ka-empty sachet niya, hindi pag haboy, intra nyo sa promo na aton. Santon and XFM, libo-libong pa-premio promo. Kada biyernes, magadaog ka mo, 3,000, ba o dumanabunan kita? 3,000 pesos ang dagon nyo. Yan pagkatapos sa Grand Draw, mga katropa, magadaog ka mo, 50,000, 30,000, 20,000, pulo katag 5,000. Pulo katag 5,000 pesos sa inyo sinigadagon. Ayos! Tiyan mo na mga katropa, ha? Santon and XFM, libo-libong pa-premio. Ano pa ginang proof of purchase na pwede magamit? Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack, isa ka entry man. No? Kag ang health benefits na matugro kang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa aton, ti siyempre, no, gabakod ang resistensya kontra balatian, mga bukol-bukol sa kalabasan naton, mabuligan kita. Ang aton nga blood sugar level, pwede gina aton ma-regulate. Ang aton heart nag-healthy, ang aton nga dugo nag-anami, ang turog na nag-amuok, ang mudo naton nag-anami, hindi kita buringot, iniminiton ulo naton kung nag-Santon Plus Gold Herbal Capsule kita kaya gina-enhance niya ang happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Gani always happy lang kita kag mayad nga food supplement sa mga nagajita. Okay, kumpleto ang mga nutrients nga pwede mabuol kang lawas naton. Kung nagainom kita kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay kumpleto ang ingrediente, may mangustin, may ampalaya, malunggay, garlic, superfood nga spirulina. Ano pagid? Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister pack, isa ka entry. Mas makusog nga pormadya kang vitamin D3. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, nagabakod ang resistensya kontra balatian pati stulaan naton. Pero mga katropa, ang vitamin D3 alone hindi maka-function kung way imaw nga healthy fats. Amo ni sa Premium D3 Soft Gel Capsule, ginbutangan kang virgin coconut oil nga makabato sa bakterya kag viruses, gindugangan pagid kang malunggay oil nga nagatugro kang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Gani mas makusog ang Premium D3 Soft Gel Capsule nga mabakal ninyo sa mga butika, online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yolo Street sa City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kung gusto ninyo alternatibo nga pagbulong, ara dira si Doc Ray Impinado, tudluan ka mo libre. Why bayad? Tudluan ka mo alternatibo nga pagbulong, mga tanom, mga erba nga pwede nyo gamiton da nga kag ipreparar para sa inyong ginabatyag, mga pagkaon nga magasirbi bulong, ano dya? Itudlo dyan ka ninyo kag paano ipreparar. Libreng itudlo ini ni Doc Ray Impinado. Basta bisita ka mo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yolo Street sa City Proper at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara, dira kumpleto ang aton nga mga produkto dira sa Yes to Health. Pwede ninyo dira mabakal man. Kag ano pa gid ang proof of purchase nga pwede sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Katropang dyan, Ray, kung nakaturbo ka, pag inom mo kang isa ka kapsula, daw isa ka semana nga hindi kag batyaga kutoy, daw kag ginakapoy. Temuran nga kun may langga-langga kamo, kun may asawa kamo, pwede nyo gid nga himuon nga Disney Princess bilog nga semana silangga-langga ninyo. Oo, tudna. Kun waay ka pa ka testing dira, testing eh para mapamatud-an mo. No, mahambal ka, to see is to believe. Ah, testing eh. Testing eh. Kung why ka pangatisting, adto ka na sa mga butika, pangitaada ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dayon imnon mo ang isa ka kapsula kay bilog na semana daw hindi ka batyag kutoy. Hindi ka dali ka kutoyon. Te, kundi may chimpo kagin kilangga-langga mo, mag-angga-angga man. Diba? Te, himuon mo gin nga Disney Princess langga-langga mo, kundi mayad gawa. So, amo na mga katropa ang benepisyo kang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sekreto kang mga mabakod nga relasyon kang mga mag-asawa. Ang Turbo, mga katropa, kung ano kabakod ang epekto kang Turbo, amo man ina, kabakod ang relasyon kang mga mag-asawa. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Isa ka blister pack niya, isa ka entry sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Te, sige, pagbalik naton mga katropa, ha? Bulontang report ni katropang Teo sa Mariano, abi. Sa anini antike, mga katropa, gabinaha, mga katropang antike sang nagligad nga Biyernes, may patay tana sa bypass operation. Nagbato kunos pulis dito sa may anini antike. Nagpalupok, mga katropa, una sa mga pulis, kabangdanan, matapos ang negosasyon sa pulis nga magsungka, wa'y ginagsungka, nagpinalupok. Tiniros ang pulis, patay ang subject sa bypass operation. Bulontang report kay katropang Tessa Mariano pagbalik nato ng oras. Las 8:42. XFM. XFM.
1: Yes to Health. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
3: Santon Gold Live
4: Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko.

0: na nakakatulong sa ganitong sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape, big talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapat tian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kag gidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Wednesday!

0: Exciting time, 8:57. Balik diri sa atong pag-pangalagad. Check tamang nag-report ni katropang Tessa Mariano sang XFM Antique kay sang nagligad nga Biyernes sang kagahon. May bypass operation sa Anini Antique. Sa diin mga katropa, ang subject ginapayag nga nagbato sa pulis. Nagpalupok kabangdanan nga nalutangan kang pulis patay. Diyan nga bayan Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, original nga kape kang Yes Wealth Incorporated. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pagid. Sa buruso mo namit mahamot, masustansya ang kape. Santon Plus Coffee Mix. Caffeine-free coffee, ha? May mangosteen, soya kag balonggay, buta kang vitamina kag minerals, kag mayad sa inyo nga hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix. Kag kon gusto nyo nga marigos doon na mo dyan nga inuras, nami gin nga ihabon ninyo adlaw-adlaw ang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, dya ang habon nga ginatawag nga Gluta Kojic Soap with Virgin Coconut Oil. Amo dyan nga ang imong panit pag gamit mo kang habon nga Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, humukumok puti-puti kagwara buho-buho. Na awara na yung mga panit, humukumok puti-puti gagwara buho-buho. Ayos, Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Kag subungman, kung gusto mo nga hamot-hamot ka o nag-glow ang imo nga panit, dayon hamot-hamot ka pa dayon, ini ka mag ini mag-usbong blanyang ang bayabas nga dunot sa irok mo, kag hindi nga magdaw baho ka langgaw nga sinamakan. Dapat, mga katropa, Santon Plus Herbal Soap, ya may antibacterial properties, nagaglow ang imo nga panit kay may kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangosteen. Do ka tutti frutti sa iya, no? Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, para hamot-hamot. Kagaglow ang imo nga panit, Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Sige, kag of course, dapat sanag ang mata, may Vision X Plus per me. Vision X Plus, dapat sa mga leaders na to, naman na yun, nag-Vision X Plus kita, sanda. Kaya para may vision. Vision X Plus, mga katropa, may lutein, may beta-carotene, may siasantin, may vitamin E. Agod nga malikawan ta ang mga problema sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, pagburon sa mata. Kay mga katropa, kompleto, no? May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kag siasantin. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. Check ta sa linya naton si katropang Tessa Mariano kay may bypass operation sa anini isang Biyernes ang kasanagon, mga katropa, kagahon. Nga nagtapos sa Lukpanay. Nga ginkamatay sang subject sa bypass operation. Katropang Tessa Mariano. Live report.
1: Yes, sir, katropang Emerson na nagpatigayon sa may bypass operation ng Antique Police Provincial Office sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Imaw ang today, Antique. Pag palakit man ang aniniin municipal police station na katropang Emerson sa Barangay Bayo Pequeño sa may banwang pang aniniin kang Biyernes, Hulyo 24 to 8,000 ang Webes, sa Dari Katropang Emerson, umpisa ka na kaya alas 9 sa Webes sa gabi. Kaya nagtapos pa na kaya alas 12:05 na sa kaagahin ni Katropang Emerson na matapos na nagbato ang ginakabig niya high value individual na subject sa buyback operation na din kilala kay alias Lenamo, 46 anyos, so, na kaya sang ka-laborer. No? Kaya tanah kaya ang residente, tanah kang barangay Butuan, anini yan si Katropang Emerson. Na kung sabihin, sa din patigayon ng operasyon, na-consumate naman niya ng atin ng mga otoridad na baklan rin ba kang pusher buyer kang binabanta 1.3 grams kang binapatihan siya buka kapang Amazon kag apan apprehension na namutikan, no, kang subject person na siya na mga operatiba ang ana kadyang nabaligian pang binapatihan siya buo. So, nagpiglas na kaya or may resistance na tabo o trapang Emerson. So, nagpalagyo ta na, nagdalaga, no, sa anak at sa nga kuro kamali, grigyan sa may barangay Bayo Pequeño. kung sa din nga na kamalig niya sa kadatang Ermosan, ana sa din palagyuhan matapos nga nadakpan ang ana kada nga ginabaligyan man kang droga or sana kada mo si Aliette na mo nga ang supplier ni Aliette so bagol ni si Aliette bagol nga ja ko madun na dunduman natin sa kadatang Ermosan nadakpan tanong kada kang June 26 sa talag man nga na tuig pag nabilaan man tanong kada kang masobra nga 1,000 gabalol kang illegal nga droga sa may banwa naman kang aninii. So after nadakpan ni Aliette bagol si Alias Namo nga dya is nagpalagyod again sa may bayo pekenyo. Kung sa diin pa na ka dyan may temporaryo nga kamalig. Ang bayo pekenyo, abin nga dyan katapang Amazon, sana nga lugar. Kung sa diin na temporaryo nga gati niya at si Jang, ang subject niya nga nakapay, is mountainous area, tana ka dyan. Bali dyan, tana nagpanago, temporaryo lang ka dyan kag, sa sagwa ka dyan ka nga nga karo kamalig. Rigan, no, nagpatigayon kang bypass operation. After nakadyang nagpalagyo nga nagsulod tanan sa anong kamalig, gini-istorya sa kanatan ng mga otoridad nga mag-surrender kung daad. Apang kay ti, ang dyang subject sa bypass, amo dyang una nga nagpalupok katropang Emerson sa atin ng mga otoridad. Kag after ka to, so nagpangayo akong bulig, no, ang city sa Major Jerry Ayan Magbanwa. Ang head kadya kang PDEU katropa nga Emerson sa Antique Police sa provincial office nga magpadara ng reinforcement dito sa may barang sa may Bayo Pequeño. At tapos ang diyan din padara ng reinforcement amo rian ng SWAT or ang Antique Mobile Force sa company katropa ng Emerson. So medyo balawid na kay ti marayo man no ang aninigi nga diyan. So nagbilas sila pasada kadya katropa ng Emerson. Kag rigto no sa samtang sanda ka dyan maghahilat ang atin ng mga operatiba sa SWAT na magpadulong rito sa may Bayo Pequeño, gina-istorya ng daing mag-surrender ang dyan suspect. At ang kaiti sa baylo ka dyan mag-surrender, nagpalupok sana ka dyan sa atin ng mga otoridad ay kitropang Amazon. Kaya timing nung nag-abot ang SWAT team bagdang alas 11 sa gabi, rito nung nagpalupok pagid ang mga otoridad. Ang dyang suspect other and then ang dyang mga otoridad ay tiya malawi din ang nagpalupok kag daw hindi madara sa istorya ang dyang subject sa may bypass sa Propang Emerson nagbalos man sanda ka dyan no sa palupok na kung sa DNT pinaglinan pinaglinda ti abinanda ko no the clear din so ang dyang SWAT team ang matamat mo nga nagpanaw para pit sa kamalig ang dyang suspect kay ti abinanda linan rin sa uhayre nagad naman yung madara ang mga witness sa Propang Emerson nung arigan man nung nagabantay. So, pag amat-amat ka parapit ka natin nga SWAT team sa Propang Emerson, gulti liwat no nga nagpalupok ang subject sa bypass. Tapos yun nga tiya, nagpalupok maliwat ang SWAT team. Pag rito rin no nga pagbukas na kang gawang, kang kamalig kang dyang si Elias Mamo, nagahapa ang yatana sa anang gawang banda. Pag wala rin kang kabuhin.
0: Sa perta, sa pertahan.
1: Yes, sa pertahan na kag ang ulo ka dyan iso wasdak lang gid ka dyan katropa ng Emerson.
0: Ay, si ulo gid gila yung pilas ang subject ini sa bypass?
1: According kay Police Major Magbanwa, visually, wasak gid ka dyan ulo na. Bali, buta gid ka dyan ulo na, mugi dyan maigo. Pero other parts ka nga ng alawas, ay di pa dyan ma-identify ka nga atin mga authorities kung pira kabilog ka dyan gid nga pilas no ang agon na na kay Soko team pa ka dyan no, ang ginahilat ka mga otoridad sa mga subgrupa kang information kung pira ka dyan ka igo ka bala no ang naagam kang suspect ka dyan sa bypass kasi Elias Mamo and then amura ka tropang Emerson na pero ang basol na gid ka dyan samad amugi dyan sa ulo nga gintunaan ka nga nang nakamatay bali dead on the spot gid ta na ka dyan.
0: I see no so bali sino nga police ang nakatiro sa iya. Ang kwan gid mismo ang grupo ni Major Magbanwa or ang nagresponde dito nga SWAT.
1: Sino man kay Police Major Magbanwa nga ti nag-awat-amat ka para pitang SWAT kay ti isanda ka dyan ng SWAT amo yang naka full gear mo kag may mga protective armor sa nasanda. So amo dyan nag-amat-amat nga nagparapit no sa kamalig kang Elias Mamo kag rigto no nga
0: nag-SWAT. So ang SWAT ang nag kwan sini ang na-inkwentro niya gid.
1: Accordingly, SWAT no ang nag-inkwentro gikan sa katapang Emerson pero sino mga ni kay Police Major Magbanwa ang tanang rigto nga nagpalupok bali din ito ang andang mga pusil pag amore anong pag-investigaran no kung kay sino gid bala to ang nakaigo gid nga sa ano gid mismo sa subject natin katapang Emerson.
0: Ay, sige. Salamat gid katropang Tessa.
1: Ayan, sa ikitropang Emerson. So, balita din digan sa may 93.3 FM NCK para sa FM Radio Patrol Iloilo. Ako si ikitropang Sasha Mariano X. So, the news.
0: Report. Nabatian ang report ni katropang Tessa Mariano, no? Dumalaka kita ka bati mga katropa nga may mga linokpanay sa mga parihosin ng operations ng pulis naton subong, no? Pero nagligad nga gabi, Biyernes mga katropa sang gabi, sa bypass operation sang PDEU kang Antique sa pagpanguna sang hepe kang San Jose Municipal Police Station. At the same time, siya ang team leader, no, sa PDEU. Natabo mga katropa ining inkwentro dito sa may Aninie. Oh. Ti nadakpa niya unang upod nga ang upod sang subject person nga ni nagligad. Amo ni nga nalagyo ni gilito sa may nabukid-bukid dapit nga parte, oh. Kag dito nagpaamulya. Pero gin di pa dayon gihapon ang operasyon sa illegal nga droga. Amo ni nga gin subject siya sa bypass gihapon sa atong mga pulis bisan dito na sa nabukid-bukid nga parte. Pero galing ti nagbato ang pusil niya sini daw kwan malang ni daw sulpak. Pero galing ti kun iguon kasi may pwede ka man mapatay gihapon kay galupok man. Ti kapila ka beses nagpalupok ginapayag sa pulis naton kabangdanan mga katropa nga na igo ini pag return fireman sang mga operatiba nga gintunaan siya sini nga kamatayon. Anyway, bulonta ang iban pagin sini nga mga update, no. Oy, sa mga nagpabangkot gali ano nang update sa kay Super Stong ang diyang vlogger blang sikat dito sa Antique nga member kang Team Ragumo. Ahay ginlubong do ini kahapon mga katropa dito sa may Barangay Lipata, Kulasi, Antique. Amo ning maniwang blang taas blang sa Team Ragumo. Amo ni si Stong tinapatay ini tapos kinapayag na kuryente dito sa isa ka inland resort sa may Kulasi. Ti gintunaan gitini sing sining kamatayo, no. Ginatinguan ta pang mabuol sini ang update kay ti nagligad gin pa-autopsy ini sang pamilya agud mamanaan kun ano gid ang cause of death niya kay way ta ka balo kun ano sini ang plano kang pamilya pa na matapos nga napatay gidining si Stong kay sikat nito sa Antique kay diri si Iloilo gani sikat-sikat ni kay duro nagalantaw sang ilang nga vlog mga katropa nga tatlo sang iya nga mga upod, no, sa Team Ragumo, no. Ti may kanya-kanya man sa nga personal nga mga vlogs ini pero mga katropa ang ilang nga grupo gid mo ning gidatawag nga Team Ragumo. Sige, acknowledge na rin mga imaudik na to, no? Si Ma'am Laura Sumagaysay, nagalantaw gid kanaton. Si Ma'am Mary Ricabar, good morning Ma'am Mary. Diyan sa Florida, USA, no? Jing Martinez, nag-upod man sa aton. Amoroso Glenn, kag subungman. Si Jerry Rodicor, good morning gid, no, kag mayong aga gid kag subungman. Si Pacifico Arbinoya, baw galantaw manik naton, good morning. Sige, hindi ko maubos lantaw kun kay Love Vlog, good morning gid sa ilo ko di anay sa 93.3 XFM Antique nga page. Kay Love Vlog, good morning kag subungman. Si katropang Arnel sa Unoy, good morning gid. Ma'am Margie Cobillas, good morning. Kag subong man, insakto gida Ma'am Mary, no? Chipanga gid ang flood control ding iban ganiway gid ga exist na gabinaira na ay natag pila kagatos ka milyon. Pero why gid sang bisan isa ka pilote nga nagtindog sa bisan isa ka sibinto nga sibinto gani nga isa bisan isa ka sako nga sibinto nga ginbasya sa may flood control. Bao. Diyan sa may hinis patag kabatuan, nagway dining sila highway tapos ang ginbutang nila nga tamburong sa dati nga tamburong nga dako kin islan gamay gani kada uran munog may or may bagyo flooded balay sang kasin ko kag bayaw pareho sa nagligad dalom tubig kay wala guaan isa pa may tamburong bao insakto gida tiga kasubo gid si Ma'am Mary sitwasyon to kang mga kasins dito sa may hinis patag gabatwa no kay bayaw kag lupa ka kada family namon ginatindugan balay da. Okay, hay ti amoning sitwasyon dito insakto gid man eh. Kay kon ka isa abi tuod para yun ay bisan gani ang kanal gani sa irigasyon. O, sang una nga lupa lang ang kanal kay irigasyon, why man ga baha? Dahil na isubong ginhimo nga ang dako nga lupa nga kanal kay irigasyon, ginhimo nga box culvert. Anay box culvert nun ay gabinaha. Tana. Bullseye! Kung isa doon mamangkot ka, engineer gin man ko obras ni. Ay, maandro. Ma'am Elma Sobrevega, good morning gid. Diyan sa May Bato North, kagay Mr. niya. Ma'am Sally Jordan, kagay sa bangman, Ma'am Maria Fe Treste, kagay Nana Irlinda. Maria Fe Treste, dayon may ang bayaw niya, si Maria Fe. Dayon ang nag-message kinaton si Maria Fe Treste Bayao. Okay. Kagay Nana Irlinda diyan sa San Angel. Good morning. Leo Ladablan, good morning gid. Kag iban pagid alang alang ng oras naton. Diri sa aton sirga pag pangalagad, no? Sige. Imaw naton si katropang John Ray Bertis. Kag subungman sa Antique si katropang James Din Hongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.

0: XFM.
1: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
14: Sister Pain.
16: Tanggalang pain.
14: Fast and safe.
16: No! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
14: Pibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Edita Galliardo, sang barangay, Buhang Haro. Iloilo City, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
21: College
22: na ko!
21: XFM!
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa! Exciting!
25: Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuhas ah.
11: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hita po, kitor po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro.
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino, na para bang hindi kumpleto ng ating araw

0: pinatamispo ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: XFM.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
12: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gig!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM. XFM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrat. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Man nakakapudloy sa pagpinto. Sobagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta naman kamo mga suki inaton sining mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari kita sa isa naman kondisyon sa ato sining pagparagad. Ululupod naman kita sa pag-istorya kung paano naton mamliga ng ato sining kayong lawas. Ang mga ginatago sininga sikreto bala, nutrients ha, nutritional value sa kada ginakaunta. Diskusyonan ta mga binipisyo nga aton makuha sa mga matag-adlaw-adlaw na ito sila nga mga ginakaon. Dala naman da ang nagadala perwisyos lawas ta eh. Abita kung okay lang nga busog kita, mahambal kita nga, healthy na ako kay busog ako, hindi gali. Bisan hindi katama kabusog kung ang imo ginakaon puno sang nutrients. Nagapamalakpak na nga ito sila nga mga body cells and body organs. Pasalamat nila sa aton sina nga kung sa mga military pa na may baw na may salut pa mo. Kung sa mga pagpasalamat pa sini Paris Blan nakabaton ka grasya, sus ang imo sinila mano do hindi mahukas mo. Sa pagpasalamat ta siguro ti kon healthy ginakaon ta mo man ang mga body organs ta eh. Gapinalakpak na sila guro to sa sulod mahambal nga thank you, thank you, thank you. Pero kon ginapasudlan ta gani sang perwisyo pareyos ni mga processed foods ang ato sining lawas at laban-laban ga pamuyayaw na sila guro to sa sulod. Ambal sila guro nga ba ning ba ni sa pagkadalok iduho. Bala nila makahalit di sa aton sa sulod sila sa agi pa nila niya kausap to kagatunlan. Well, ang ato sila nga pagparagad, ululupod kita kung may mga concern kamodera pamangkot parte sa pag-amlig sa kayong lawas, kondisyon sa inyo sila nga lawas sa gusto ninyo pagid mahatagan sang giya pareho sa bisang kung anong mga pagkaon niya dapat likawan, anong mga pagkaon niya dapat i-prioritize. Feel free sa pag-message sa aton sa ato sa nga text hotline 0950975697 or hindi gani EPM sa ato sa nga Facebook streaming labi na gid sa XFM Radio Patrol Irilo Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian para ma-forward rin sa aton, agud to mapamangkot sa ato sa nga consultant, ha? Kay live ang ato sa nga pagparagad sa tanan sa nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kag sa ato sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa nga pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinaandan sa ato sa mga suki nga mga tagpalamati, kag kabay pa nga yara kamutanan na sa manayanaya nga kahimtangan paminsaron kag pamatyagan sa aton siringan lawas. Pero kung may mga ginabatsag makita sa kalawasan, ari kami ni Sir Josil naman sa pagpanumbalik sa paghatag sa pira sa mga suwestyon kung anong makabulig paayo o kung bisan pa hatag sa remedyo pagpiyan-piyan sa inyo siring makabudlay nga nabatsagan discomfort sa inyo siring mga sintomas nga gina-experiensya subong. Kag siyempre lakip man ang padayo naton nga pagtukib sinisang mga sikreto sang simple nga mga tanom mga bunga parte sang kahoy nga makabulig gali no sa aton sa ikaayong lawas.
0: Kag sa ato sa ring edition today ang ato sa ring paghambalan ang mga benepisyo nga makuha ta. Wow, kanami sinilag maglagsanay sa una sang gamay pakita Doc Leo ha sa mga adventurero bla puno kaagi ko sini. Mm-hmm. Lagsanay sa iya sining kahoy gid bala. Pauna-una kakuha dito sa pinakapunta gid sa iya sining bunga labi na gid kon tawag nato sini kun luto kalong na Doc Leo. Mm-hmm. Siya ga kalong na luto na siya. Mm-hmm. Pero sa pagkaaslo man galing classic kalanunon ini pero manami ini siya. Labi na gid kung gusto mo mag kuha tuyo mo. Pareho sabi, naga-drive ikaw, nagasakay ka sa salakyan, naga-travel ikaw, gusto mo hindi ka katulog, kay gusto mo manghangaw-hangaw. Balon kasi ni Doc Leo, kag from time to time, usop ka, amo nang pamatsyagan sininga, do hindi ka matulugan, maghambal ka, bisan sa kadlaw biyahe, way tulog-tulog, Doc Leo mo.
1: Kaya tungod nga sa iya sininga sabor.
0: Sa kaaslumon niya.
1: Pero sininga edisyon, Sir Josil, aton sinipag-tunan ang parinti. Yeah. Ariya ang inambal ni Sir Josel sa kaaslumon parang tunaan na ton. Subong niya, pwede man nga magluwas sa kaaslumon, Sir Josel, sa iluhan tabi ang kaaploron.
0: Ah.
1: Ang kaaplod. Pero may ara man si Sir Josel nga katamison.
0: Mm-hmm.
1: Saya sini nga sabor. Kagamuning silin ni Sir Josel nga bao sa panahon gani nga tagbulungas ni. Muning dumduban ko pa sa una nga sultiro kuno kag dalaga nagapauna-una.
0: Ha?
1: Dalaga nagsaka, sultiro nagtangla.
0: Ambal nga dai ka una saka to puli hilang ko.
1: Pagtangla kakita mo kaka.
0: Pero hambalan tay ning kakilala ka mo sang this is the name really Doc Leo. Amo giningalan niya no, Kamatsili.
1: Kamatsili or sa atonte siguro daw bag-o lang naglipas Sir Josel or may iban pa sining nagapinamunga pa subong.
0: Ah, may harap pa.
1: Correct.
0: Ugaling kay ang iban siniga matamat na dunot.
1: Mm-hmm.
0: Kumo kay nagulan, ang iya sininga bunga bala, ang covering niya sini nagalilitik na sudlan sang tubig sang
1: mm-hmm.
0: ulan.
1: Mm-hmm.
0: Amo ni nga naga ano na. May mga nagatulubo-tubo na da which is no longer healthy for human consumption, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya iban sini ginaamag, ginaulod na,
0: mm-hmm.
1: which is daw hindi nagid maayo sa ton ikayang lawas. Pero sa panahon, Sir Josel, nga tag-ilinit, kaya nagahimugasa ginang pagbunga sini, sa kanamiton sining sahi sang bunga. Sa mga makauyo na,
0: mm-hmm.
1: kaya ang balon gaman naton, Sir Josel, bisan ano kanamit sing isa kaprutas o kung pagkaon, may ara pilagid niya, Sir Josel, nga siguro may mga sensitivities or ano man yung mga rason, hindi sila yung makauyon. Pero sa makauyon sa ni Sir Josel, dumduman ko, nakasakay ko sa nag-commute ako from north, from south, pakadto sa city, Sir Josel.
0: Yeah.
1: May isang halin sa ginkantuan niya, mabalik sa Manila.
0: Mm.
1: Nagpadulog, isa mo sa ginabaligyaan sa ni sa kilid, karasada bala.
0: Yeah.
1: Kaya siguro ng mga nabilin nga 25 kilos.
0: Ubos siya?
1: Ubos sigid.
0: Mm-hmm.
1: Okay, dalon niya sa Manila.
0: Oo. Kaya why gawa ini sa dari sa ato sa siyudad, kag sa ibang sininga lugar, for example, Bicalibo, Roja City, Antique Bisa San Jose, Bacolod City, Bisa Sagay, pakadto dito sa Kabangkalan, pakadto dito iya sa Canlaon, Doc Leo. Talagsa mo ini makit-an na subong sa mga urban areas.
1: Correct.
0: Kalabanan sini sa uma. Aktualing puno iya sini. Ang iagid lang akahoy.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning ginahimo nga tapalan, Doc Leo. Kay hindi gawa mabuka, way gawa galitik mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Kamatsili. Sa Tagalog, tawag nila sini. Or sa English man, no? Tamarind, Doc Leo.
1: Manila Tamarind, Sir Josel, ang pagtawag sini, no?
0: Mm-hmm.
1: Tas ang Kamatsili ngayon, actually Tagalog ni siya. Nga kun sa aton iyang inaton iyang lingguwahe saniti amo ni ang ginatawag naton sa nga kamunsil sa tion nga magpinamunga ini sa mga matamis Sir Josel ng klase kati may ma-upload man sini mo hambal gani sa iban sa nilik na yung magkaon kamunsil kaya pag-ihi mo ba o patawara ang imo sa nga baho sa imo sa nga ihi ni magwanta.
0: Actually kung kanoni mo ini the very next time nga mangihi ikaw may ara giniya sang ayabaho bala sa ihi mo malangtulang to also
1: mm-hmm.
0: Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So Kamatsili Manila Tamarind sa aton niya kamunsil hindi iya kay sambag ha. Kamunsil amo nang hambal nila nga sa mga dayaway bala mag incomium speaker ikaw Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya ang imo sa sinikatahum ang imo bayhon sila niya kung sa lalaki daw si Gabi Concepcion. Pagkatapos kung sa mga dalaga pa daw si Sharon Cunita.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos dugangan sa imo mga bibig na mapula-pula. Daw katulad sang kamunsil, hindi inang kulyapis kundi inang buka ka.
1: Yabaw.
0: So, masami ini ginakalimbawa. Malaka na inisubong, bangod kay number one, nagatubo ini kalabanan sa higad or pangpang sang suba o
1: mm-hmm.
0: sapa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ini nga puno may mga siit o kundugi sa iban.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang iya sini entirety, problema sini Doc Leo, damo ini sang iras nga inatawag ni makatul bala.
1: Mm-hmm.
0: Kung makatupa sa lawas mo, damo iras. So kung mag-harvest ikaw, halong ka lang hindi ka mairasan. So, speaking about the benefits, dire kita sa benepisyo, abi, okay. nami ikunokan oning bukaka mo. Ano ang mga health benefits sa sini Dok Leo? Sa mga palakaon iya sang kamonsil.
1: Actually damo gakaon sang kamonsil Sir Josil nga waay makahibalo gani mo kung ano mga specific sa ninyo mga health benefits sila sa ninyo lawas. Masalot ko lang bala nga sa mga naga-message man sa aton Sir Josil do kasubong bala sang naginom bala nagailinom sa aton ultimate trio bala.
0: No.
1: May naga-message sa aton nga nagapasalamat nagkulupos ang mga bukol-bukol sa lawas, mga hubag-hubag. Kaya hindi man sa kwana, hindi man sa daw linangas lang ang storya, may ara Sir Josil nga dugay na kuno nagupos nga naghubag naman.
0: So, amo nang kabalis karan kuno sang ultimate trio,
1: mm-hmm.
0: kag sang turbo dietary supplement.
1: Mm-hmm. Iba pagid Sir Josil siya may ara nagaubo-ubo, nga daw permigin na trangkaso, galingin sang ulo, way gana magkaon. Sa sige nila tumarbala siya ni Sir Josil tungkol nagapamati sa aton siya programa. Ang iman ganit siya out of curiosity man lang, kahit sa punto bala Sir Josil lang sa pang-adlaw-adlaw nila, hindi man nila makompletong pagkaon sang utan kag mga prutas. Nga nagtayo yon ng ilang paggamit subong kag pagtumar, tungkol nakita kinabatsagan nila ang mihura. O kon ang benepisyo. Magluwas sa specific yang sa mga gusto magtambok bala Sir Josil ng mga maniwang suggestion naton kadto sila sa Yes to Health.
0: Oh.
1: Wellness center kami mga supplement sila dira. Pero may ara naga message sa aton Sir Josil sa una may gana magkaon. Resulta na ganiwang hagi man Sir Josil eh.
0: Mm-hmm.
1: Adong iban te depende kay ti may iban panginang mga kabangdanan man mo. Ang nga naulian ng ila sa ninga lawas. Kag mandamo pag ina naga message sa aton sa nakagamit sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Kasubong bala Sir Josil sang kamunsil nga ini nga nagakaon lang kitang iban ti lingaw-lingaw mo lang sa baba mo.
0: Kalingawang kunok baba ko no ay may ginaubra ko ng kamot mo.
1: Kagapin pa hindi gid man manigar ti manami gid man Sir Josil basta matamis siya eh.
0: Amo lang ni nga pagkaon galing Dok Leo hindi mo pwede dalon sulod sinihan.
1: Mm-hmm.
0: Kay basi bala kon mausap po pati ulod bla.
1: kamunsil magyapon ko na naging kaon niya.
0: Kung sabagay tinlo man nagihapon kay mm-hmm. tiway kinaon niya iban magluwas sa panit kag unod mismo sa kamunsil.
1: Correct, Sir Josil. So, ang kamunsil, Sir Josil, damo ang mga parte sa ginagamit mo. Ginagamit sa ang dahon, may mga medicinal properties man.
0: Mm.
1: Magluwas sa ginakaon naton nga unod diya. Pati ang liso, Sir Josil, gina-prepare man din para sa ginatawag traditional use sang una kag may mga medicinal properties. Pero ang aton istoryahan subong ang yasa nga unod. Sang kamunsil. Kag tukibon nato na pirasa ni ka mga benepisyo. Like for example, number one sa ringa, ginatiwag strongest kag scientifically supported new property sang kamunsil, Sir Josil, amo ang iya sa ringa antioxidant. Protection against oxidative stress. Ano bala ining oxidative stress? Ang aton cell, Sir Josil, mga cellula nato nagaproduce ng energy. Kag during energy production, ang pila ka unstable molecules nagkakaproducer man. Kag ini, ginatawag naton nga ROS or reactive oxygen species. Example sini, may mga hydrogen peroxide, may hydroxyl radical, kagiban pagid. Nga normally, gina-neutralize ini sang lawas naton. Pero kung sobra na sila Sir Josil sa ma-neutralize sa lawas naton, dira sina nag-aamat-amat umpisa sa niyang damage sa cellula nga nagaresulta sa madalik na pagtigulang sa tao, nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa heart disease, arthritis, Alzheimer's disease, even cancer development kag iban pagid. Nga amuning mabuligan Sir Josil sang kamatchile or kamunsil tungod sa yasa niya antioxidants, particularmente sa yasa niya quercetin, catechins, gallic acid, tannins nga gina-neutralize ining mga ROS o kon reactive oxygen species nga nagaresulta sa mahinay o kon mapunggan ang pagka-damage ng aton sa cellula.
0: Kag generally may matamis gid man kita masamsaman sa pagkaon sang tawag na Manila tamarindo kon kamunsil. Pero generally, mabatsagan mo gid ang kakadhat or ang iya sining ka-upload, Dok Leo. Sama-sama yung gina-refer, nga kung makadhat gani kag ma-upload, makabulig ina sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon gid man sa ang kamunsil, Dok Leo, could help agud to mapunggan nga magka-diabetes ang tao ha.
1: Ang sunod sa nagabenepiso Sir Josiel pag-abot iya sa blood sugar, nagaumpisa iya sa insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Pag-abot iya sa benepisyo sa nga ginatawag kamonsil, ginabuligan niyang ma-improve ang insulin sensitivities. Nagabulig Sir Josiel ano para ma-increase ang glucose uptake, ano nublambot ang balon. Ang aton sining mga maskulo kaunuran naton muscle cells become better at absorbing sugar. Tapos, slower carbohydrate digestion. Ang resulta, ang sugar sa digestion nagasulod sa aton sininga dugo, nagaupod sa aton sininga dugo, sang mahinay pagkatapos naton kaon. Hindi gulpiada nga nagaresulta sinisa sugar spikes. Kaya ginabuligan nga ma-improve ang pancreatic protection, ang antioxidant nagareduce oxidative damage to insulin-producing beta cells. Nagaresulta Sir Jolson sa pagpabilin sa aton sininga cellula nga sensitibo siya sa insulin, pati nga aton sininga pancreas maayo man ang pagfunction, kati nahibalaan na ton nga ang pancreas amo nga nagasecrete sa insulin na kinanglanon aton para nga maabsorb ukon mapuslan kag magsulod sa aton sininga cellula, especially sa aton muscle cells, ang glucose sa linsaton ginkaon.
0: So importante galini nga kon may makitaan kita dira kamonsil. Kung pwede pa man lang makakaon man kita from time to time, seasonal abi ini during dry season tawag naton si Nidari, mm-hmm. or summer time nagapamungang kamonsil, kiti subong iban sila nagakadamis na eh, nagakadunot na bala. Pero speaking about this benefits ya Doc Leo, partiya sa pagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance, which is amo ini ang pinakaunang halintang pakadto sa ginatawag na type 2 diabetes. Magluwas gali sa kamunsil magamo na Doc Leo. There are other alternatives ya pwede naton mapukaw kag mapabalik ang insulin sensitivity gali Doc Leo ha. Kung may insulin resistance na kita. Mm-hmm. For example, ang present dira sa aton premium D3 soft gel capsule nga makapabalik sang insulin sensitivity Doc Leo.
1: Ako Sir Josiel, kung ako yung pamangkuton, hindi ko masyado gid mag fully agree nga pabalik ko naton ang insulin sensitivity.
0: Aha.
1: Diri kita siguro sa mintinaro na to ang insulin sensitivity, mas bintaha kita dire.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man balikawan, no? So, sige, hambali Sir Josiel, kadamo sang may amo sila ang kondisyon subong.
0: Oh.
1: Pero pinakapunto na to, nga ang kinanglanon pa naton mag-treat kung pwede man lang gali na to ma-prevent.
0: Oh.
1: Like for example, Sir Josiel, para ma-maintain na to, na mapabili na to ang aton sila ng insulin sensitivity, always nga improved ang aton sila ng insulin sensitivity para nga ang mga matamis o kunang sugar halin sa matamis na to naging kaon o kung hindi mo tamis pero starchy para nga maabsorb sa aton sinang cellula. Number one gid Sir Josiel, kinanglan gid ta maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Amuning number one nga panugyan gid naton sa aton sini mga tagpalamati para malikawan naton sini ang insulin resistance. Kinanglan gid ta maghulag, that's why kun may mo palang tapos kaon within 1 minute maglakat-lakat kita.
0: Oh.
1: Hindi kita mag-sige ka maritis na sa lamisa lang ah. Pero pwede magkita ka-continue sa nga ton sa rin nga pag-maritis samtang walking kita.
0: Tiki may ara kung kaisa ko nodok nga 15 minutes of eating,
1: mm-hmm.
0: 30 minutes of the, you know, marites, chismis.
1: Pwede na Sir Josiel, mahimo. Samtang nagalakat-lakat kita. Though, ay kita nag-encourage nga sige nyo istorya ang kabuhi sa iba na siguro, istorya kaayuhan siguro ah.
0: Mm-hmm.
1: Istorya negosyo, istorya siguro panimalay, especially istorya ikayong lawas. Amo na nga ito, sa nga i-prioritize kung paano kita maging mapuslanon sa aton pamilya, sa aton sa nga sosyedad. Kag, ang isa nga makabulig sa nga Sir Josiel, kung hindi maging malikawan, kahit ikadamo sa mga Pilipinong plainong gigkape, kung hindi malang malikawan, hindi ka mong pangafe, abi, tilawin nyo. Sa mga waay pa niya makatilaw, Sir Josiel, kadamo na yan sa nakatesting sa ni ang pag-inom sang premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang kombinasyon iya sang vitamin D3 kag sang sunthorn, halin sa panit sang mangustin Sir Josiel, makabulig iya para ma-improve pagyadang aton ng insulin sensitivity. Ngayon di na ito maghulat Sir Josiel, alay nga dira na kita sa may insulin resistance na kag magsigi na kita sa nisang tinguha pa kung paano sining pabaliko ng aton insulin sensitivity. Though, kinahanglan ko tob sa mahimo kay sa early stage Sir Josiel, reversible pag din na siya eh.
0: Mm.
1: Pero punto na ton, mas manami siguro kag mas bintaha nga mintinaraw na ton ang aton sa insulin sensitivity rather than matreat kita sa nga may insulin resistance kita kagadamo na sang komplikasyon. Tiko ga pangapi na gimana kita, pwede kita makainom sang premium D3 coffee mix because of vitamin D3 and sunthorn alin sa panit sa isang mangostin. Kag ang manami sa ni Sir Josiel, isa sa gin gamit na pampatamis sa ni amo ang stevia.
0: Oo. Oh. Hindi lang premium D3 coffee mix kape na ha. But if you want really some capsule, premium D3 soft gel capsule, almost of the same sininga epekto sa ato sininga lawas para mapungganta nga magka insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct Sir Jocel, especially kag highly recommended dani sa mga kadam-an sa subong sa rason nga dumadamo Sir Jocel ang medyo makabig bala naton nga daw hindi na masyado makapainit sa adlaw Sir Jocel.
0: Oo.
1: Kay ti ultimo subong bisan sa uma pa Sir Jocel sa observasyon ko ha. Why na halos kasang makuha ko naga uma ka subong ay ka na halos makuha nga manog tanom sang humay.
0: Ate why na?
1: Kung kapatanom ka.
0: Oo.
1: Or kung kapahilamon ka or kung ano brahon bala dira kay ti ang iban kasalig nam lang ka ti may monthly kwan mo.
0: Oo ah. May pee out naman to siya sursiman.
1: Pagkatapos ang kabataan subong Sir Jocel unlike sang una bala nga makita mo ga hinampang subong nagatelepon na kundin may piso wifi dito sila nagatelepon magluwas siya sa may mga internet connection sila sa nga panimalaya. Why ka na halos sa may makita nga nagapasilak sa adlaw Sir Jocel purposely. Ang ibang ganina hadlock gani mainitan mo masilakan sang adlaw diri sini nagasulod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule para nga hindi kita makulangan sa vitamin D.
0: Oh. So dako ang papel sang vitamin D and vitamin D3 para sa pag-prevent nga mag-set in ang inatawag tang insulin resistance which is the first step kung hindi naton mapunggan nga magka-develop kita sang type 2 diabetes.
1: Correct Sir Jocel, kag hindi man whole year round may ara sang kamunsil eh.
0: Ati yo, summertime lang ini, pila man lang kabulan ini, siguro daw mga 4-5 kabulan. Pag umpisa sang tig-ululan, goodbye kamunsil ka na.
1: Correct.
0: So, pag umpisa mga December, amat-amat na siya sang pamunga, mag-harvest ka na da, siguro pagpikid niya sang summertime, and then pag umpisa na sang ulan, goodbye na. So, seasonal. Amo ni gani, kung seasonal, kung may ara man nang, try your best, nga makakaon ikaw. Sinang mga seasonal nga mga prutas bahod man kay ti may purpose ina kun nga anangin seasonal.
1: Correct Sir Jocel kasi sina nga panahon amo na nga ton sining kinanglanon. May nag-message din sa ato no. Dre samon sa una dok tag 200 ang kilo. Sa inyo dok tag pila? Kami di may kami di agbaligya kamun sila.
0: Sa nagbaligya kinabo kabo na subong.
1: Nakwalan ko Sir Jocel madumduman ko kay sa nagliriga do may nagpinangita bala kamunsel nga ako mismo nakabakal man para dito kinilo ang ilasining pagbaligya nay.
0: Sa una ako pakopla na.
1: Mm-hmm.
0: Subong kinilo na. Muna nga ti, hindi ka man kung kaysa kapili sang nami, gid bala nun sa Bukaka, sa may mga kuliapis pa gani. Pero, kuliapis man kung Bukaka, dako ang iya sininga proteksyon sa ato sininga lawas. Ti, kumo kay makabuli, gini Dok Leo sa aton sininga, makalikaw kita sa diabetes, insulin resistance. Proteksyon naman, abis aton mga kaugatan or mga blood vessels, Dok Leo. Anong mabulig sang pagkaon sa kamonsil?
1: Masiling naton Sir Jocel nga ang kamonsil ti may benepisyo gid both sa may problema sa kaugatan kag ma-prevent ang problema sa kaugatan, hypertension, balatian sa sa korason kag sa insulin resistance sa nagakadto sa sa diabetes. Kay naga-protect na ni sa aton sa nga blood vessels, specifically ang inner lining sa aton sa nga blood vessels sa ginatawag naton nga endothelium. Nagabulig para nga mag-relax sa aton sa kaugatan, makontrol ang aton sa nga blood pressure, ma-prevent sini ang ginatawag clot para nga hindi magbara dira. Kagang oxidative stress nagadamage sa sining hapin o kung sa sining lining. Samantala ang kamunsil may ara Sir Jocel sang antioxidant na nagabulig para ma-preservar ang endothelial function. Gina-increase na yung nitric oxide availability pinagi sa bulig niya. Ginabuligan man yung ma-reduce ang oxidation to gina-improve ang blood vessel flexibility. Nga nagaresulta sa healthier circulation, lower blood pressure risk o kung high blood pressure risk kag ni-reduce ang cardiovascular stress. Kag simple malang sir Diyos, sila ang ginahimo sini isang kamunsil pero panumdumo naton nga ang cardiovascular disease is still number one nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino kag bisan pa sir Diyos, ang pagkamalapnagon sini sa bilog nga kalibutan.
0: Maghambal kita cardiovascular disease amo ni bala ang mga masakit related sa ato sini korason.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalabanan sini nga terminolohiya ginagamit siya ginatake sa korason to.
1: Mm-hmm.
0: So among inang ginatawag naton sa mga sakit we called and we termed as cardiovascular diseases. So makabulig nga ma-maintain ang elasticity. Buta malun sini kun sa mga tirador pa sini ang iya bala nga maximum nga stretch or mainat.
1: Mm-hmm.
0: Kaga mapwede pa mapainat ang ato sini nga mga blood vessels. Isa pa gid diri Dok Leo, protection na bi sa aton sining atay. We do understand yung atay ta daw amuning ta kung sa mga computer do central processing unit sa mga vitamins, minerals, kung nutrients yung sululod sa ato sining lawas kay halos galalagi na tanan eh. Nagatago pa kung kaysa na sa mga kinanglanon sining necessary nga mga nutrients. Anong bulig ya sini sa ato sining atay Dok Leo?
1: Ang atay na ton Sir Josel abiti since gina-process diri mga chemical dalin sa aton ginakaon bisan sa mga ginahaklo na ton. Why ni untat sa paghimo sang yasa nga trabaho especially sa pag-remove sang toxins.
0: Mm-hmm.
1: Gina-convert niya ang makahalalit sini nga mga chemical dira baka do sa safe ones kag pagbaon naton sa aton sini nga lawas. Kanang resulta sa oxidative stress. Ang pila sini ka mga pagtuon nagapakita nga ang ginatawag antioxidant halin sini sa kamunsil makareduce ang liver injury kay nagabulig sa para ma-lower ang lipid pre-oxidation pagka-damage sa mga fats dira sa aton sini nga lawas sa liver naton gina-increase ang antioxidant enzymes gina-reduce ang inflammation na gina-protect ng aton sini nga liver cell membranes. Kagang isa sa ni Sir Josel sa dapat mong halungan tag madata. Subong ha, amo ang ginatawag non-alcoholic fatty liver disease.
0: Oh.
1: Tungod sa why naton pahuway bala nga sige lunod sa aton sa ninyo lawas sa mga kalanon nga mahapos sa ginatawag mahapos kaunon, manamit, mahapos i-prepare. Pero kargado sini sa mga sangkap nga hindi makapaayo sa aton sa ninyo lawas na ginasalo ina tanan sang atay nga eventually kung ay pahuway o kung sobra ang ginasulod naton kasi sa mga proseso niya naga surrender man ang aton sa ninyo atay. Namin ko ang bot ko ang balon nga amat-amat sa nagaluya tub-tub nga magkaproblema man mismo ang nagaproseso dito sa sulod particularmente ining aton sa ninyo atay.
0: Ano nang hambal nila sa tiyempo yes ang tigalani gani kung nagapatreser kamo ay pakamos ang harvester kung nagapatreser treasure kamo ang balnilas niya ti agana-gana masilay pansya mo siling niya ay basi madunglan karon treasure ta.
1: Mm-hmm.
0: Ang muna sa lawas buta malun siling nga pahuwayi man from time to time ang lawas tagay man siya schedule to do other things rather than magbantay na to ops ara naman may linunod na may ginpansya naman sa pasulod no Dok Leo.
1: Oh kating mahaon man niya Sir Josel sang atay sina nga makwansya nga ma-process niya.
0: Mm.
1: Amo gani nga sa malipot nga mga panahon Sir Josel tiga, ang liver may ginatawag kita nga fatty liver kati sa early stage protection man na sa aton sa ninyo atay magluwas lang kung ginasigisigi naton sa lunod sa unhealthy nga mga kalanon ka mga ilim nun kati daw madayunan gid Sir Josel ang pagka-damage sa aton sa ninyo liver. Pero kung nagkakaon gali kita sang kamunsil siyempre hindi man isa masiling Sir Josel nga bulong iya ha.
0: Oh.
1: Nga kung anong problema mo dito sa atay masolusyonan niya sa isa kakaon o bisa makaon ka pa sa isang isa kakilo sa isa kakalanan kundi nagabulig iniya para nga tuloy-tuloy nga magnami ang kondisyon sa aton sa ring atay kag mas manami girupda na aton sang healthy lifestyle.
0: Okay, ang isa pag hindi ka na-notice nato we don't know sa inyo ha experience ako niya kay ti nagdako kita sa uma. Sa tiyon bala nga matiyaga mo doga hilab ng tiyani mo sa kagutom bala Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung nagapangaluyag na si mo si ulcer.
1: Mm-hmm.
0: In short sini may ara kasang taas na imo sini kuno nga acid. May acid reflux ka na. Manotis naton sa una kagat ka lang sang hilaw sini nga bayabas bala nga ma-upload.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos tunlo ni mo Dok Leo. Nga ano nagakapagar ang imo sining gutom.
1: Mm-hmm.
0: Nagakadula ang imo sining gutom. We don't know if it has something to do with the protection man sa ato sining internal bodies, internal organs, para yung sabi, for example, sa ulcer, which is severe na siya nag-umpisa, masami sa acid reflux, Dr. Leo.
1: Kung mapabayaan, Sir Josel, ang amat-amat niya pag nipis ang hapin sa tonsining tinai, parts sa tonsining at tiyan, di mabuslot na siya. Kamu na ginatawag na natin yung ulcer pag masamba din na dito susulod. Which is, anambal ni Sir Josel, kanang bayabas, may ara sa benepiso sila. Ang kamunsil, Sir Josel, no, sa pagkahibalo kung sa informasyon sa ibang dirang way pa makahibalo, may anti-ulcer effect man sa Sir Josel.
0: I see.
1: Makabulig man siya. So manami gani kung na medyo imbalance ang emotioning acid or nagabatyag ka sa mga sintomas, Sir Josel, bala? Nga di balance ang emotioning acid. Makabulig yung pagkaon sa isang kamunsil. Kaya, kung nalibwa, hulaton pa natin yung madamage, masiburlaya na kita, Sir Josel. Kung madamage ang lining dito sa aton parts ng tinae, kagaton sa ringat yan. Pero kung nagkakaon, gali kita sa kamunsil, Sir Josel, pananglit may damage. Kagmas manami kung wala pa, pero kung may ara na gani, isa sang ginatawag bioactive compounds ni amuning tannins. May ara sa Sir Josel sa kapasidad niya magbulig para nga mahapinan ang stomach lining. Mabuligan para ma-reduce ang acid-related injury. Mabuligan niya ma-decrease ang inflammation. Kag mabatuan ang ulcer-associated bacteria sa pilas ni ka mga laboratory settings, Sir Josel. Kag ang isa dira nga nag-damage, Sir Josel, bala? Nga sa suno sa pagtuon gani bisan imnan o pan isa sang bulong ha, pero mga specific na sa mga treatment sa Sir Josel amo ng H pylori bacteria bala nga mo ni sa ang kausa sang ulcer nga nagaut-ut na to, naga pangkwa na to, naga pangkutikot na to sa parts nga aton tinai kag sa aton sringa tiyan nga kun ribawa mapabayaan na siya tigalala nga nagalala ang aton sringa kondisyon. Pero, base gali sa pagtuon, sa pagkaon, nagilis ang kamunsil, Sir Josel. Simple pa lang nga nabatsagan mga symptoms. Kung maagapan, makabuli gali, Sir Josel, nga hindi madayon sa ginatawag pagkasamad o kung magresulta sa ulcer sa sunod.
0: So, partly, butamalon kabahin ini sa explanation, nga nagasiling kita, nga asang una, way pa man ini mga bulong, nga asang una, sir, nga way pa man ini mga reseta, nga adaw gamay pa man lang ang mga nagabatsyag sa masakit halin sa ulcer, pagkadto sa high blood, kag iban pa. Amo ining explanation kay ang mga naga-star labi na gid sa uma kag sang una sang gamay pa lang ang balays palibot na damo pa sang prutas nga nagatulubo-tubo nga from time to time makakaon kita, makatilaw kita, makaharvest kita, makabuligali sa ato ni kayong lawas. Subong lang nato na realisar after discussion dere ngang kamunsil gali may dako nga bulig kag tabang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. May iban man mga opinion na bigyan kasiling natin sa una gamay man lang ang duway gawa tanto sa mga masakiton kuno bala, Sir Josel. As per record kay ti way man kuno halos ang mga advancement sa teknolohiya sa una, like mga datos bala, Sir Josel. Pero tisuno man sa amon sa nga manunudlo sa Philippine Traditional Nutrition sa una madumduman ko pa, which I do agree kag naobserbaran ko man lain na ganyang lifestyle subong, Sir Josel. Tuma na kalayo sang unaya more kita sa natural. Subong ya kadamo na sang artificial kag mga preservatives sa kinabutang sa aton sa nga pagkaon nga butang ta bisan sang una nga panahon pa, Sir Josel, kun isaylo na ton madamo lang yapon ang mangin masakiton.
0: Ihimplo ha, practical na ihimplo. Sa una, maghambal laswa ikaw. Maghambal ka nga laswa, ang pinakadako yasina yung ginabutang dira para maglain-lain man ang iyang usbong kagsabor. Inutod nga ulos ang uga mo. Amo nang ginasubak, tawag nila bala, para lang may lain lang nga sabor.
1: Or sa una, ginamos. Ang ginagamit na pamparimis sa sabor sa mga linapuhan.
0: Oo, ning daw may tamala small finger kakadako ang timultimulon mo bala. Pagkatapos, kung dali na lang gabukal na kag inugbakit mo na butang mo lang dito. Kag,
1: Tapos ginaluto o pa na sa kulon?
0: Oo, kulon pa ginalutuan. So, mga bagay-bagay ini nga, sa sige-sige, parehos ang lagtok. Kung pabayaan naton kag hindi naton sininga pareho sa salakyan ni naton pag kuwaon masami ang lagtok, amo ini nagakos ko nga nagakaguba ang makina, ang makina mo nang lawas ta nagmasakit kita.
1: Correct.
0: Nagakaguba aton makina, nagakapatay ang makina, so kon sa aton pa, so amo man ang rason ko nga ang iban early pa nag expire Correct. Hindi lang kay retired, Doc Leo. Mm-hmm. Early pa nag-expire.
1: Correct, Sir Josiel. Kasi, why na? Hindi na kaya sa lawas. Sa nga, matabang pa ang ginatawag kahinaan kag mga problema kag damage sunod sa lawas.
0: Isa sa mga rason ko nga ang tawag na ito, dali kita mag-expire is because ang ato sining mga body cells naga, tawag na ito sining may punto, ha, praktikal ha. May ara man na isang turnover.
1: Mm-hmm.
0: May nagakapatay kag may naga may bag-o. Buta man sini, samtang may nagakapatay, nagaka-replenish man na ang problema kung dasig ang turnover. Damo ang nagakapatay, gamay ang nagakabuhi or gamay ang nagaproduce.
1: Correct.
0: Kag ang ginaproduce. So sa protection abi anti-aging. Ito dira mo na mabasihan, may ara tao kung kaysa nga bata pa sininyo abi ko takon ko na senior citizen ka doon.
1: Mm-hmm.
0: Sa anti-aging that halos tanan kita do gusto ta mapabilin niya batao na lang, Doc Leo, pero ti kung kaysa hindi mo madinay ko rinot na ginagagtang tabla
1: part of parts ng kabuhi, Sir Josiel.
0: Oo. May mabulig ban dari, Doc Leo, ang pagkaon sa ano? Kamunsil.
1: May mabulig gid, Sir Josiel, ano? Magluwas nga kung kapanaka kamunsil, Sir Josiel, part of exercise mo na eh.
0: No.
1: Kapin pa kung pagsaka mo dito sa tuyok-tuyokan, suipon ka sang baskog ngangin, bla.
0: Ama na hambal mo, dumduman mo man ang naghatag sang puno sang kamunsil.
1: Manawag ka man gali.
0: Oh, hambal mo, selinya tani, hindi lang ko selinya pag amunas ni siya. Kay, no, da, sige kita makitay.
1: pero, likom sa hibado sang iban sini, may anti-aging benefit man gali ining kamunsil. Kaya ang aging, Sir Josiel, kung ang pag-edad sa tao, nagabugo sini sang DNA damage, mitochondrial decline, inflammation, kag-oxidation. Kung may ari gani kita sini, Sir Josiel, dasig kita sini mag luya, dula aton sini nga pwersa, damo kita kurinot sa panit, hina aton sini mga lutalutahan. Samantala, ang antioxidantalin sini sa kamunsil makabulig ga para nga mapahinay ang ining mga prosesa, Sir Josiel, pinaagi sa pagpanubo sini sa oxidative stress, maprotehiran ang proteins and cell membranes, ma-reduce ang chronic inflammation. So kung mahimo ini, Sir Josiel, kag may amo kita sini nga ginasulod sa aton sini nga lawas, mapunggan, Sir Josiel, ang badasig nga pag-edad sini sang tawo, pero hindi mapunggan ang pagtigulang, Sir Josiel, ha.
0: Uh-huh.
1: I mean ang mga signs of aging. Diri naton mahambal, Sir Josiel, nga may mga tao yang advanced ng edad or na

0: matigulang gid man kita. Pero kung ma-define mo ba lang na tawag na to sa nga mga factors nga madasig mag tinigulang ikaw kung tanawon, Dok Leo, than your age. So, dako gali ang rason kung nga ang may mangustin sa Santon plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pagkatapos sa kape, sa Santon na gold coffee mix, ang collagen, kag ang glutathione, dako man ang mabulig. And also, could defy sa inatawag na ito, madasig sininga skin aging.
1: Among ganin ang rason, Sir Josel, no, nga ngiban sa una, tulo testing man lang, kag hambalong talaga man. May mga nag-message sa aton nga nagapahibalo nga sa sanguna, dako ay kami agana mo.
0: No.
1: Mag-pangafe-cafe. May ara man nag-message sa aton, Sir Josel, nga siya, doon di kuya dok makabiya sa konsuling nga kape.
0: Mm-mm.
1: Pero sugod na nabatian, blandi lang. Iba nakabinag-binag. Out of curiosity, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Kati batian nila nga may collagen at may glutathione, Sir Josel.
0: No.
1: Kagang iba, nag-supplement kinsa na, Sir Josel, eh, sa glutathione kag collagen, eh.
0: Mm-mm.
1: Para nga magputi sila, para nga maghami sila kutis, dugay sila magtigulang, o kung yung looking mang Japon, Sir Josel. Bisan pa nag-edad. Kag actually, ang kalabanan niya, curious ni Sir Josel, kag gusto gin magtilaw sini. May mga edad-edad, may mga may experience yahan, nagiman yung mga sinyales, eh, kag makita ang symptoms ng aging, eh. Kaya mga bataon sini, manihis man nila, why na sila nagpakialam niya. Di bataon ba sila yan mo?
0: Tiyembal nila ako sa mga lalaki, pamambal nga sila niya, ay, nakakursunada pa sa akon to siyang minor. Tigulang na imo, patanaw sa akon sini. Niya ba, ida, sunod lang, ah.
1: Oh, ang iban, gani sini, amo gani nga nagbakal turbo, kaya may nakakursunada pa kung bataon mo. Why kit naga encourage, ha?
0: Uh-oh.
1: Pero ginapabalo na sa aton sa mga satisfied user, Sir Josel. Ang punto lang natin, Sir Emanuel, sa pag-inom sang kafe, hindi magid malikawan nga mag-inom kita sang coffee. That's why ang Yes to Health Incorporated naguna-una kung ano ang pwede mahimo nga sa pag-inom natin sang kafe. Somehow, bisan paano man lang may benepisyo kita. Isa diri amo ang paghatag benepisyo sa aton sininga itsura, sa aton sininga panit. Bisan paano nga mapabili ng aton sa nga kahuben samtang nagapangape kita kaya nagalipas ang mga inadlaw, Sir Josel, nga nagaedad kita.
0: Oh.
1: Amo ning rason nga nahimo ining Santon Gold Coffee Mix with collagen and glutathione plus may ara pagid, Sir Josel, sang mga utanon. Ara ang Santon, halin sinis sa mangustin, ara man ang ampalaya, ara ang malunggay, ara ang spirulina nga makabulig, Sir Josel, nourish aton sininga lawas nga mapabili ng aton sininga pagkahuben. Tandaan na, hindi nagapugong, Sir Josel, kundi magpauntat sa pag-edad, kundi nagapahinay sa mga signs and symptoms of aging, bisan pa man lang sa pag-inom nyo sang kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, kaya ang kalimbawa sina kay gaina sa aton sini nga daw encomium speech sa Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nalimbawa na to nang imo kambong daw si Gabby Concepcion. Mm-hmm. Tanawan nyo si Gabby Concepcion, is already a senior citizen. Pero tanawa bala daw 40 anyos pa lang, daw 35, daw mid-30s pa lang.
1: Correct.
0: It's because they were able to defy sa madasig sini nga aging process.
1: Mm-hmm.
0: Bisan sa pamanit lang. Kag siyempre, mahambal ikaw, tikon daw bataon, kag hapon, kag nami, manayanayang imo sininga panit, kag pangitsura hondok layo. Buta mo nun sininga healthy, manang unod sang imo sininga lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kag bisan pa, ang isa sang sign, Sir Josel, sang pag-edad,
0: oh.
1: Biologically, ha, hindi sang calendar age, Sir Josel, ha, among pagburon sang panulok.
0: Oo.
1: Tamo damo mga pamatanon subong nga bata pang edad pero tigulang ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man damo na sing diferensya. Nagaburon na anong kabangdanan sina? Wang magluwas, Sir Josel, sa kakulang sa pahuway.
0: Oo.
1: Magluwas sa ginatawag sobra nga pag-atubang sa gadget kag mga computers dira, kakulang sa sustansya. That's why no, upod sa ginatawag aton sining pagpabilin nga huben, Sir Josel, ti dapat ang aton sa nga panulok, tinaw man eh.
0: Mm.
1: Kati doon di siguro, Sir Josel, makabig na aton nga doon nag-match. Kung bataon petsura mo, pero buron na panulok mo.
0: Oho.
1: Kapin pa kung may mahimo ka malang, like kung mahatagan o malang sandugang sa nga nutrisyon o kung pagkaon ng imo sa nga mata, kasubong sang lutin siya sang thin, dugangan o pagid sang beta-carotene. Isa na sa rason, Sir Josel, ha, kung kulang kita sa beta-carotene, pag serum gani karon, hindi na takamrot mayo.
0: Mm-hmm.
1: Kag vitamin E pagid. So kung gintingo, bining apat, Sir Josel, sa rason o kung hungod ba lang ginhimo, sa rason nga para maproteksyonan ng mata kung mapabili ng maayo naton sa nga panulok, sa forma iya, Sir Josel, sang Visenex Plus.

0: soft gel capsule.
1: Amun ang ginasiling nila bala sa una bala Doc Leo. Kung nagapanganti para ka, bata pa, mahambal genius na.
0: Mm-hmm.
1: Because that's our impression. Mm-hmm. Impression niya, ha? Bata pa, siling niya, buka high school ka pa lang, siling niya, inday, tutu, may antipara ka na. Siguro genius kay pala tuon. Right now, nga nabukaran naton ang kamatuuran, bata pa nag-antipara na, isa lang ang unos ang mga, kag ang impresyon dayon sa mga nagapanilag.
0: Mm-hmm.
1: Siya, grabe, guro na pa cellphone mo.
0: Isa, Sir Josil.
1: Oh.
0: Pagkatapos, pida, guro na pa kaunan utan, kag brutas.
1: Laban. Mm-hmm. Amo na ang upod niya. Ambal nga, siya grabe ka guro, siya mag-cellphone guro, siya base ikon, palapulaw ikaw cellphone. Oh. Pagkatapos, ang segunda, sinang komento sa ginikanan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, magluwasin na sila niya. Hindi man na magkaon niya kung hindi pinirito.
0: Kagiban, Sir Josel, tagad sa cellphone, malipasan oras ang kaon.
1: Oo.
0: Ganugan, Sir Josel, problema na ton sa lawas, magluwas na ton sa ringa mata.
1: So, ti sa mata, takinang nantada ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, mahatag ina nga suplemento kung once or twice daily mag-inom ka mo sa Visionix Plus. Magluwas nga, magkaon ka mo sa ano, ha? Magkaon ka mo sa mga utan, green leafy vegetables, prutas. May makuha man kita dari nga lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Pero sa masami, kulang gid ang ato sa ringa. Nutrients intake, kinang lantagid ang ginatawag nga food supplementation, just like that sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kag para sa ibang health benefits, ang ginatunan na ton subong, kung tiyempo sang tigalamunsil, kaon ka mo kamunsil?
1: Oo. Pero ang pamangkos ni Doc Leo, ang iba siya na isa kilo kulang mo.
0: Mm-hmm.
1: Saan ka pulungkuan ng bla? Isa kilo? Hindi pa na kung sa mga hatag.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara sang natawag na ito siya average consumption. Nga enough na makahatag sang requirements ng nutrients nga ara na sa kamunsil sa lawas ta for the day, Doc Leo.
0: May ara, Sir Josil. Amo na nga pang hatag ka mo. Hindi ka mo magdinalok-dalok, ha?
1: Pasa man ang kulyapis pag may time.
0: Apat ibuka ka, Sir Josil, ha? Para mahambalgib lang ang maalwan, bla kita.
1: Uh-oh.
0: Kay ginarecommend, Sir Josil, nga sa isa ka adlaw, tani makaubos lamang kita sang dira sa mga 20, tub-tub, 40, senekaliso.
1: 20 to 40 kaliso?
0: Yes, Sir Josil.
1: Oo.
0: Sang kamunsil, ha? Bitin na, no? Kamalo ko, bitin niya. Sa atun sila mga tagpura
1: matay. Ambal kay Iban sila na eksakto na magsangat sila niya sa guab ko.
0: Kamalo ko, bitin. Tagaling. Actually, why man sing official, Sir Josil, nga recommended daily consumption na sini.
1: Mm.
0: At least man lang, kung nariba, makakonsumo kita sini. Sa husto bala, nga pagkaon sa isa sini kahamtong nga tao, tira sa mga 40 sini ka liso, Sir Josil, sa isa ka adlaw. Kay tandaan bala naton, hindi ko muna namitan kita sa isa sini ka kalanon o kung pagkaon, birabirahan na naton kaon.
1: Oh.
0: Remember, pag-abot iya sa ginatawag naturopathy, pag-abot sa naturopathic medicine or natural medicine, kag sa mekanismo sa naton sa ringa lawas, hindi ang kadamuon sa isa kakananan ang kinanglanon sa lawas naton. Kundi bisan ginagmay lang kung sige-sige, dira sa sina padayon nga mabuhi.
1: Oh. Now, in-check mo kung nasa negosyo. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Bisan 5 lang, pasta siki-siki.
0: Mm-hmm.
1: Pinoy yalain man mo.
0: Mm-hmm.
1: Asal niya, one time lang yun, nirata buwas. Ganun siya, tas niya
0: 1M.
1: Oo. Pagkaga, ay, sirado na ang negosyo niya. Pero may 1M na siya.
0: One time, big time, ah.
1: Oo. Mm-hmm. Ano ko no, ah? One day, millionaire. Whole year, mantener. So, initanan, mga ginamunota sa inyo, magluwas yas kamunsil. Nga ti, readily available sa mga lugar sa bukid, malapit sa suba, sa sapa, dira gina nami tubuan ang hambal nila ng sulong-sulong area bala. Bulubanturo ni area. Kadamo nagatulubo dar sa kamunsil. That's why kung magtubong kamunsil sa mga areas ka pwede ninyo matolerate niya, why niyo man ginagamit gid.
0: Mm-hmm.
1: Let it grow. Parang from time to time ikuan man kamusang kamunsil. Kaya mo ni kadako ang benepisyo nga makuha sa kamunsil.
0: Basing ibang ganyan ni Sir Josil, siguro nga mahiligon sa mga tanom. Basing magtanom na ginagro kamunsil ibang sa ni.
1: May hybrid na Doc Leo, ha?
0: Mm-hmm.
1: May nakita nabasahan na online. Nga may nag-try na sini parang mapanubo ang kamunsil ni magtama kataas, pagkatapos mapadasig ang iya sini nga pagpamunga. Kiti kon pabayan mo lang ang kamunsil, it takes time siguro dekada man na Dok Leo kag mamunga ini mo halin pagtubo iya.
0: Correct Sir Josel no. Kag actually may iban sa nga sa mga ideya nila, may mga nagapatubo na Sir Josel sang wising tunok.
1: Mhm.
0: Nga kamunsil.
1: Oh. So, luwas sa kamunsil ang Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunstone Vitamin C. Ang mga coffee variants na da sa pala pang-happy, pili lang kamuda Sunstone Plus Coffee Mix, Coffee for All, wala inaya sang caffeine, wala sang coffee beans. And then our two variants sang coffee, Sunstone Gold Coffee Mix, may collagen plus glutathione. And then ang Premium D3 Coffee Mix, nga ini may vitamin D and vitamin D3, kag ang Visionix Plus, upod man iban pa yung sinimang produkto sa Yes Wells Incorporated, Sunstone Plus Gold Herbal Tea, we have Sunstone Plus Sunstone Plus Herbal Oil, ramandang Sunstone Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, quality product ini sa Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal sa managa pinamangkot sa suki niyo mga butika. Kanto lang kamudara. Sa Iloilo City actually, may clinic dari sa Iloilo City. May libre pa ng konsultasyon. Why ka mo dapat bayaran? Di ka mo mag-worry. Pamplete nyo lang dala nyo. Mapakonsulta ka mo. Don't worry. Kanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, at uban sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon kag kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Bacolod City, ara da sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yes to Health Store. Wala dira iya consultation, pero kompleto dang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ngalan, again ha, Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sang Marayo Bank. Sa mga wala branches sang Yes to Health Store, kag wala man sang clinic, ang Yes to Health or Yes to Health Wellness Center, pwede kamo kabakal man sini kon wala sa inyo suki nga butika. Sa branch sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, and even sa Watson's Pharmacy. Pwede ka mo gani ka order sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Approved ini tanan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Well, ini mga quality products again sang Yes to Health Incorporated. So, balik kita dali sa aton sining gina-discuss protection sa aton sining nawas. Pag gamay-gamay may makuha gali kita sa mga prutas pagkaon. Nga aton sining gina-sang-sang sa aton sining baba. Pero ginahatagan manamon kamo sang ideya. Kung ano mga pagkaon nga dapat talik ka one. Hindi man nga mahambal, hindi gid magkaon ah. Di karon kun why ka nagid choice, pero hindi mo lang pagsigisigihon kag hindi mo pagpatamaan Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, no? Kag importante gid from time to time siguro hindi talang pagpatuyangan nga puro hindi mayo ginasulod sa lawas ta baki-baki on taman para mapabili na ton Sir Josel ang balance sa ton sa ringa lawas kung makakaon makita sang puro mamantikaon puro mga makalamay or mga maasin dapat Sir Josel pinsaron ginaton purposely nga mabawi na ton nilabisan paano ukon may pangpian-pian kita dira. Like for example kaon kita sa mga utanon kun na medyo nakabilo kita sa mantikaon makalamay mga maasin kaon kita balunggay, kaon utan kita sang ampalaya, kaon kita sang ginatawag linapohan na kulitis dira, kung tugabang dira, or kundi man naton may mo Sir Josel, tumar kita Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunstone Vitamin C, para bisan paano may pangbalanse sa aton sa ningalawas.
1: Kiti na hibaluan manamo ni Dok Leo, sa tanahan sini sa aton, ang iban may mga bisyo.
0: Mm-hmm.
1: Iban sini mahambal sa wayon mo sa bisyo, mahambal ay sus duga, ay naku nag-umpisa sini, naku nang gasto ko, tatan ko pa. While hindi namon kamo mapauntat sa inyo sini nga bisyo, hatagan na namon kamo sang alternatibo kung paano suportahan ninyo ang inyo lawas sang supply, sang nutrients, para nga hindi man kamo madasig bala maparehistro liwat sa PSA
0: mm-hmm.
1: ng Philippine Statistics Authority
0: mm-hmm.
1: pagkatapos hambalon kasang PSA nga ay ti expired na ni
0: mm-hmm.
1: So dira na nagaumpisa actually sa pagpagusa ta bala sang or pagabusar ta sa ato sining lawas pag sang bisyo ha kag pag deprive ta sa lawas ta sang enough supply sang nutrients amo ni gani may mga produkto kita dari sa Yes to Health Incorporated. Isa pa gid diri Doc Leo sa mga kauturan ta actually pagumpisa bala sang tulo-tulo sang ulan. Bo grabe na notice naton ang mga puong-puong subong basit tingala kamo no anong puong-puong inang madamo bala nagatubo nga mga hilamon nga tagas may mga balagon sus gabagrong Doc Leo ang ano lamok notice yobla sa palibot so importante limpyuhan tagid palibot ta para hindi pagistaran sa lamok kadelikado bangod kay still may threat pagihapon sa aton ang dengue ang pamangkot siniti. Alang-alang taman sila nga pangitaon na kundin itong mga lamok, kaghalaka. Alang-alang mo man na ambusan, mambal, madala ta to isang niyak tangke di gira, kaya ambuson tang lamok. So, hindi man pwede. Ang himuunta, hindi ta lang pagpalapiton sa lawas. Ta, pamanyos ka mo sang santon plus herbal oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jocel. So, kung hindi na ton mahimo nga mapuhag entirely ang kuta sa mga lamok, Sir Jocel, pero ara na sa panimalay ng mga wahihimos, Blaser Jocel. Abisan din lang sablay, ang mga laguan, ang mga kung ano lang dira nakasabit. Dira, pwede nila, Sir Jocel, na panaguan mo.
1: Mm.
0: O palabot sa, limba, ang specifically, ang nagadala, Sir Jocel, sa dengue, ang lamok. Why niya nagapangitlog sa mahigko ng tubi? Diri niya sa matinlo ng mga tubi naga-breed.
1: Mm.
0: So, ang mga, ayan, ang mga nagakaya na ton, dira nga mga gamit na pwede mapunduan sa tubi, why na ton mabantayan sa kusina na ton, sa dalong sa magirahan na ton, sa CR na ton, inspeksyon na ton, kaya basit dira sila naga-breed, Sir Jocel. Kagproteksyonan gina ton ng aton sa nikogalingon, kati kundi man aton inatanan malighot, banyusan na ton ng aton sa ringalawas, kung pamanyos kita sinigamit sa Santhon Plus Herbal Oil, kay specifically, ang peppermint oil nga sangkap sinidari Sir Jocel, hindi kaya makapalapit ang lamok. Kag hindi lang Sir Jocel, basta sila nga lamok lang ha. Kundi ang lamok kaya nga nagadala sang dengue, basi iya sa pagtuon ha, tungod sa iya sila nga sangkap.
1: Okay. So, that's it ha. Sa inyo sila nga ginabanyos da, mosquito repellent. Manami ini kay amang sangkap ya, puro natural. Pagkatapos sa hindi offensive para sa ato sila nga skin. Nga kung kaysa gahambal ikaw, nga gahuluyo-suyo sa nga kung nga panitaw, inabangon sa tama ka-offensive nga ingrediente sa inabanyos ninyo, mga mosquito repellent.
0: Correct.
1: Or mga lotion-lotion da. So make it a habit nga magpamanyos ka mo. Kung gusto nyo nga hindi madapuan sa lamok bata nyo, kamo mismo, ang Santhon Plus Herbal Oil. Kanami pa sang scent niya sini. Ang ako ni kalimbawa sini daw Tarzan sa una nga bubble gum.
0: Mm-hmm.
1: And lastly, tiyan mo nang panugyan naton sa inyo. Times like this, loka na kami, gidya panimulon kung nag-ulan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos kung kaysa, gamay lang sa gidana, yung hambal nga, why ko gana, galing ako. Ang balibad lang, Doc Leo. Why ko gana, how?
0: Actually, Sir Joseph, may nag-message sa ito, salot ko lang, no? Siya mayo ko no kay may kamunsil. Naman ko si Sir Jocel, kung may kamunsil capsule kita, kag pwede ko nun ako nagahina na si Manoy. Actually, why kami yung Sir Jocel sa kamunsil capsule din. Muna sa lame lang, Sir Jocel, akong kaysa.
1: Kay kung babae, tanin na, mahambal ako nga. Siguro ti... Kung maubos sa gimnan sa lakaon nga kamunsil sa balay, tupad balay nyo. Pero may tinago kung gadyang buka ka.
0: Permanente na yan. Pero ariya siguro, Sir Jocel, kinang lanon gid niya. Kay pati kamunsil, kinapamangkot na no, kung pwede sa mahina nga manoy eh.
1: Oo.
0: Tiara, ariya ma-recommend naman ni Sir Jocel, sobra pa ni sa kamunsil niya. Amo niya, tanuman niya, maka-kombinasyon sa maka-kag-klavo waska. Makabulig ini para panami sa aton blood circulation, pa-increase ang aton libido, amat-amat pabalik sa puwersa, amat-amat pabalik sa nisang gana. Ang resulta, Sir Jocel, sa maayo kung mapabalik sa ni ang ginapangita o balas ang una. Ang maayong performance. Kag hindi man ginmanigar, Sir Jocel, nga part na sa aton sining ikaayong lawas ang healthy man nga sexual activity. In fact, nagabulig ina Sir Jocel para nga malikawan man nato na nagkalainlain nga balatian nga mapabilin kita sini nga healthy. Hambal ganis ang kilala ko sini nga bisan diril lang kuya Doc sa pamatsa kung daw huben ko kung tinto na kuya mo.
1: Aha.
0: Kung makainom lang ko sang turbo dietary food supplements nga matsa ko gabalik ko sa 1920 mo.
1: Da pariyo sa matina Doc Leo ko sang paktakon mo.
0: Mm-hmm.
1: way tulan, way tiil, pero nagatindog.
0: Mm-hmm. Ano ko na bay?
1: Ibilin ta na sa matag palamatita. Abisabtin nyo na sa sunod edition sa programa The Secrets of Health ng Leo. Mm-hmm.
0: Napuraman ako na sang isa katudlo, Sir Josel. Pinasayik nga tudlo, ika 21.
1: Pulo sa kamot, pulo sa tiil mo. Mm-hmm. Pangitaan nyo dang ano, tudlo ay kuko.
0: Balaan nyo ng tudlo ay kuko.
1: So, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving hamon ng tiyempo, inog-inom ninyo. Magpabalik ay inyo sininga gana sa inyo sininga sexual activity. Pero kung may iban pa ka mo ginabatsyag, mas better, kadto ka mo sa doktor, ka magpakonsulta. Kung ay ka mo inugbayad, kanto kamus clinic libre lang da sa Yes to Health Wellness Center diri sa siyudad sa Iloilo. Kon makapamasyar kamo ara da sa Ayang Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Hi, daway dagit taton ti tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Til sa masunod sa ringa episode sa ato sa ringa pagparagad. Lastly, kwanta lang siyang parting words ng ato siya nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Padayo lang sa pagsunod sa ato siya nga programa. No? Kaya padayo mo kami ni Sir Josel ang maghahatag sa inyo sa ayhal mga ginagmay sining, ang mga tanom, simple nga mga tanom, pero may dalagko siya nga benepisyo sa ato siya nga lawas, kasubong siya nga kamunsil, no? Ng ato siya nga ginistoryahan. Kag siyempre kaon kita adlaw-adlaw sang damo ng mga utanon, kag mga laswa para mapabilin nga healthy nga aton sa nga kalawasan. Pero kung di naton mahimo, diri magasulod ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mapunan ang mga ginagmay nga kakulangan, pero kung mapabayaan magaresulta sa malala sininga mga balatian. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtob sa masunod yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala ni Noah sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold, coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gig bala kay Batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon ka Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige din madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet na kubuhas ah.
12: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Si Elon de Vera Gregorio. Sa Santolin Yusol, nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pesos kas gani kahuman ultraman sa Santon Plus kag XFM libu-libong papremyo. Madamong libong salamat.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix, kape na?
7: Gamot pa!
5: Mabibili sa mga butika.
8: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, excited.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasaldan nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako, si Rodel, sa ang tapuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagdaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
0: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Senthon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Senthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Herbal Soap.
8: Kasakit sa namungkong naging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo naging buhat mo. Putigan ka. Gimpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pangsabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sa diin!
10: Endless love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin ng tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rainiel Rendaez, ang Malaulan Badyang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimutan di ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubwasa.
5: XFM.
6: Katropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Horas XFM, Radio Patrol Iloilo, a las 2:12.
1: Experto legal.
2: Experto legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan. Para sa tinutuyo na maghatag sang ihibalo, kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan. Para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon, angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Experto Legal.
2: Experto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Experto Legal.
2: Experto Legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Expertos Digital.
1: Expertos Digital.
0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang Eksperto Legal. Subong kita ng Domingo, petsa 26 sa bulan sang Hulyo 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzen Crisostomo.
1: Eksperto Legal.
0: Ni ang katapusan naton ng programa sa bulan sang Hulyo, mga katropa. Daiti by next week, August na, no? Kadaasig lang sang panahon. Anyway, sa itong pagpangalagad, kamusta kong mga katropa? Kamusta ang itong Domingo? Kabay pang maayo lang, no? Ang itong Sunday. Eh, basta Sunday ni Gani, ti siyempre. Kinalubos-lubos na lang, no? Sa ito nyo mga katropa, ang ilang rest day. Basta weekend gani, ti adlaw sang inugpahuway. Sa ito nyo mga katropa nga naga-opisina. Siyempre sa mga naga-eskwela mga katropa. Kay ti buwas sa Monday naman, Lunes naman mga katropa. Busy Monday naman, kag busy week naman ang nagahulat sa aton. By tomorrow, no? Sa Lunes, gani mga katropa, tiara, ginada ang sugod sang mga appointments, kanyang mga trabaho, syempre. Anyway, sa ito nga mga katropa, kamusta ka mo? Nag-ulan-ulan, baladira mga katropa. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, diri sa Haro, Iloilo City, sa ito nga broadcast station. Medyo madulum lang, no? Magalo mga ito nga panahon subong. May pag-tulutalithi. Wala gid nagatupa, no, ang mamunog nga ulan diri sa aton nga area sa Subong. Ay duno lang sa iba naton nga mga katropa, iba naton nga mga kaprobinsyahanan, iba nga mga kabanuhanan. Kamustang tiempo dira? Nami gid ni mag pulupangapi, mag higda lang, no, maghigda lang sa ilang mga hiligdaan. Nami magtulog, no, basta mo ni nga tiempo mga katropa, hindi ba init? Lamig ang tiyempo naton subong hapon, subong Sunday afternoon mga katropa. Anyway, kamusta ka mo, no? Kamusta ito nga mga katropa nga nag-upod na sa ito nga pagpangalagad? Sa ito nga mga class members, sa ito nga mga katropa listeners and solid supporters nga always kid nga nagatutok sa ito nga pagpangalagad. And of course, sa ito nga mga taxi patrollers, XFM taxi patrollers, kamusta ka mo mga katropa? As always, maghalong gid permis sa ito nga pagmaneho. I know, madamo gid subong ang magpabalik dahil sa syudad sang Iloilo. Ti kalabanan sini, nag-hire o nagasakay sa mga taxi. Kapin pa kung mag-ulan, no? Dahil sa syudad sang Iloilo. May gini mag-taxi mga katropa. Kahit ti ikaw sa ulan, bala, ikaw sa basa. Kay kabudlay subong, ha? Magmasakit mga katropa. Kapin pa kung syempre kapoy ka naon kaysa sa trabaho tapos maulanan ka pa, sigurado gid ang hilanat, sigurado gid ang ubo, sipon. Kapin pa kung medyo mahina ang aton nga immune system, sigurado gid pagka buwas, ma-text, ma-chat na sa ilang mga boss na, boss, leave ko anay, lain gid ako niya pamatsyag. Kaisa kung wala ka na leave credits. Ate, sigurado wala ka na dayon sang hindi na bayad ang imong absent. O, imong absence mga katropa. Imong absent bala, hindi ka na mabayaran. Kaya mo na ang masakit, no? Buhin naman sa itong sweldo, buhin naman sa itong kita. Budlay. Gani, sa ito nga mga katropa, no, kung nagapangita ka mo sa suplemento nga natural, nga sigurado makabuligid sa ito nga kayong lawas. Kapin pa kung dasig kita madapuan sa mulatihan, dasig kita madapuan sa masakit. Ang Santon Plus Gold Capsule, mga katropa, isa ini sa mga produkto sa Yeso Health Incorporated nga sigurado nga makabulig sa ito nga kayong lawas. Kay bungod man ang Santon Plus Gold, ang may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina, na makabuligid no sa atong ikaing lawas, puno sang bitamina hag mineral ang kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule. Na makabuligid ini no nga maprotektahan aton nga ikaing lawas against sa mga viruses kag bacteria sa palibot. Labi na kun dasig kita madapuan sang balatian sang masakit, dapat may ara kita nga protection mga katropa. Budlay subong magmasakit no, gamay na lang gani aton nga ginakita, gamay na lang aton nga ginasweldo, magmasakit pa kita no, maospital kita mga katropa, ah sigurado gid sakit naman sa bulsa. Hindi lang sakit sa lawas kundi sakit man sa bulsa gani mga katropa, kun kita no agud nga makalikaw kita sa mga balatian kag sa mga masakit. Santon Plus Gold Capsule na mga katropa. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center sa AM Building, Union Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Kung medyo layo dira, no? Or hindi available sa inyong mga butika, just like kung wala sang lapit nga Mercury Drugstore, South Star Drugstore, o ano pang mga leading pharmacies dira, pwede man kang maka-order mga katropa sa online. I-deliver na lang sa inyo ng mga lugar. Medyo hindi good accessible, no? Layo ka mo sa banwa, layo ka mo sa syudad, no? Kung kaisa, ayawan pa ka mo magpinangita, pwede man ka mo maka-order. No? Basta i-make sure nyo lang mga katropa na inyo gina-orderan, no? Ang legit, no? Ng online store sang XFM or sang Yasu Health Incorporated mga katropa. Sigurado legit man ang maabot sa inyo ng mga produkto sang Yasu Health Incorporated. Check nyo lang sa Shopee or sa TikTok Shop. Siyempre, i-add to cart at i-check out na mga katropa. Santon Plus Gold. Ang epektibo, kagsiguradong suplemento nga himo sang Yasu Health Incorporated.
1: Experto Legal!
0: Alas 2:21 oras sa XFM, and of course gina-welcome tagid ang aton nga mga katropa nga nag-upod na sa aton nga Facebook Live, no? Sa aton nga mga online listeners nga nag-upod sa aton via our Facebook pages. Don't forget to like, follow and share mga katropa, no? Sa aton nga Facebook Live and of course sa aton nga Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good, makasiguro ka mo na maka-update mo, no? May update ka mo sa tanan nga mga programa, mga balita kag impormasyon na ginadulong sa inyo sang XFM 100.7 Iloilo. And of course, sa mga nag-celebrate dira sang ilang birthday, sa ilang anniversary, subong July 26, 2026, happy, happy birthday mga katropa. And of course, happy anniversary! Ha? Kung may mga gusto ka mga ipatamyaw, no? May mga gusto ka mong tamyawon, or gusto ka mong dira nga i-greet, no? Sa aton nga mga listeners, feel free lang mag-comment sa inyong mensahe or sa inyong greetings sa aton nga Facebook Live mga katropa, kaya ito na nga pag-abasahon man sa aton nga pagpangalagad. Or pwede man ka mong makatawag or makatext sa aton nga hotline 0950-975-6970. Sa what's here 950-975-6970. Kaya ito nga pag-abasahon man sa ito nga pagpangalaga. And speaking of celebration, subong bao, nag-celebrate subong sang fiesta ang distrito sang Molo. Dragged kay Cap Butch Florentine. Cap, happy fiesta lang da. Dira sa may Molo Plaza. Subong ang religious fiesta, no, sa Molo. Feast of Saint Al. Happy happy fiesta mga katropa. Kabay pa nga wow. Daw nami ang tiyempo subong ao. Wala gid ginulan diri sa city, no. I don't know lang dira sa may Molo kung ginulan ha. Pero diri sa Haro daw kagina pag daw gadulom lang. Pero wala gid ginulan, be damo iniguro gada ga pamiesta subong. Happy fiesta lang sa liwat dira sa Molo. May katropang beya pati. Wala gid tada. Alas 2.23 oras sa XFM. Tugtog naman kita alas 3 subong hapon mga katropa. Magatala kayo na magkita isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga eksperto ligan. Aton nga mga legal experts. Dirigit lamang sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, kung mayroon ka mga concerns, no? May mga gusto ka mga ipamangkot, may mga gusto ka mga ipalabot, or gusto klaruhon sa aton nga topiko subong hapon mga katropa, kung gusto niyo nga pamangkuton man ng aton nga legal expert, may mga legal questions kung mga katropa, feel free lang nga magpadala sa inyo mga mensahe, no, via our Facebook pages. Kung medyo hindi man gid sensitibo, no, hindi man gid maselan or ano da ang inyong concern, pwede nyo man nga comment na lang, no, i-comment na lang sa aton nga Facebook live. Pero kung medyo sensitibo ina mga katropa, especially kung may mga concerning parties kamudira, ano da nga mga may mga pangalan or ano da nga daw medyo hindi naton pwede i-bulgar, pwede nyo man i-PM lang, no, i-private message nyo lang mga katropa. Just like sa iba naton yung mga katropa, no, nga nagapaabot sang ilang mga questions or nagapamangkot, no, sa aton nga legal experts ang ilang mga concern, mga legal questions. Hatagan gid na kamo karon sang oras, no, sang aton nga legal expert, aton nga eksperto legal nga makaupod later on mga katropa. Okay, isa sa aton nga mga concern subong nami gini nga topic man, no, madamo sini ang nagapamangkot naman sa aton, especially subong ati madamo gid sang mga insidente or mga aksidente sa dalanon, mga vehicular accidents mga katropa, no, kag involving not only mga salakyan di kalabanan sini sa mga motorsiklo or kung kaysa gani mga e-bike pa nga ni, no, mga e-trikes. Ito nga nga pag-check yaron later on sa ito nga pag-pangalagad. Alas 2.26 oras sa XFM. Sa ito nga pag-pangalagad, sa liwat, ito man nga gina-welcome ang ito nga mga OFWs, na ito nga mga Overseas Filipino Workers, nag-upod na sa ito nga pag-pangalagad. Good afternoon, gida, sa ito nga mga katropa, nga mga OFWs. Good afternoon, gida. And of course, sa ito nga mga katropa, draman sa may Dikamay Eatery, sa may Bukuhan. Good afternoon gid mga nagapabuka da. Kamusta kamo? And of course, no, sa tulman nga mga katropa dala sa may 3SE3, sa may Petron Gasoline Station, and of course sa may Caltex Gasoline Station, kamusta kamo mga katropa? Sige, sa tulang pagpangalagad alas 2.27 oras sa XFM. Sa aton nga topiko subong hapon, may nagpadala diri sa aton sang ilang nga concern kag luya kun tani nilang ipamangkot, no, sa aton nga legal expert ang ila sini nga problema. Just like last week mga katropa, no, may nagpadala man diri sa aton nga nga listener gid naton about man sa ila sini nga na experiensyahan pag-abot sa ining mga vehicular accidents. So ang ila sini nga concern is good afternoon katropang Janzin, sa inyong programa sa Eksperto Legal. Sunod ni sa iya mga katropa nga may natabo ni, no, daw ang plastada sini ila sini nga tricycle ang nabungguan sang auto or sedan mga katropa. Ang plastada sini ang bana, iyang bana is na ospital, dugay ni sila sa ospital mga katropa. Okay, so no, sa iya nagpromesa ang iya sini nga or ang driver nga nakabunggo sila sang assistance, kumbaga daw bulig para sa ila mga katropa. O galing ang natabo after sini. So siguro I don't know kung may wala pagkintindihan. So nagapamangkot siya kung pwede pa kuno nila mapasakaan sang nagakaigo nga kaso. So So after ni kumbaga gin ano no, do kumbaga gin sabat, nagabulig sa ila ang driver sang salakyan. Pero nagapamangkot siya kung pwede pa ni nila mapasakaan sang kaso in kaso abi no. I don't know lang kung ano ang pinaka no sini. Pero usually when it comes sa amo nga concern, paano bala na mahambal nga madula or nadula na ang kaso sang suspect. May pamangkot na karon mga katropa. Paano bala nagakadula? Or nagakaano bala? Ang hambal aton walang visa. Nagakadismiss abe no? Ang kaso. So kung ikaw ang perpetrator, ikaw ang suspect halimbawa, paano mo mahambal nga wala ka nagidya sang ano sang kaso or hindi ka na makasuhan pa bangon sa imo binga nahimo. Okay, especially sa mga ano nga ni sa mga when it comes to vehicular accidents kini mga katropa, di ba kalabanan sina like ang may sala or ang suspect halimbawa or ang nakabunggo, ginasabat niya ang hospitalization no sang biktima or sang nabungguan halimbawa, and then may mga settlements, may mga nagakatabo nga ano abi nga areglohanay. Pero ayhan ma ano ka na gid ni no, kumbaga doon ano ka na bala, hindi ka na makasuhan, ano ang mga dapat nga himuon halimbawa in case nga mo mani ang matabo sa aton no, kung may mabungguan man kita abi, ay ti basi amo ning matabo bala nga even though nagbulig ka na, naghatag na sang assistance, pero basi bala in the future no, maisipan karon sang imong agrabyado nga pasakaan ka sang kaso. So amo ni siguro ang din nato makit-an no, ni ang pag-insyende naton sa ininga concern naging padala diri sa aton mga katropa. So aton ni ang hibaluon sa aton nga legal expert later on kung ano bala ang mga dapat nga tandaan when it comes sa pag-settle or pag-areglo sa kung anuman ang posible abi no nga kaso. Pero kalabanan abi sini mga katropa, mostly daw common gadya abi nga nagakatabo ang areglohanay once sa mga ano bala sa mga vehicular accidents kani sa mga aksidente sa dala noon, hindi na kalabanan nag-aareglohanay no ang magtimbang bahin, ano ang dapat nga mga himuon sini. Sige, sa tanong pag pangalagad alas 2:31 oras sa XFM ay ma-break ani kita mga katropa sa tanong pag pangalagad. So kung may mga concerns man ka mudra, feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe, or kung may ara kang mga gusto nga tamyawon, i-comment lang mga katropa sa itong Facebook Live. Kaya ito nyo nga pagbabasahon sa itong pagpangalaga. Kay mga pikita na isang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, may mangustin, may moringa, kag may soya powder mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Perfect bini, no? Subong nga tiyempo, subong nga nagaulan-ulan mga katropa, maghigop-higop sang mainit nga kape. Pero kung maghigop ka mo sang mainit nga kape mga katropa, siguraduhin ninyo nga healthy ang aton nga ginainom nga mga kape. Siyempre, ang Santon Plus Coffee Mix, sigurado nga healthy ini mga katropa, kay puno sang vitamina kag mineral. Alin sa mangustin, sa moringa kag soya powder, ang kada sachet, kada timpla naton sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nagabulig man ini nga mababalanse ang aton nga hormonal imbalances. And of course, wala sang caffeine nga muna usually nagahatag or nagatuga sang hyperacidity or hindi kita katulog kung gabi mga katropa. Ito nga insomnia. Kaya sa mga coffee lovers dira, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center sa Ayang Building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, Santon Plus Coffee Mix. Sa Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Eksperto Legal! Eksperto Legal!
0: Magabalik pa ang Eksperto Legal pagkatapos lamang sa importante nga pahibalo.
2: XFM. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.37 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sa gihapon, kaupon ninyo katropang Johnzin Crisostom. Ano nga ba yung sang eksperto legal na ginadulong sa inyo sang Vision X Plus? May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, mag-inom na mga katropa sang Vision X Plus. Nga makalikaw kita sa mga balatian sa mata, kaangay sang glaucoma, pteridium, katarata, kag poor vision. Vision X Plus na mga katropa. Confirmi kita, no, babad ang aton nga mata sa mga aton nga mga cellphone, sa aton nga computer, or sa aton nga TV mga katropa. Amat-amat nga nagakaguba aton nga mga mata. Kani mas maayo gid mayra kita nga protection nga para gid sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Nagun mo protektahan naton nga mga mata, Vision X Plus na mga katropa. Imo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved, kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Alas 2.38 oras sa XFM. Sarang nga pag pangalagad mga katropa sa mga bago lang nagbukas ang ilang mga radyo. Good afternoon. Nagahumati ka mo diri sa XFM 100.7 Iloilo sa Experto Legal Program. Sa mga katropa na itong nag-upod man online, welcome sa itong nga pag pangalagad. Kung mayroon ka mga greetings, may mga questions, no? May mga concern ka mga katropa regarding sa itong topic subong hapon, feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe or comments or questions mga katropa sa itong nga Facebook Live. Alas 2.39 oras sa XFM, ay nasa piyak rin niya si Attorney Pat Milyaza, ang aton nga eksperto legal. Ato na nang welcome si Attorney Pat Milyaza. Attorney Pat, welcome sa ating nga pagpangalagad live ikaw subong sa XFM 100.7 Iloilo sa Experto Legal Program. Good afternoon, Attorney Pat.
3: Good afternoon, mga katropa. Thank you for having me.
2: Sige. Thank you so much, Attorney Pat. As always, imo diri nga oras sa ating nga pagpangalagad. So, let's come sa ating nga topic. So, Attorney Pat, siguro ano lang ni, no? No, medyo dasig lang man ni actually. About lang ni sa pamangkot man sa aton nga listener about sa ila sini nga sitwasyon subong bali ang iyang problema Attorney Pet kayti isa ni sila sa ano do ko maganda bungguan ni sila ang ilang tricycle sang sedan kag based investigation nga sala no sang driver sang sedan Attorney Pet and then subong ti nag ano na sila ginbaydan kuno sila ang ilang hospitalization ginbaydan man ang ilang tricycle pero daw siguro daw may I don't know kung may misunderstanding pagit sila kay ti nagapamangkot siya kung pwede pa kuno nila makasuhan or mapasakaan sang kaso ang nagbunggo sa ila or ang driver sang ininga sedan Attorney Pet. So ang pamangkot subong ano abi is it allowed pa nga magpasaka gihapon sila sang kaso even though nga ginhatagan sang monetary abi or ginbayaran sila Attorney Pet bangod para man sa ila nga danyos.
3: Mangkot lang ko naka-execute nila sila sa affidavit of assistance matapos nga nabato nila ang may ang danyos na kita niya sa nakupo sa ila.
2: Okay. So for the sake of discussion, siguro Attorney Pet, wala posible abi basi wala no. Kahit amo nang ilang gusto may baluan. If ever nga kun wala gyud man abi naka-execute Attorney Pet, ano ang posible matabo?
3: Ano na nga una ang pagbunggo reckless imprudence resulting from physical injuries. Hindi ina kanibe na ang natawag ina sa English is quasi daily. Daw kanibe dito doon nga kanibe. Bangon kay the act that caused the damage is emanated from carelessness, negligence, or lack of skills. Gani daw, you see, so civil liability, daw criminal liability. Gani nga inang tipo sa kaso, Sweden outside, out of court. May Biden ay kaga nag-inisogot naman, kaga both parties are satisfied, then the quasi-delict, the liability is deemed tinatawag nga na natapos na. That it is deemed to have been compensated.
2: Mm-hmm.
3: Okay, and it is deemed to have been extinguished.
2: Okay.
3: Bisan wa pa ka execute sa affidavit of desistance. So, ang nagabungko, pwede niya makakita bilang depensa sa iya kagulingon, ang mga resibo sa mga ayuda na iya bin-extend dyan to sa biktima.
2: Okay. So,
3: if... wala ina sa imprisonment, final o condamnation.
2: Okay. Kaya ti, based sa iya, sining nga concern na bayara naman ko nun sila actually attorney daw, ano naman bala daw, ginagabulig para sa ila hospitalization, sa pagpakayo sa ilang tricycle, o galing kay daw bangod man sa ano, sa siguro daw, basikulang pa bala. Either like nagapangayo pa sila sang dugang kag hindi na maghatag ti basi ano bala no daw may ang matabo sini do gusto nilang nila pasakaan sang kaso I don't know lang kung amo ni no pero if ever amo na do pwede pa sila ya maka ano maka demand abi attorney sa amo na may sitwasyon
3: pwede sa pwede kung wala man sila naka-execute sa affidavit of resistance pwede nila magpamadugangan ang nila demanda, ang nilang demand. Amo lang na nga ang pahimo sa nagbunggo, pwede niya pahimo bilang depensa ang iya goodwill sa paghatag sa compensation sa biktima.
2: Okay. Kaya ti, ano nagin man, no? Na kumbaga, syempre, nakatag nagin man siya and all. O galing siguro, kaya ti, basi kulang pa, no? Pero anyway, Attorney Pet, when it comes sa amuni abing nga sitwasyon, usually, nag-ariglohan na ikalabanan sa mga nababatian na ton, especially sa mga balita, kung may mga disgrasya, may mga vehicular accidents, kalabanan sila nag-ariglohan na ilang sila Attorney Pet, no? Kaya ti, kumbaga, nagahatag na lang sang bulig or nagahatag abis sang kwarta, muna ang usually nagkakatabo. Pero usually, when it comes sa mga, halimbawa, nakabunggo Attorney Pet, paano or ano ang imo dapat nga himuon nga para hindi ka na, halimbawa, ano pa abi, mareklamo ka sa uli, mapasakaan ka sang kaso sa sunod. Doon mo na bala, Attorney Pet, ano, paano ni mo mabalaan nga, doon kumbaga wala ka na gidman or cleared ka na sa kaso nga na, Attorney Pet, if ever gidman abi, mapasakaan ka sang kaso?
3: Una bes, ang ka-investigate sila, bes. So, ang polis na, malayano ang polis na mapasakaan ka, ang polis na ang investigador, may mo lang nasa niya report na gumagayain mo sa masunto, siya nagpilpa. Pero kung ang polis, binambalan mo nang ayok ng kausang amunin na Daniels, ang wala ka na sa gana magpasaka, hindi man na magpasaka sa kaso. Karon, kay laban-laban, mag-isukis-kutanay na sa polis. Kaya ang tanan ng mga traffic incidents, ang traffic investigator sina ang nag-iimo sa report. Kung nag-usayagin man ang mga partidos, naara man na nabutang sa report sa police investigator, traffic investigator. Laban-laban, kapunto nila ang traffic investigator na nabutang dito nag-settle ang both parties, masino yata na to nila ang investigation before sa traffic, kapunto traffic investigator.
2: Okay. Sige. Alas 2:46 oras sa XFM, may pamangkot diri Attorney Pet, related man is sa ano, no? Okay. About man sa ano, daw na good afternoon katropang Jansen, Attorney Pet. Na dismiss ang kaso nga ginpasaka ko sa driver nga nakabunggo sa amon. Pwede ba lang masakaan liwat sang kaso ang driver? Attorney.
3: ano ang grounds sa pag-dismiss. Kung ang grounds sa pag-dismiss, game 4,

0: nga name mo.
1: Oo.
0: So ang double jeopardy asset in.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung wala pa sa arraignment, pag na-dismiss ang kaso, pwede ma-refile.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ang arraignment, amoy na ang procedure sa yugto, no? Adi sa korte, nga kinabasahan ang akusado sa krimen nga nahimo niya. Kapun pala, ginaako niya o wala.
1: Mm-hmm.
0: Amoy nga ang arraignment. Kung wala pa nabasahan sa asunto o kontra sa iya at na-dismiss ang kaso,
1: oo,
0: then pwede ma-file. Mm-hmm. Pero once na nabasahan siya sa asunto o kung na-arrain mo siya at mm-hmm. na-dismiss ang kaso, double jeopardy has set in at hindi na pwede siya ma-apsad sa makadwa.
1: Mm-hmm. Okay. Na-mention mo kagina, Attorney Pet, no, about sa cert, ano to, ang affidavit of desistance. Correct me if I'm wrong, Attorney Pet. Amo na ang dapat nga i-secure halimbawa sang ano, so ikaw nakabunggo abi is para kun ba ikaw nakabunggo or ako bi nakabunggo, Attorney Pet, and then nag-settle na kami, nag ano na tanan na sabat na bitan halimbawa. Dapat may may affidavit of desistance na coming from sa ano both parties ni attorney or pwede man isa lang ka party ang ma-secure sini?
0: Pwede nga mapirma man ang akusado, mapirma man ang complainant.
1: Mm.
0: Pero ang affidavit of desistance ang hindi importante nga mapirmahan sa complainant.
1: Oo. Okay, para pamatuod nga hindi wala na siya lagas sa imo, kumbaga daw mo na.
0: Oo, wala na hindi ito lagas.
1: Okay, so amo na, no? Isa ina sa mga importante nga dokumento nga para at least in the future, if ever nga kung ano ginman ang matabo pa, wala na sila sang lagas. So, kumbaga settled na, kumbaga, ang aksidente halimbawa, attorney, or inyong kaso nga na, or ang iyang salabton. Okay, so affidavit of desistance. So kumangkoto ni naton later on sa ton nga sender, no, if ever nga base kun may arat na bala siya sang ano affidavit of desistance nga ni. So wala na siya sang ano, wala na siya sang lagas sa ano kung nagpirma na siya halimbawa, wala na siya lagas sa nakabunggo sa Attorney Pet daw munang matabo.
0: Mabudli yan siya lagas, eh, that will be used as a defense by the accused.
1: Okay.
0: A moment sa investigation report.
1: Oo.
0: Ang police investigation report, usually ang kayo mo sila ng mga deputized investigators ang NPO.
1: Mm.
0: Sa ilan ng report, kung nagbutan ang police report nga ang private complainant is not interested and is willing, is demanding that he be paid or compensated this amount, which the offending party, ang taghimo sa sala, nakabayad man. So, and therefore, ito nila na kung nga wala sila ang tulis. Wala naging mo sa complaint, kapag file ng complaint, si Forte.
1: Mm-hmm. Okay. So, ang affidavit of desistance nga ni, usually, ito siyempre dapat i-secure ni Attorney Pet before pa man ipasaka ang kaso, di ba?
0: Bisan after pa. Bisan whatever phase stage in the trial.
1: Ah, okay. Sige. So, amo nang importante gid nga dokumento, no? In kaso nga, amo ni nga mga settlements or importante sa mga settlements halimbawa, especially kung may mga muni nga mga vehicular accidents nga sa aton nga metabo abi, no. Okay, sige.
0: Kaya nga, ang reckless imprudence resulting from death or the homicide or injuries.
1: Mm.
0: Hindi ina krimen, so wala sang imprisonment ina.
1: Mm, okay.
0: Ang maximum sila na kinahatag sa korte amo ang danios o damages.
1: Oo. Though, makonsider siya, Attorney Pet, nga daw civil case, daw muna?
0: Hindi man ako nagalit na tawag na delict, quasi-delict.
1: Mm, okay.
0: Quasi, but hindi matuon nga delict.
1: Oo.
0: Ang delict, delictus sa Latin, means crime.
1: Mm.
0: Ang quasi, about silingon, daw upon daw krimen upon hindi matuod na krimen.
1: Mm-hmm.
0: Medyo krimen na.
1: Okay. Sige. alas

0: dos 52 oras sa XFM sa loob ng pagpangalagad. So far, hopefully na sabat naman, no, sang ni Attorney Pet ang question sinisang ton nga listener. And muna dapat ma-secure niya or ma-secure mo, no, ang ano gid ang affidavit of desistance. Halimbawa, if ever nga nakapirma ka na sa to, tisigurado wala ka na yasang lagas pa sa imong or sa nakabunggo halimbawa sa imo, no. Pero kung wala pa, pi laban-laban pwede pa, no, pwede ka pa ka demand in kaso sang imo sining for settlement sa gihapon na Attorney Pet. Sige, though dasig lang gid nga oras, Attorney, no. So sa liwat, thank you so much gid Attorney Pet sa imong oras. As always, diri sa tong programa sa XFM sa Experto Legal Program. Attorney, basi may mga gusto pa ikaw mga ipalabot sa tong mga listeners?
1: Wala namang katulupang Jansen. Thank you sa pag-imitan niyo sa akon at sa kamayong hapon sa tanang naton na tagpalamat.
0: Sige. Thank you so much, Attorney Pet.
2: Experto Legal!
3: Experto Legal!
0: There go mga katropa, si Attorney Pet Milieza. Ang ato niya, Experto Legal, subong hapon. About ini mga katropa, sa isa sa naman sa aton nga mga listeners, mga concern sa aton nga mga listeners about sa ila sining settlement. Actually, kung I don't know kung settlement gid ini, no. Kahit ang pinaka-importante suno kay Attorney Pet nga dokumento para nga mahambal abi naton, no, o mahambal naton nga settled na gid ang inyo sining ano, no, inyong problema, inyong concern, no, especially kung sa mga vehicular accidents ngani. I don't know lang kay T, madamo na sa aton ang naka-experience siya naman sini, like may nabungguan o ikaw ang ginbungguan. T, kalabanan, amo tambal ni Attorney Pet nga quasi dialect. Ang ining ano, no, reckless imprudence resulting to unabated physical injury or homicide. So, kalabanan sini is ano, hatag lang sang bulig, no, or bayad sa danyos amo nang nagakatabo mga katropa, di ba la? Kung may madisgasya o makadisgasya kita kung sino ang naospital, either nagabulig ang nakabunggo, nagahatag sang kwarta, kasi may kalabanan kwarta para man nga ibayad nila sa ospital or ibayad abi like mga kung mga napatay abi tingo pampalubong amo na nagakatabo mga katropa. Kaya ang plastada kung kaisa syempre ko ikaw nga nakabunggo, not necessarily nga kung nakahatag ka na sang kwarta or nakahatag ka na sang bulig is cleared ka na dayon sa kaso mga katropa. So not necessarily nga tiko nakabayad ka na, hands off ka na dayon. Do kumbaga ano na bala, do cleared na ang imong kaso. Pwede amo na ang ano, no, common nga perception nato nga ti ay nagbayad na ko to, naghatag na ko to sang ano, 500,000 pesos abi halimbawa. Ma-clear ka na dayon. So ang importante mga katropa is amuning affidavit of desistance nga either i-secure syempre sang sang nakabunggo halimbawa nga mapermahan sang complainant nga ikaw is or ano nagbinabi, no, o sa ano bini sa Tagalog ang desistance is ang pag-atras, no, sang reklamo. Hindi sa tunti, arigluhanay, kumbaga, ha? Amo nang ang gakatabo, syempre. Kasi ang sitwasyon, syempre kung mapirmahan na sang complainant, halimbawa, sa imo binabungguan, so, diri ka na makahambal nga wala naging siya sang lagas pa sa imo. Amo nang pinaka, ano, ha, layman's term, mga katropa, wala na siya sang lagas kay man, si ano na mo, kumbaga nag-perma naman siya sang affidavit of desistance, binigin atras niya na ang reklamo batok sa imo. Pero for as long as wala ni siya na permahan kagti kinahanglan gid ya bihis ning bawa sang ano sang imong nabungguan ba si pigado manabi sila or naga kinahanglan man wala sang trabaho ano lang kumbaga kinahanglan gid nila sang bulig. So may possibility nga ba si hindi magpirma ang complainant. Gini ang pinaka-importante. So sa itong listener, no, I don't know lang kung naka-ano na siya, naka-perma na sang certificate or affidavit of desistance. Pero if ever nga naka-perma ka na, medyo mabudlay na ko no. So naman kay Attorney Pet, nga makalagas ka bin or lagson mo pa ang nakabunggo sa inyo. Eh, pinaka-perma ka na eh. Meaning, in-atras na gin ang kaso. Settled na gid ka mo kumbaga no, na areglo nyo na, areglo na ang inyo sining ang natabo sa inyo. Pero kung wala pa kagti kinahanglan gid abi, so may dako pang imong tsansa, dako pang tsansa nga maka demand ikaw halimbawa. So it goes both ways ha sa tanang mga katropa. If ever kamo mo kabunggo man kamo halimbawa or may na o kamo bi na bungguan, amo ni siya ang pinaka kumbaga papel nga kinanglan nyo i-secure nga para ang inyo siningan ang natabo sa inyo is parang makalimutan na. Makalimutan na ha kumbaga maano na eh madula na gid to ay tigin atras na ang kaso, ginatras na ang reklamo, so wala na sang lagas no, hindi mo na malagas. Or as long as wala ang ining dokumento, ang ining affidavit of desistance, so sigurado no, may either basi pasakaan ka pa sang kaso, pasakaan ka pa sang reklamo sang naagrabyado mga katropa. IT based diri no ang mga ano lang, mga makadula lang habi halimbawa sang kaso sang akusado is either dismissal or pagka-dismiss sang iyang kaso, muling settlement or compromise, no? Wala mo na gining batian natin kung kaisa mga amicable settlement. Acquittal, pagka-absuelto, no? Kaya nakitaan sang korte nga wala gi siya sang sala, so gin-acquit siya, acquittal. And then, amuni siya ang desistance or ang pag-atras sang kaso or ang sang reklamo, sang complainant mga katropa. So, either sa amuna, dara mo mabahambal nga wala ka nagidya sang kaso mga katropa. So, not necessarily nga nakabayad ka na sang danyos, nagbayad ka abi, naghatag ka sang bulig, ano pa man nga kantidad ina, no? Dako man na or gamay. For as long as wala sang sa sinis apat nga ni, especially sa ining affidavit of desistance, di pa mahambal nga tapos na ang inyong kaso, tapos na ang iyang reklamo. Na mga katropa, hopefully no sa aton nga listener, hopefully may amo ni ang sitwasyon kagkabay pa if ever nga tingon may ano man ang natabo. Sa matawhay lang paagi ito nga himuon mga katropa. Sige, alas 3:01 oras sa XFM.
2: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: Sa mga bago lang nabukas ang ilang mga radyo ka nag-upod sa ito nga pagpangalagad, good afternoon gid ha kay Sir Randy Santisas. Happy listening to Adoy Gadoy mula po kay Randy Santisa. Sige, thank you so much good sir sa mga katropa naton. Kay Mama Ophelia Crisostomo, nag-upod man sa itong pagpangalagad, good afternoon. And of course kay Sir Ernesto Chavez, good afternoon man. And of course kay Sir Stanley Sarilo, may daid lang pagpamati mga katropa. And sa itong mga katropa ha, nga nag-upod man sa itong kay Cap ano ni, kay Cap Ising Villanueva, good afternoon. And of course kay Cap Pato Kim Sing, kagliwat kay Cap Butch Florentine dira sa May Plaza Molo. Kagliwat, happy fiesta sa Molo, no? Good afternoon lang, no? Sa tong mga katropa dira nagpulo pa miesta. Bao. Good afternoon, good. And sa mga katropa na to before kita mag-end, no? Sa mga wala pa nakapadala sang ila dala ng mga entries, wala pa naka-intra sa ton nga pa-promo sa Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Amat-amat na ka mga katropa, ha? Damo na ang nagdaog sa ton nga pa-promo sa Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Subong ang aton nga ika-21st, 21st week sa Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Sa mga katropa na ton nga wala pa da naka-intra, kag sa mga gusto pagid mag-intra, tipo na nyo na mga katropa ang mga Sunthone products. Sunthone Plus Gold Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Premium D3 Capsule. Muna ito nga mga proof of purchase mga katropa, so kung nagagamit ka mo dira, no, sa ito nga mga produkto sa Sunthone Plus or sa Sunthone Plus Gold, Sunthone Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, kag Premium D3, tipunan nyo mga katropa ang inyo sininga mga sachet sa para sa Sunthone Gold Coffee Mix. And syempre ang banig, no, sang Sunthone Plus Gold Capsule, kag Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men mga katropa. Pulo ka mga kapsula, isang blister foil or blister pack mga katropa, sang Sunthone Plus Gold Capsule or Sunthone or sang Premium D3 Capsule, kag duwa naman ka blister pack sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa Sunthone Gold Coffee Mix, lima ka sa shea mga katropa. So pili lang kamo kung ano inyo dira nga ginagamit, demo na inyo nga tipunon or inyo na nga isulod sa sobre mga katropa. Dali lang gid, ha. Isulod sa sobre, no, ang inyong mga proof of purchase, either lang, no, sa aton nga mga participating nga mga proof of purchase mga katropa. So isa ka blister sang Sunthone Gold Capsule, isa ka blister pack sang Premium D3 Soft Gel Capsule, at isa ka blister man sang Turbo Food Supplement for Men. Isulod sa sobre, syempre butang inyong pangalan, edad, address, permahan, kag pangalan sang inyong ginagamit nga proof of purchase mga katropa. Ihulog, no, sa ligid lang sa aton nga station sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City mga katropa. Pero sa mga katropa naton nga medyo layo diri, especially dira sa my city proper area, pwede man kamo makahulog sa inyong entries, ha, sa aton nga clinic sa Ayang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Sa Yes to Health Clinic mga katropa, may ara man kita dito nga drop box. So no need na kamo magkadtugid diri, no, sa Haro. Pwede man kamo makahulog dala sa my city proper sa aton nga clinic mga katropa. Para sa mga wala pa naka-intra dira, amat-amat na kamo mag-intra mga katropa, maghulog lang sa inyong mga entries. Ninyo pag ihaboy, ha, kanugon pa na, basi kamo na ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga weekly prize mga katropa. And syempre, no, para sa aton nga grand draw, ari ang ginahulat-hulat sang tanan, aton nga mga grand draw prizes. Pre, ang magadaog, ang first prize, ang magadaog sang 50,000 pesos nga cash. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos mga katropa, kag napulo ka mga consolation prizes. Anemat-amat na ka mga katropa maghulog sa inyong mga entries. Kaya basika muna ang sunod nga magadaog sa XFM or sa Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo.
3: Experto Digal.
0: Alas 3 sa East, oras sa XFM. And of course, no, sa itong mga katropa, dira nga nagapangita sang Sunthone Gold Coffee Mix. Starting tomorrow, July 27, makabakal na kamo mga katropa sa tanan niya branches sang Mercury Drug Store. Oh, ay, damo gid ni ang nagapangita sang ano, Sunthone Gold Coffee Mix. Sigurado. Hindi na kamo maayawan pa magpangita mga katropa. Check nyo lang sa inyong mga ano dira, mga malapit nga Mercury Drug Store. Kay starting tomorrow, July 27, available na ang Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. So, ano na ni, no? I no, damo gid ni ang nagapangita, ang iba naga nagaano gid naga kadto sa mga butika, no, maswertehan ti makabakal. Pero kung di gid available, ahay ti mahulat-hulat anay gamay. Pero at least, no, starting tomorrow mga katropa, i-check niyo inyong mga ano dira lapit nga mga Mercury Drugstore kay ara na ang Santon Gold Coffee Mix. Ang ipansin ni mabakal gid sang Santon Gold Coffee Mix ay para maka-intra no sa tong promo sa Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Ag magluwas sina ti mas makatilaw kamo sang mas manamit pagid nga kape mga katropa. May collagen kag may glutathione, ha? Di ka pa makakita sang kape nga mamuyamo na, di ba? Manamit na, healthy pa mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Alas 3:08 oras sa XFM. Wow, kada siglang isang oras ta mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was ka gani basko ka kun nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang labing-labing kay misis o sa inyong partner para sa mas mabaskog nga panindugan. Turbo dietary supplement for men. 100% natural, safe kag effective mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. or sa inyong partner. Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa.
3: Experto Digal.
0: Imo sang Yes World Incorporated, FDA approved. Kaya bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center. Good afternoon lang kay Apple Tabanda, listening from Leon, Iloilo. Okay, good afternoon, good mga katropa ha. Maulanon man da ang tiyempo subong. Dahil sa syudad, ga dulom lang gid, ga talithi. So, karon pa giniguro, matupa katropang Alex. Ang inugpuli, gid balas ang iban. Na, sigurado, gid. Okay, way pa na plano. Maulanan, gini sa karon. Hindi ka pa magpuli? Hindi ka pa magpuli? Ulat ang ulan. Alas 3:10 oras sa XFM. Kilibati naman kita next week mga katropa ha. Same time, same station. Madamo ganyan salamat sa mga nagtutok, nagmonitor kang nagpamati sa itong nga pagpangalagad. Thank you so much man sa naging technical partner kay katropang John Ray Bertis kag katropang Alex Saspa. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Makaupo din yung katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program, ang buhilong iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog ng pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
1: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo ng mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nag-take ng akong lansa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: O si Alex Nobilia sang Tanagan Miyagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat gid.
15: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
17: College na ko!
11: XFM!
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: XFM!
20: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
23: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
11: Santone Coffee Mix.
24: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
25: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
27: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Edita Gallardo sang Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

Club. Tab Mix Club. Tab Mix Club. Tab Mix Club. Tab Mix Club.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis is man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: That song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang top mahid na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Pa-diet na kubuasa.
1: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
9: Ako si Gary Mirasol sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Madamoy nga salamat.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon sa mga kitropa nato. Nagapamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon. Amin ayad nga Domingo sa tantanan. Today is Sunday and the last day or the last Sunday of the month. Today is July 26, 2026. Grabe, ang bilis naman ng July. Saan o lang to? July 1 pa lang. Subungya, July 26 na. Ilang days na lang mga kitropa. And we will say hello to August na. Ay, ibagid ya ang kanasigon sang ano asang panahon subong a. O, ganit sa mga kitropa. Tada kung may gusto ka muda nga ano, himuon. Himuan yun na. O, diba? Kay kadasig lang sang panahon. O, ano na ang atong kaganapanda? Ano na ang atong ginapagkakaabalahan ngayong hapon? O, kamusta na mga katropa na ito? Nga ginatog na one, te? Gakakusog man. Oh, so sorry. Gakakusog! Ay, amogid na. No? So, Central Iloilo, mga katropa, no? Or sa third district of Iloilo is puwerte ang ulan. Hindi, hindi magpabangbang. O, di ba? Mga taga third district. Da? Te, ano nga ito nga sudan? Ano nga ito nga sura later on? Siyempre, sinabawan. O, oh, diba? Sinabawan, noodles, ano pa gina, dati, no? Basta sinabawan, ano? Mayutan eh, kung sinigang pa, no? Sinigang-gang. Ay, grabe. O, oh, mayad-ayad lang ang pagpamati sa mga kitropa natin na katsuningin sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin na nagpamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Kamusta ang atin nga Domingo, ang atin last Sunday of the month. Mga kitropa natin, mga estudyante, ote, na malaba lang inyo mga uniform. Nakapanglabagin man bala kamo sa inyo uniform. Ote, kayo daw halin sang last week, mga kitropa, nag-ulan-ulan siya every afternoon. Or dito ka rin sa third district, ay wala yung untat ang ulan. Puhuway lang siya like mga 1 to 2 hours or 3 hours after that. Ay, ara naman yung ulan. Ote, sige lang ano, okay lang na siya. Blessing, wala good man tuod. Pero ote, sa mga kitropa natin, nga nag istar sa mga low-lying areas or sa mga flood-prone areas, maghalong gid mga katropa, extra careful gid kag syempre mag-aligmat, especially kung balaan yung abalahaon ng inyong lugar or risk bala at risk bala sa mga flash floods na halong-halong gid mga katropa, mag-extra aligmat gid and much better nga magpantay kita sa mga weather updates sa aton nga ano weather bureau o kung sa nga pag-asa mga katropa kag magpamati sa mga announcements ng inyong mga local government units para nga malikaw ang atin kabuhi sa katalagman. Diba? Wow. Ano ko no? Prevention. Kung sa mga sakit pa, prevention is better than cure. Amo mo na sa mga situations like this, mga katropa. Diba? Kung timprano kita, mag-evacuate kita sa timprano, no, preemptive evacuation. Kundi, syempre, makalikaw kita sa mga, ano, sa mga result tanga hindi ta gusto, 'di ba? Babay ilan na mga kagamitan niyo o sa mga panahon sang bagyo? Babay ilan na mga kagamitan niyo kay that is irreplaceable, 'di ba? Or replaceable, I mean, that things are replaceable mga katropa. Ang kabuhi niya ang irreplaceable, hindi niya mga islan. Ay, nag-iisa lang kayo sa kalibutan, 'di ba? Ang unang tandaan ta mga katropa, o babay ilan na mga kagamitan kay ang kwarta makita ginaiya, 'di ba? Bisan ano man kabudlay pangitaon pero makita gyapon, oh, di ba? Oh, ano na ang aton nga ginamerienda da? Merienda pa bala ni 4:29 in the afternoon. Ka merienda pa bala ang iban o kun nagamamam na ang iban. Oh, katapang Alex nagamamam na bala ang imo mga kadabarkads didto. Oh, enjoy ha sa mga katropa natin ng mga nagamamam na kaya nagapangimos pa lang para sa pagmamam. Oh, enjoy mga katropa samtang kamuda naga ano samtang kamuda no nagamamam or nagaluto sa inyo sudan o oh, nagaluto na sa inyo ng mga palanya po noon this evening. Magpamati mga kitropa sa mga disco music sa ating disco music this afternoon sa Extra Drive sa XFM Radyo Petrol Iloilo. And if you have your music request, basi mga music request kamuda. Mga kitropa, ipadala lang sa aton pagi sa pag-comment sa aton yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magdawag kun mag-text sa aton nga hotline number sa 09-50-975-6970. Again, 09-50-975-6970. Hambalik atro pang Alex Haspa, Alex 5, nagay-dugay. Oh, true! Oh, diba? 30 minutes na lang, mga katropa, or to be exact, 29 minutes na lang before Alex 5. Okay. Ready na bala ang mga katungga nga da? Ang inyong mga ka, ano da? Mga kamamoms? O, oh, basi may mga vama-vlog-vlog na malalakaroon. O, oh, mga kamamam. Ang iyong alan, kamamam-vlog. Diba mo na sa buong katropang Alex ng mga uso? O, oh, diba? O, oh, mga kamamam, nyo na pa may pay nyo na. May paya na, dali! O, oh, natin i-ready na ang ano, ang aton nga pulutan, ang aton nga sumsuman da kay Alex 5 na kay Dugay. O, oh, ano pang dulugon, tama na ton. Diba? Mas mayo na mag-start timprano, ino? Eh, para nga timprano pa lang. Tulog naman ka mo. O, oh, diba? Alright mga kitropa, oras na ito 31 after 4 in the afternoon. Ang oras, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, mga kitropa, himo si Mangosteen, ang palayang malunggay, garlic ag spirulina, ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and health certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tumangsang Medan Hotel. Available sa mga butika kangis ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sud Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Available line sa mga butika malapit sa inyong mga lugar sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Gold, pangitaw ng may tatak ng Yes to Health. I-add a card kag i-check out. Kay Sir Julio Medina, good afternoon. Happy, happy watching. Mayong hapon, katrapang era. Request lang kahit isang saglit. Or Sir Julio Sancho, nga ito nga gina-play this afternoon is all disco music, ha? Disco, tas subong hindi tanay magpabigo or magpasakit da. O, diba? Time out, tanay, time out. Alright, all disco mga katropa, ha? Ang ito nga gina-play this afternoon and we end, we are until 6 in the evening. Alright, this time, we are going to play, no, our second batch na sa ngatong nga disco songs. Ganito tuk lang mga kitropa sa Extra Drive. Kay man magabalik pa kita, trigid lamang sa XFM Philippines.
1: XFM. XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanson Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magaan.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
13: Ako si Marilu Daanoy sang Tansa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani pa mo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Madamog gid nga salamat.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Samsung Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo, subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katupa mo!
15: Exciting!
16: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C. Kasi
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
11: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Padayat na kubuwas ah.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Makitrapay na gabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin sa XFM, 4 minutes before or 3 minutes before 6 in the evening. Uy, kamusta na da? Ano na ang aton nga ginakabisihan dyan? Ate, nakaluto na tama sa aton palaw niya po noon. Luto na pala ang aton palaw niya po noon sa mga gabi. Kamusta ang weather sa inyo lugar, mga kitropa? Nag-aulan pa bala? Dress my first district of Iloilo sa second district, third district, fourth district, and fifth district. Kamusta ang aton nga weather dyan? Ginatugnawa na bala ang tanan? Ginatugnawa na bala ang mga kitropa? Taga? O, ete, gani, parang nga ma-ano, parang nga ma-ibsan ang ating lamig na dinarama or dinaramdam. Mga kitropa magpasabaw, tas bunga gabi, di ba, mo nang sampat nga sudan, sabaw. O, di ba, ete, luto na tada, ano, ready na sa paghikop-hikop sang sabaw? O, kung ginabalhas na nga nagapanipa ng kabayo, ang aton ginatubang da. O, ete, mayad-ayad lang nga pagpamati isa atin, mga kitropa, samtang kamuda ang nagatungga-tungga, no, di ba, nagaluto-luto, nagasyagol-syagol da. Nag-mix-mix na sa inyo ng mga ilim nun. Kag syempre, sa mga katropa natin na nagmekos-mekos dyan ang kanilang mga sudan. Hello, hello ha. Kag kamusta ka muna? Okay pa ba tayo? Keep safe, gid. Sa mga katropa natin na nagabiyahe this afternoon, sa mga katropa natin from simbahan or pagkado sa simbahan, pagkado sa mga malls, dali sa Iloilo City. Kag syempre, sa mga katropa natin na naglagaw-lagaw, bisika nag-aulan, kita daan, bisika, kita gidaan niya, bisika basta may planuhon ka isa, no? Basta na plano, tana, kag na doon nalatag, na balang schedule natin for the day. No, kalaway ko na hindi madayon, no? Amo na ang iban. Abiskan nun ga isa ga ulan. Ginapilit. Gyapon nga madayon. Ay. Pero basta mga kitropa ha, keep safe. Halonggin sa inyo nga pagbiyahe, mga kitropa. Good afternoon sa kay Ma'am Emily Altaliguero, kay MC DJ King. Happy Sunday. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, kay Sir Ivy Grace Caceres. Good afternoon, man. Kag sa iban, pagid naton ng mga kitropang nagapamati sa ating program this afternoon. Hello sa inyo tanan. Sa kay Sir Leo Labadan. Good afternoon kay kitropang AJ Bordon, kay Sir Stanley Cirillo. Hello. Kay Noronian Alacapa, kay Ma'am Victoria Talagara. Oy, sa mother of our intern, kitropang Sofia Talagara. Kay Yoyo Kabangal, good afternoon. Kag sa iban pagid natin dira nga mga katropa nga naka-tune in. Salamat, salamat, kid. Thank you so much sa inyo pag-upod sa atin in every Sunday edition sa atin nga program Extra Drive. Kabay pa nga nag-enjoy ka mo mga katropa. And salamat, salamat, kid, sa inyo pa rin nga pagtutok sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow sa Express Balita Saga. Kagbantayan buwas mga katropa ang atin nga special coverage sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Again, bantayan tomorrow afternoon, mga kitropa diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ang ating special coverage sa ika-5th State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa mga latest update, magbantay lang sa ating Facebook pages ng XFM Radyo Patrol Iloilo kay XFM Iloilo 100.7. Mahimo nga mag-tune in sa ating frequency sa 100.7 mga katropa sa inyong mga FM bands, no? Para updated kita sa kung ano bala ang mga nalabot sa administrasyon ni PBBM this year or sa iyang term o kung sa subong niyang year bala mga katropa kag kung ano bala ang mga solutions nga nahatag sa problema sa Pilipinas, o, diba? Ang mga interesting gusto natin mabalaan ano mga solutions, ano na himuan niya, ano mga achievements, diba? Alright, kag ano pa ang mga plans niya para sa iya nabilin nga ano nga term, alright? So mga kitropa, salamat, salamat, kid. Thank you so much, kid, sa inyo pag-upod sa atin this afternoon, ha? And keep on tuning in lang sa mga programa sa XFM Philippines. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong kitropa, kitropang era, ang kitropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sini nga kagabion nga iya naman kitagin palabot sini nga inuras nga malipayon mga kauturan kag mga kaabyanan. Kumusta ang siyudad mismo sa Iloilo? Salamat sa Ginoo nga medyo nakaangkon kita sang mabugnawon lang panahon no mga kauturan kag may ara man ginagmay nga mga ulan-ulan, pero at least no dili kita makabaskog mga kauturan. Sige, before kita magapadayon da sa aton nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tala na isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, makabinan, tingog sa paglaom. Yes, no, ang tingog sa paglaom amo na siya ang pulong sa Dios, no, mga kaaturan, kag ini isa ka dako nga kalipay sa mga katawhan sa Ginoo sa bug-os ng kalibutan lamang kon kita maga pasakop sa iya mga kaabyanan. Salamat sa ambahanon, no, makita to sa YouTube naton mga kaaturan, Hidrin Suliano, pwede niyo to i-download mga kaabyanan. Sige, magkapangamoy din ita, mga kautoran. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit, sa sini nga kagabion. Among ginabalik ang pagpasalamat, pagdayaw sa imo tungod sa imo nga gugma. Imo kami gitipigan sa amon mga bulhaton. Kagsalamat nga imo kami gipalabot sa sini nga kagabion. Nga sa gihapon malipayon. Kagsamtang kami magatuon naman sa imo mga pulong, sa gihapon ikaw magaupod sa amon. Kaginapangayon amon ang imo balaan nga espiritu. Nga among magabukas sa among tagipuso ang nagrohona sa paghangop sang imo mga pulong. Labi na gid sang imo ginhimo sa diri ka sa kalibutan nga ikaw nagkari para sa pagtudlo sa tanan nga mga impormasyon sa kaluwasan, ingon man ang pagbulig sa tanan nga mga nabudlayan, espiritual kag physical. Kag ikaw magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man nagalive, kag subong man ikaw magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun gid sa imo mga kabubuton. Initanan ang ginasalig, ginalauman, ikaw magasabat sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanaton nga mga kauturan. No, kag sa gyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kumusta ang aton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, ang bilog nga merkado sa nagkalain nga mga banwa diri sa Iloilo, may gabi diri sa inyo. Kasi tanan naton nga mga jeepney driver, may gabi, halong gid sa pagmaniho. Kasi tanan naton nga mga nagadrive sa mga tricycle, no, mga e-bike, mga taxi, or ano pa nga mga ginmaniho nga nagadalagan sa karsada, may gabi sa inyo nga tanan. No? God bless man sa inyo, no, sa inyo nga mga pagbiyahe, especially sa aton nga mga jeepney driver, no, I hope nga puno kamo sang mga pagpakamaayo, no, bisan pa nga nagamahal ang gatong ng mga kaabyanan tani, no, mabalik gid tani sa barato gid nga gatong agod nga at least, no, maka limpuwas kita mga kaabyanan, no, okay, para di ta mag short sa aton nga budget. Sige, so aton ginatamyaman ang aton nga mga kauturan sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan. Mayad nga gabi sa inyo dira. Kumusta ang inyo nga mga pagpangabuhi, no, sining unang adlaw sa semana, no, siguro ang iban lapyo tungod kay nagapaninlo, nagapanglaba, o ko naga shopping, o ko naga kadto sa mga nagkalain-lain nga mga beach, no, o ko mga resort, no, may gabi dira sa inyo, no, kag maila nga pagpahuway ninyo daa. Sa mga nagapanihapon, maila nga pagpanihapon, no, kag sa mga nagaluto, maila nga pagluto ninyo dira. Sige, so aton ginatamyaw siya po ng aton mga pinalangga mga listeners sa ilang mga radio sa siningang kagabion. Aton ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, no, nag-drive na siya sang Grab, no, always na siya nagapamati sa aton. Sige, may gabi da, Brother Ronel. Halong always sa imong pagbiyahe kag subong man sa imong pinalangga ang asawa, Sister Chuna Olbido, kag si Sister Julina Olbido sa iyang bata, kag sa iban pa niya nga mga kabataan, kay Mary, kay Maria Sonio. Kag subong man sa kay Sister Chi Faith, no, may gabi iman diri sa siyudad sang Haro, may ilang pagpamati da Sister Faith, no, kag sa imong panimalay, God bless da sa inyo. Kag subong man kay Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, no, may gabi dira kag kay Sister Mary Ann sa imo pinilanggang asawa, kag kay Sister Maribel, no, sa iyang utod. Sige, kag kay Brother John Sumugat, good evening Brother John, kumusta? I miss you. Wala na kita nagkitanay. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa dira kag bata, no, nga the only boy. Kag subong man dirita sa uton aton ginatamyaw siya po dira si Doc Crispin Hico, Hico family, may gabi dira sa inyo. May lang ang pagpamati kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, may gabi Sanseda family, kag kay Brother Emil Burakit, no, kay Sister Jennifer sa iya pinilanggang asawa,
kag sa iya manduha ka mga kabataan. Happy listening na dira sa inyo sa inyo nga mga radio o kung naga Facebook man. Kag subong man dito sa Panuran Lambunaw, no, atong ginatamyo gyapon si Sister Bangel Bilyena, may gabi dira kag subong man sa imo mga kabataan, kag sa imo mga apo, kag mga kaparentihan dira. Mailang pagpamati, no, kag subong man kay Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no. Good evening kag kay Koy Koy dira, kay RG, mailang pagpamati, no. Good boy mo dira, RG boy. Kag subong man kay Brother Panoy Bilyadulid, no. Bilyadulid familia, no. Good evening dira sa inyo. Sige, kag subong man kay Brother Rick Sadava, may gabi dira, Sister Pinky, kasi imo kabataan, Sister Stephanie, Sister Abigail, no, mailang pagpamati ninyo dira, no, kag God bless man dira sa inyo. Okay, dira sa kabatuan. Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, dira sa Lag-an, Kabatuan, Japan, no, nagapamati kag naka live streaming siya dira subong, no, Sister Kaning, may gabi dira, mailang pagtanaw dira, okay, kag sa imo pinilangga nga husband, kag sa imo dira nga mga apo, no, kag sa imo mga parente dira, no, happy listening lang dira sa inyo. Kag subong man dira kay Sister Marilo, no, sa imo nga utod, Marilo Saragusa, no, good evening Saragusa family. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no, good evening man dira sa imo Sister Magdalena, mailang pagpamati man dira sa imo nga cute-cute nga radio, ah. Sige, sa aton diri sa Tabok Suba, atong ginatamyo dira si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, mailang pagpamati ninyo dira. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening Sister Marilo, no, I miss you, dugay man ta wala nakit anay. Sige lang, no, sige lang ko agi dira sa lapit dira sa inyo, pero ay ko kahapit, no, ano na bikin daw ginalagas ta sa oras, eh. Sige, so thank you sa tanan naton nga mga listeners, amo lagi na akong mambal. Kay kung wala ka mo mingaw gid ang aton nga estasyon, subong man ang aton nga program kung wala ka mo nga naga pamati mga kaabyanan. Kabalo ko nga damo gid ka pamati sa ilang mga radyo, kung kaysa cellphone wa ka load, di ka gid ka katan-aw. No, kung kaysa kung may load man, ato sa iban nga mga entertainment, no, makalingaw bala, no, nga makangisi ka nga ikaw lang isa, ha, tanawon ka sa iban, no, dubuang siya, sige lang na siya ngisi nga siya lang isa, amo na, tungod kay sa iya ginatanaw, no, mga kauturan nga mga kaladlawan. So masubo lang taong ka isa, kaya ang pulong sa Ginoo daw wala na ginatagaan bili mga kaabyanan, pero importante gal ni pulong sa Ginoo mga kauturan, ha. Oo, importante gini. Kag sa ulihing mga panag-on, gin propesiya na ini ni propetang Amos, no? Amos 8 versikulo 12 mga kaabyanan nga sa ulahing nga mga inadlaw, ang pulong sang Dios madula na, no? Tungod sa grabe nga kalamidad na sa kalibutan, ang mga tao mangita na sang pulong sa Ginoo. Tungod kay grabe naman ang kalalat-an. Oo, ang kalalat-an ihulog naman. Grabe naman kagamo ang kalibutan. So ang tao mangita na nga mag-alagad sa Ginoo, pero ang pamangkot makita pa nila ina, makabati pa sila sa pulong sa Ginoo, pangita pa sila sa tinig ng reformasyon, wala na, no, hindi na mga kaabinan nga aman, tapos na ang panahon sa pagpangwali. So subong ang mga panahon, amuning tinion nga tani tagaan halaga ang pagpamati sang pulong sang Dios. Yes, mga kauturan. Oo, pero ang yawa abi kay maruman, no, ara to dang cellphone high tech na makabati ka nagid miskin diin sang mayong balita, ang problema kay ikunik ka man ni sitan sa tong mga nalantawon nga maka galaniyat, no, mga kauturan. Oo, ah, sa rason gani nga mga bata pasubong, no, iban gani, pila pa lang, teenager pa lang, 12, ha? Siling may nabatian ka kung ano, ibian niyos pa lang, gabusong na. Amakon mo na makauturan. Nga aman, ay gaginungwa lang na sa cellphone niya. No? Mga nanay, mga tatay, halong gid kita. Nung aton mga bata, aton gid tudluan, no? Paintsindihon. Okay, tiligim na malikawan nga wala yung cellphone, eh, kaysa bagay magamit mga cellphone. No? Pero, sa mga talan-awon mga kauturan, no, bisan mga tigulang nagkabiktima gihapon. Amo na mga kauturan nga ang pulong sa Ginoo, mintras mabatian pa mati tamayo,
At the same time, siyempre pulong sa Ginoo maayo gid ina aton ina ikabuhi mga kauturan sa aton yang kabuhi, no, sa aton kagwalingon. Kay amo na ang maka tudlo sa aton sa pagkilala sa Ginoo, kag mapalapit sa Ginoo makauturan. Time to time ang Ginoo magabalik, so ready ka nga masugata sa iya, magaupod sa iya didto sa langit nun nga puloy-an. Di amo na mga kauturan. Okay? So, maayo lang pagpamati ninyo dira, no, sa tanan nga mga nagapamati sa ilang nga mga radio. Okay, kag live nyo gyapon makita nyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan, no? Search nyo lang dira kay para updated kamo sa tanan nga mga impormasyon, especially buwas, no? Magasuna naman si presidente Bongbong Marcos. Oh, mati ta siyang iyang asuna kung ano naman ang may tani panubo niya ang gasolina mabalik sa bisan 40 na lang, ah, no? Kaya daw okay na na. Oh, pero te, ang taon lang, mati lang ta mga kaabinan. Kaya te, no, basta suna gani, may ginahulat-hulatan gina nga mga matahom nga mga inatawag nga maayong balita mga kaabyanan, no, especially sa mga aton ginatubang nga crisis. Basi may mga bisan papano mabuhin-buhinan mga kaabyanan. No, aton ginatamyo diri una si Sister Kaning Sumiho, watching. No, kagsubong man si Sister Kim Wanisa, good evening pastor. No, God is good all the time. So thank you again, no, kag si Marita Butanas is watching, no, Sister si ate ni, no, akong ate ni Gali sa Sumag. Sini niya, good evening pastor. Yes, good evening sa imote. Kumusta dira ang Sumag? Kumusta ang aton nga mga kauturan dira, no, nga naga pangalagad man sa Ginoo. Salamat Sister Mayet, no, sa imo nga pag-join subong sa aton yung live streaming. Kag si Sinon Liguando Jose is watching. So salamat, no, sir, sa imong pag-join subong. Sige. So sa sininga gabi, magapadayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo makauturan. So ato naton ang ligad nga mga gabi sang Friday nga ang tao ginhimo sa Ginoo nga perfect, wala sing sala, nakagsuno sa Biblia. Gihimo niya munsing kag kaanggid, meaning hitsura, kag sa iya pamatasan, kaangay sa Ginoo o kon sa Dios mga kauturan. Wala sala. Oo, malipayon sila nga naga kabuhi dito sa Garden of Eden. Pero tungod kay ang yawa, ara man sa rason natintal ang babae nga si Eva, no, mga kauturan, kag ang ba naman si Adan, kay gitagaan man ni babae si lalaki sang prutas nga ginumilian sa Ginoo. Laling istorya, nakasala sila mga kauturan, kag kita tanan, no, nakaambit man sing sala mga kaabinan. Bisan ano man kita nga sikta, wala gid sang perpekto sa aton mga kauturan. So no, sa Roma 3:23, tanan kita nakasala, no, mga kauturan, wala gid sang perpekto sa aton sini nga kalibutan. Kung may magsiling nga anak siya sang Dios, tinawo siya sang Dios, may tinawo sang Dios nga nagangkon, meaning wala kasala eh. O kung ikaw ang talo sang Dios. O, na, mayari man na din sa kalibutan, ah, nagangkon nga siya daw amo ang talo sang Dios. Mga kauturan, hindi na tuod. Isa lang ang Dios, mga kaabyanan, ato sa langit, mga kauturan. Kung ikaw nagsunod sa Ginoo, ati tawagon lang kita nga mga inanak sa Ginoo, mga kaabyanan. Pero sa ginatawag nga sala, dili kita hiluway sa sala. Makasala gid kita mga kaabyanan. Pero at least sa dira nga kita nakabati sa maayong balita, nakaibalo sa mga dapat buhaton, dili na kita maghimo sing sala. Tungod kay nakabalo na ta, like for example sa na 10 commandments. No, nakabalo na ta, ara dira ang sulundan nga dili ka makahimo sala sa Ginoo kag sa imo isigkatawo, mga kauturan. Oo. At the same time ang Galatia 5:19
Amo na siyang buhat sa kalibutan man. Mga kabinan, damo da, basahan nyo lang da sa inyong Bible, ara da ang buhat sa kalibutan, mga katuranti. Kung ato na hibalaan ina, ay amo na galing buhat sa kalibutan, makilawason, no, babaylan, maimon, ano pa, mga bisyo. So amo na siyang iya sa kalibutan. So ito na hibalaan tayo na, aton inatalikdan para hindi na kita makapadayon sa sala. Amo nagali mga kauturan. Now, subong, aton padayon ang pagtuon, mahanungod sa ginatawag nga sala. No, ang tao, nakaangko na sing kamatayon. Yes, tungod ina sa sala, mga kauturan. Kag, dili na naton makita ang Diyos kaangay sa kayadan sang una nga makita nila guya sa guya, mga kaabyanan. Subong hindi naton makita. Pero, mabatsyagan nimo nga ara ang Diyos sa imo, kag sa akon, it because paagi sa Holy Spirit, mga kaabyanan. Kung tunan ta ang Episode 2, verse 30, kung wala ako nagsala, ikaw kag ako tinanduan ta sa Ginoo mo. Kay ara ang Holy Spirit sa imo kag nakon. Inaya, conditional man na siya mga kaabyanan, kung kita magtuo sa Ginoo. No, ato na karon matun-an dira sa John 3:16 kung kita nagatuo. Sa rason nga dili naton makita ang Ginoo karon, no, kag tungod ina sa sala, gikatuan kita sa Ginoo para makuni kita liwat mga kaabyanan sa iya. Oo, amo na siya ginhimo sa Ginoo, mga kauturan. Iya gipadala ang iya bugtong anak, suno sa 1 John chapter 4 verse 9. Iya ginpadala ang iya bugtong anak agod paagi sa iya o kun paagi kay Kristo, makaano kita, makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Kag gihatagan pagit ni John, no, John 3:16, muna nga kung magtuo kita sa Ginoo, importante makutulan ang pagtuo. Oo. Kay kining pagtuo man abi, damo naman nakabati sining wali nga pagtuo. Pero ang pamangkot, aton bala ini ginasunod. Oo. Para sa bala sa bata, kung ginasugo ina sa nanay, day, oy, or to, baka panag-upto na ay tubig. Tiko nakabati ina siya, ha? Ano ang iya himuon? No? Magtuo ina siya mga kaabyanan. Meaning mutuo, mutindog, magkuha balde, magkuha galon, para managob tubig. Kay nakabati siya, kag nagatuo siya sa iyaya nga nanay. Di kita subong, ginatudloan kita sa Ginoo nga magigugma sa iya. Suno sa John, Juan 14:15. If you love me, keep my commandment. No? Siling sa Ginoo sa aton. Kung kamunay gugma sa akon, tumana ang akon sugo. Di, ang pamangkot. Badiridin, nakabati kita sina. Ako, nakabati. Ang pamangkot, gituman mo, gapaninguha nga magtuman. At least, may ginatuman. O kung may ara na tuman, mga kaabyanan. Oo, amo na gali. So, kumusta ka mo? Kumusta ang nagapamati subong? No, nga nagapamati. No, aton ba lagi na sunod, ginatuhuan, ang ginatudlo sa Ginoo? Importante, mga kaabyanan eh. Promise ni sa Ginoo sa aton eh. John 3:16, no, ang tagsagsa nga nagatuo sa iya hindi mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Imagine mga kauturan, hindi kita mapatay spiritual, mga kauturan. Oo, hindi ni mapatay aton spiritual. Once nga subong nagalagad kita sa Ginoo, kay kumapatay ning aton niya nga lawas nga madinulunton, yes, mapatay man tatanan tungod gani sa sala, pero kanang imong espirituhanon nga ginagawi subong, hindi na madula, mga kaabyanan. Pagbalik sa Ginoo, banhawon ikaw, kung anong imo gawi sang buhi ka pa nga maayo ka, nag-aobey ka sa sugo sa Ginoo, amo na gyapon ang imo nga karakter. Dili na mawala. Pero kung napatay ka, ang imo kabuhi, iya gyapon sa kalibutan, pagbalik sa Ginoo, kung pagtapos sa isa kalibu katuig, banhawon ka, amo na gyapon ang imo kabuhi, malaot kagyapon mga kaabyanan. Amo ni nga mga kauturan sa atong karon,
mientras may ara chance nga magapamati sang pulong sang Dios, mas maayo gurong mamati gid. At least may ara kita na hibaluan, mga kaabinan. Now, sa likod nga kita, no, nautod na dira kay Kristo, meaning daw di na kita maka palapit sa iya tungod sa sala, mga kauturan. Pero ano yung ginhimo? Sunod sa atong ginbasa gina, nga ang Ginoo nagkari, nagkari sa kalibutan, gipadala sa Diyos iya bugtong anak, agod nga makunik kita liwat, mga kauturan. Paano kita nakunik? Sunod diri sa Romans 5 verse 8, kag sa 1 Peter 3 verse 18, no, basahon nyo sa inyo Biblia, si Kristo nanginmatay sa imo, kag nakon nga siya wala sing sala, para ikaw kag ako, mapabalik sa iya. Oh, makunik liwat sa iya, mga kaabyanan. Meaning, no, dito natin siya makita, pero mapabalik ikaw dira kay Kristo, nga nagasunod sa iya mga kasuguan. It because nga, kay gidaog ni Kristo ang kalibutan. Sa rason mga kauturan nga tong si Kristo ares kalibutan, gapaninguha gid sa tanas nga tintalon ang Ginoo. Di ba basahon ninyo ra ang Mateo chapter 4? Si Kristo nagpuasa sina nga time, pero gipaninguhaan gid ni Satanas nga tintaron. No, niya, pero kabalo man na siya nga ang iya tintaron Dios, mga kauturan, Ginoo. Kabalo siya, pero iya gid ginhimo nga tintalon kag may mga offer, mga kauturan. Kung basahon ninyo ra ang Mateo chapter 4, mga kauturan, grabe. Amo na nga ina nga teksto, kapitulo, may dako matang leksyon makuha dira. Kay si Kristo tao, take note ha, the time tao si Kristo, pero wala siya nagpadala sa mga tintasyon ni Satanas. Tisubong sa aton makauturan, ludid ta sang tintasyon, o awa, di kumupati nga wala ka mo ginatintal dira. No, Sir Alex, wala ka ginatintal ako. May tintasyon damo. Oh? Pero kon kita nagakabuhi dira kay Kristo, kabalo ka mag ano? Kabalo ka maglikaw, kabalo ka mag kabalo ka mag tawag sina magdumili tungod nga aman. Kabalo ko nga sala na. No, like sa una, no, tagaanta halimbawa sa Bible. Kay Joseph. Si Joseph, no, ulipon, no, tawag na ton boy, no, dito sa Egypt kay Putipar. Okay. So guwapo man si Joseph, no, suno pa sa Biblia, guwapo ambong, no, ming ambong matso, no, mga kabyanan. Ti na in love ang asawa sang kapitan, si asawa ni Putipar, mga kauturan. Okay, dali nga istorya, gintintal si Joseph, mga kauturan. Pero tungod kay si Joseph, ano? Prayerful nga klase nga pamatanon. Mapinangamuyoon, mahinadlokon sa Ginoo, mga kaabyanan. Sa rason, bisan pa siya agin. Imagine ha, basahon nyo dira ang Biblia. Sa Genesis, nalipat ko sa kapitulo kag bersikulo dira. No? Ginaguyod na si, ano mo, si Joseph, pasulod sa kwarto sa asawa sang kapitan. Pero si Joseph magano? Ay galugnot palagwa, mga kauturan. No? Gapalagyo, mga kabin. Nga man, nahadlok siya. Buot sing ganun, mga kauturan. Time ha, wala pa na si Kristo nanginmatay. Pero may mga tao na, nga ano, nagakahadlok sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Damo sa Biblia. Damo sa Biblia nga mga tao nga minadlokon sa Ginoo. Amo man niya sa aton kadlawan karon, mga kaabyanan. Ang Ginoo, suno sa 1 Peter 3 verse 18, iya kita ginpakamatyan, mga kauturan. Agod nga sa diin, may ara ikaw assurance. Suno diri sa Ephesians 2 verse 8 up to 9, kag sa Tito 3 versikulo 5. May ara ka assurance nga makapalapit sa Ginoo. Butsing ganon, makaalagad sa Ginoo, makaserve sa Ginoo, mga kaabyanan. Amuning assurance natun karon, mga kaabyanan. Oo, tungod kay ang kalibutan karon nakita naton nga dili na gid. Ha? Tama na gid kagarot, tama na gid kagamo, di na ma-drawing ang kabudlayan sa kalibutan nga aton gina istaran subong. Amuning
sa mga katawan sa Ginoo. May ara ikaw tsyansa. Oh, kita tanan may ara tsyansa nga makapalapit sa Ginoo. Nga man, kay iya na kita giano. Ginpakamatyan mga kaabyanan. No? Iya kita ginpakamatyan. Si Kristo amo ang bayad sa tanan naton nga mga kasalanan, mga kauturan. Amo na nga kung si Kristo nagbayad sang imo mga sala, kag sa akon mga sala, tani indi na kita maghimo sing sala. Tani indi na kita maglapas sa kasuguan sang Dios, mga kauturan. Ano nga sugo kani Brother Hedren? Amo ang napulo kasugo. Basahan nyo na Exodus 20 verse 3 up to 17, amo na ang sugo sa Ginoo. Kamo na lang dayon analyze kung nagasunod bala, nagaobey bala ka sa kay Christ o kung nagadisobey ka. Sa kuno na silinggi na, kung nagapamati man pero wala nagatuo, oh, siling pasang iban naton nga mga katigulangan, ah, ginapalusot sa piyak dalunggan at iwala gid. Ang mga kuturan mahimo ang Ginoo. So subong, gitagaan kita assurance nga maka palapit sa Ginoo, mga kaabyanan. Agod nga sa diin, malipay ang Ginoo sa imo kag nako, no? Naka-sulod diri si Lorena Abrigo is watching. So thank you, Sister, no, sa imo nga pag-join. Now, mga kauturan, actually, ining kalibutan, sa ako na nasiling, halin pa sa pagtuga sa Garden of Eden, ara na si Satan, hasta nga na tintar giniya ang ato nga ginikanan si Eva kag si Adan, o kung si Adan o kung si Eva, kag until na ubuhi pagyapon ang yawa. Take note, mga kauturan, kung naninguha siya pagtintal kay Adan kag kay Eva the time, mas nasubong. Kaya ang subong ko natong dalan, akong aton tulupang doon, ikaw man gyapon ang Adan kag Eva subong. Labi na kay gipakamatyan ka sa Ginoo, mga kaabyanan, tiga paninguha gina ang yawa nga, paano ikaw dayaan? Ti subong ang kalibutan, grabe kadamo ang mga pagtudlo nga ginatawag patuo-tuo, mga kauturan. Patuo-tuo, meaning musiling ka, patuo-tuo, wala inaasing kamatuuran. Oh. Musiling sa napit-lapit sa kamatuuran, pero sa tuod makuturan, pirtigid kalayo sa kamatuuran. Kung ang pagtudlo, dili nangin, faith sa Biblia. Okay? So, subong grabe ang mga pagtudlo nga iya sa panulay, mga kauturan, sa nagkalinlain ng mga sikta, mga kaabyanan. Take note, ha, mga kauturan, ang sikta nga luwason si Ginoo isa lang gid. Sino na, Brother Hedren? Yadtong nagatuman sa iya kabubuton. O, basahon nyo diraya ang Matthew chapter 7, verse 21. Basahon nyo na dira. Makaluluoy, mga kauturan. Bisan pa naghimo ka maayo, bisan pa nagatabog ka sang yawa, nagabulig ka, bisan ano pa, pero once nga ikaw nagasupak sa kasuguan sang Dios, damo kasuguan sa Ginoo sa apat kasugo gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon sa Exodus 20 verse 3 up to 8, mga kaabyanan. 8 to 11. Ara da ang iyas Ginoo nga kasuguan. So kung wala ni mo yung naginatuman, suno dira sa Santiago 2:10, kung natuman mo ang siyam, pero ang isa wala, anong matabo? Useless ang siyam, mga kaabyanan. Back to zero kagid. Amo na, mga kauturan, sa aton kadlawan karon. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Nga man, sa ako na nasiling, damo mga tao karon nga ginadeceive sa nagkalinlain nga mga pagtudlo, mga kaabyanan. O, damo ginadeceive. So kung ikaw wala na kahibalo that time, pero subong ikaw na kahibalo na, tsansa na nimo nga maga palapit sa Ginoo. Kag ang pagtuad, mga kauturan, sang aton mga sala, wala kita sang iban nga tuaran, kundi ang Dios lang gid, mga kaabyanan. Dios lang. Kung nakasala ka sa napulo kasugo nga kasuguan, dito ka sa Ginoo pangayo patawad, mga kaapturan. Sa bagay, di paano, Brother Hedren, kung ang isa ka tao ako togin singgitan, no?
gin Sing Alan. Nakasala ko sa akong utod, nakapasubo ko. So anong himuon nimo? Kay nakapasubo ka sa imo isig kapareho. So palapitan mo si utod. No, brother, sister, daw so rigid gina daw why gid ko kapugong sa akon niya yung boses, no, nakasinggit gid ako. So rigid, no, kay wala ko ako kapugong. Ti at least nangayo ka suri mga kauturan sa imo nga napasuban nga mga tao. Pero once nga ikaw nakapasubo sa Ginoo sa iya mga kasuguan, didto ka pangayo sa Ginoo sing kapatawaran, mga kaabyanan. Ano pagid? Kung nakapasubo ka sa imong utod, pero imong utod wala na, di nimo makita, siling pa sa iba na dula na, nagpahuway na. So diin ka mangayo patawad. At siyempre, dari ka na lang sa Ginoo. No? Didto ka na sa Ginoo pangayo patawad. Lord Bow, si kumpare, wala ko na nakita kay ti, no? Nagpahuway na. Ginoo, patawad ako sa ako nahimo sa iya. Amo na makuturan aton buhaton. Para, ano, mapanas ang aton mga sala. Hindi kay sa tao kita mangayo sing kapatawaran. Now, sang time sa mga apostoles, no, sunod diri sa binuhatan, 16 versikulo 30, may isa ka tao nagpalapit. Siling niya, ano ba lang himuon ko mga sir, agod maluwas ako? Oh, istorya ni mga kauturan sang mga apostoles sang nagapangwali sila makatulong sa dito ng mga panahon. Acts 16 verse 31, anong sabat? Magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Imagine mga kauturan, magtuo lang kay Jesus Christ, aron maluwas ka. Sa ako na nagsilingin na, di lang nga nagtuo ka sa ngalan sa Ginoo without following sa instruction sa Ginoo. Both sing ganon, nagtuo ka at the same time kay nagtuo ka, imo ginasunod ang mga instruction sa Ginoo mga kauturan. Kay nagtuo ka na mo, gituan ko si Jesus Christ nga Savior. Okay? Now, ano ang pundasyon ni Jesus Christ mga kauturan? Amo ang pagkabuhi mismo sang iya mga kasuguan mga kauturan. Amo na ang tinindugan sa Ginoo kag sa Dios mga kauturan until now. Te kung gusto kita nga mangin sumulono ni Jesus Christ, kinahanglan magtuo ta siya agud nga maluwas ikaw. Kaganami sa promesa sa Ginoo, dili lang ikaw ang maluwas kundi pati imo panimalay. Actually si Sakyo ni makuturan ginambalan eh. Ano ba lang si Sakyo? Si Sakyo that time siya ka maniningil sa buhis. Kung sa aton pa rin iksubong, amo nang BIR. Tisang una, ang gihimo ni Sakyo ang mga kauturan, samtang gaagi ang mga tao gabayad. Ang bayad tani to, isa lang ka piso, kung sa aton pa, piso lang. Pero anong ginahimo ni Sakyo ang mga kauturan? Kay may ara man siya nga pagka kuanabi, no? May tawagon, anong tawag si naman? Palapaw bala? No? Palapaw. Imbis kay piso lang, ginduha ka pisos. Ti sa pila ka gatos gaagi o kung pila kalibo gaagi makotor. Ti pila man kalibo income niya eh, mga kauturan. Ti namanggaranon si Sakyo. Pero dili nangin kabubuton sang Dios ito nga mga ginahimo niya. Sa rason, nga nakabati siya nga may Ginoo, may Kristo nga nagakari, nagapalapit sa ilang banwa, mga kauturan, o kung syudad. E pagkabati ni Sakyo, gapaninguha siya nga mangita o kung mutanaw sinang gitawag Ginoo. Okay? Kagsa iya nga, at agunta lang pagkakawatan na, no? No? Tungod kay ginapasubrahan niya eh. Okay? Ang bayad sa mga tao. Now, ag iya man ginabulsa, tikawat.

kabinan, nag-agi si Kristo. O, si kadamo sa tao makauturan, ayhan si Kristo, maka may time nga magtangla pa sa kahoy. O, kung ikaw abi politiko, damo tao, damo kung artista ka, damo ga gusto nga mag pa-picture ano pa da. Ti, the time kay Kristo, amo na, mga kauturan. Ti, nano nga paglabot sa tungod sang kahoy sa sikamoro, nagtangla si Kristo. Siling niya sa kiyo, naugda. O, kilala pa niya sa kiyo, mga kabiyanan. Naugda. Kay mukadto ko sa imo balay, subunggid. Ti sa imo makauturan, abi, nangita ka kay Kristo. Gusto kang magtanaw pagkatapos. Ha? Gintangla ka kag sa imo pagid balay magkadto. Ano mo ba tiyagun mo? Dilipay kagidya eh. Pero makauturan, ang nami dira, ato nung nalipot ng istorya. Pagkadto dito ni Sakiyo, ti aman siya pagkaon. O, mga kauturan, si Sakiyo mismo, mga kabina, nakabatyag nga ang iya ginhimo sala to. Pero anong ginhimo ni Sakiyo, mga kauturan? Ginoo, ang akon gikuha sa mga tao ukon sa imo, akon ibalik, dublihon ko pa. Amo na, mga kabinan, ang istorya dira. Meaning, iya iuli ang iya nahimo nga mga pagpangawat o kung pagpangurap, mga kauturan. Ginuli niya. Ha? Dubli pagid, mga kaabyanan. Dubli. Sa rason, nga ini nga teksto, mga kauturan, basahon niyo sa Biblia. Amo niya siling, kung magtuo ka, maluwas ka. Kag hindi lang ikaw, pati bugus ni mga panimalay, mga kaabyanan. Okay? Now, sa aton, mga kauturan, kung may kabuhi kita nga kaangay kay Sakiyo, nga isa nga tagunta, sa ako na nasilinggi na, kita mga makasasala o kung nakasala, nadagtaan sa sala. Kung imo ginbatyag nga ikaw nakasala, i-accept. No? I-accept. At the same time, talik di ang sala. No? Talik di ang sala, kagpalapit kay Kristo. Dira makauturan, makaangkon ka promesa. Makaangkon ka kaluwasan kung kita maga talikod sa sala, mga kauturan, kaangay kay Sakiyo. Amo ni mga kauturan, dapat naton buhaton subong. Now, siling pagdiri, gani maginulsul ka mo kag magbalik sa Dios, agod mapanas niya ang inyo mga sala. Kita ang ginambalan sini mga pinalangga ko nga makabinan. Ano ang aton buhaton? Ano ang imo buhaton? Ha? Maginulsul kag magbalik sa Ginoo, mga kauturan. Aron nga mapanas ang imo mga sala. Uy, mapanas? Buti nga nun ba diri din ginalista ang sabat? Yes. Every words, every action, ha? Every motive, ginalista galiina, mga kauturan. Sabi nyo, himo-himo lang ta, sikto-sikrito, wala na nakita sa Ginoo. Kita na, mga kauturan. Oo, kita na. So, ginalista ina, ina nga sala, kung wala ina nimo ginhinulsulan, mga kaabyanan, nagapabilin ina until now, makauturan. Ang problema nga, gina-challenge ta nga maghinulsul ka, magbiyan sa sala. Kay nga, wala kita kay balo kung ano ang matabo sa aton nga kabuhi. Oo, sini nga gabi, tulog ka, wala ka balo. Ha? Base kung grabe nga kaon nimo sa mamoy. No? High blood ko na nga daan, grabe pagid kaon ni mong mamoy, ti nagtukar ang imo high blood, ti karon kay tumod grabe nga kaon, nagbara na gid ang dugo, di naka kapinitret, stroke, may lang kung may tawag para itong nga mild stroke, pero kung madayunan, anong matabo? Pero grabe nga pagusto sa pagkaon. Actually, may topic matabo at pagkaon eh. Okay? Kung kita makauturan, nakahibalo sa kamatuuran, sa sininga gabi, kabatya kita nga sala, gali akong ginhimo. Like for example, simba ka Dios Dios, simba ka sang adlaw nga dili iya sa Ginoo. Ano pagid, ginagamit ni mo ngalan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Mga kauturan, isa na nga sala naton sa Ginoo. Pero tungod kay ang Ginoo, nagkari kag naghatag mensahe, naghatag pangapagtudlo sa aton.
kung nabatsyagan tanga nakahimo ta sa

Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ann Samsung Mag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santong Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Nabuntis ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
2: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
12: XFM.
16: Katropa mo.
15: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tohel!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may

0: maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
1: VisionX, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng VisionX Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. VisionX Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang VisionX Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nil ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Bisunix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health!
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Giselle Shoson, sang Hilarious La Paz, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
7: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Mga katrupa, exciting!

0: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santo Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
4: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
4: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Mag-sister pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
7: Mag-sister pain,
6: tangkarang pain,
7: fast and safe.
6: Sister pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain,
7: bibili sa mga butika.
8: Diet na kubuwas ah.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sarah, sa akong tututan ni Marilo.
1: Sa akong call center agent.
0: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan efekto sa akong sang Sis the Pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masantol Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 18 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Kibot na rin kulang siya mo, untat na ni Sarayo.
0: May slight isang kadaan ng pagkadara nun. Good evening, everyone. Welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Duwa po na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: July 26, it's a Sunday.
0: Wow, kompleto. July 26, 2026.
1: Yes.
0: Puros na may six.
1: May six.
0: Oh. Is that your favorite number?
1: Yes, sex.
0: Happy Sunday, everybody. Kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa bugos nga isla sang Negros kag Panay. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. So, tanda sa Cebu.
1: Yeah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Correct. Mabatian man kita sa Sagay 87.5 kag sa telebisyon makit-an man kita kag mabatian na via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorias Manaplaka di Sagay kag Escalante. Kag sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo, punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil na ginaiya
0: Noel. Baliktad. Sa Antique, mamatayan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon takong dako
0: nga sala. Una na sa malipan. Sa mga gusto magpasakop, isave nyo na amon ng mga numero XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Now why?

0: Anthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nagyap po na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibri.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C.

0: It's 39 minutes after 9 o'clock. Balik na sa programa nga Phone Pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow! Si Tuyang Gatgalan tao sa aton, diyo.
0: Ermitan niya?
1: Yes.
0: Really?
1: Yes. Mahingap ilan dyan sa kay Juana Padua. Wow, Tuyang. Hindi ka pagkapamati.
0: Mayong gabi kay Rogie Talisik. Si Rogie Talisik ni Dolph Kaina kay nagbakal ko sing boneless bango sa New Market.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kasing gita na sa sakon. Troy, Troy, Troy, tagay ko uyab.
1: Hindi ka sakon.
0: Paano man pagata ko uyab man kay gabakal ko di gani isda mo.
1: Correct.
0: At dali update ko sa salakyan kay tagaan ta kasing radyo.
1: Nan. Ang suki ko dabla sa ano?
0: Radyo lang akong ginhatag.
1: Sa panyam kag sa puto lanson.
0: Oo. Oh.
1: Kapangayo man to radyo.
0: Wala na akong maihatag, sorry.
1: Pati ka na.
0: Mayang gabi kay Roger Talisik. Salamat yung kuno sa radyo nga ginatag mo kagina sa amon. The best kagid.
1: Wow, thank you.
0: Nalipat ko kagipag muno. May upod ni siya, gamayon nga lalaki.
1: Pero gwapo.
0: Gwapohon man. Pero ang hambal niya, abi mo ano?
1: Ano?
0: Troy, Troy. Kagwapo, mag-alisi mo sa personal, no?
1: Duda lang po.
0: Ate ka na lang, laog lang to, yaya. Mayang gabi na sa inyo, Roger Talisik, sa upod nyo kay ina. Si Vanessa, nagapamati man gamonitor. Si Rolando Cruz, Sweet Dalen, Lenny Paredes, Danilin Saldivar. Uy, damo-damo, tabalak promo sa XFM.
1: Yes, gitbala.
0: Basta, buwas na siya masugod ang amon nga airtime. Mabatian nyo na sa tanan nga XFM radio station. Then, preparar na kamo kay para makadaog man kamo sa mga cash prize. Ihambal lang namon kung makasugod na ano pasayod sa amon radio station.
1: Correct.
0: Ha? Tapos ang aton santo ni Next FM libo-libong pa premyo padayon man si Gyapon. Last time sa tanan nga XFM radio station para sa week 21 nagdala og man sing 3,000 pesos nga cash. Dili
1: yes,
0: ka pa na mangita.
1: Correct.
0: Wala na iya sa iban, diri lang na iya sa amon.
1: Gaulan diya promo.
0: Eh. Manggaranon si Dolphia kaysa sa akon.
1: Oy, nugaya ko da.
0: Ay, pwede na ka mo katawag XFM call and text na kung kapangita ka mo sing ka phone pal subong evening.
1: Yes, 0912-007-6793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Paglawag ganin namon sing number, tawag na kamo dayon. Tapos, habagat, gali ang gatira sa atong subong dol.
1: Amo na gali nga katugnaw.
0: Katugnaw sa guwa. Kag, siyempre, dire sa sulod niya, bisan gailin nyo, nalitugnaw yung manalihan.
1: Oo, agapagani sa aton.
0: Kay tungod niya, ang aircon para sa aton niya, hindi niya para sa tao.
1: Correct.
0: Para sa?
1: Para sa makina.
0: Kung natugnawan ka, mano ka gani?
1: Siyempre, ma.
0: Ma?
1: Maul-ol.
0: Bastos. Ang pormahan mo subong daw si sino? Ka daw si Rubin ka subong eh.
1: Ay, hindi na kuya kay Rubin niya.
0: Wala po kay katapos. Abi mo, sino nga Rubin now?
1: Rubin.
0: Rubin Hood.
1: Rubin Hood nga, Mickey.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello? Hello?
0: Basta mo ni gani, mamati lang ni. Hello, hello, hello? Diri sa smart dial ka mo 0912-007 liwat 0912-007-6793. Ang globe ko to kaina itong gitawagan sa wala nagsabat. Amo ato ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Are you my caller sa line number 1? Good evening!
2: Hello, good evening!
0: Hi, good evening! Sino dya?
2: Si James Dean.
0: Si?
2: James.
0: Si James. Taga diin?
2: Rojas City.
0: Din sa Rojas?
2: Barangay Bato.
0: Barangay Bato.
1: Oh.
0: Rojas, Capiz?
1: Tuod.
0: Tuod? Oo. Ano na nga ba to? Pulverize na o kung stone gid sa yaya? Hard.
1: May ngalan niya dahil nawala.
0: James? Away? Oo. Din sa Rojas, Bato to no? Pila na edad mo, James?
2: 26
0: years old. Lalaki ni o kung binabaye?
2: Lalaki.
0: Ah, daw di kong pasin. Ang balbe, lalaki ako.
2: Lalaki ko.
0: Ha? Lumayo, lalaki?
1: Oo.
0: Diba, isa pa be, lalaki ako.
2: Lalaki ko.
0: Amo man ang hambal ni Dolphy sa muna. Modulated ba na ganyan mo tiyog, Dolph, no?
1: Lalaki ako.
0: Na, amo na yung ginambal. Tapos, sa ulihi, amo na ihambal mo, mang lalaki ako. Anong work mo na, James Arroas?
2: Sales agent.
0: Wow!
1: Wow!
0: Salakyan?
2: Oo.
0: Ah, dali lang yun.
1: Grabe,
0: ano, no? Ano nga brand? Pwede ma-mention, ah.
2: Suzuki, Mitsubishi, Toyota.
1: Oh!
0: Dali lang yun. Kasi nakita ko na nag-vlog-vlog sa ano mo, sa doopod mo na guro ba? May upod ka da sa ginobrahan mo nga rang daw sa Lahon? Mali-malion?
2: Sa Piyak na rang agency.
0: Ah, sa Piyak na agency. Okay, may nakita ko na mo.
1: May mga Innova ka mo?
2: Oo.
0: May lago ko di gani.
1: Sabi lago.
0: Tipila na kabilog ang imo na sold out sa sining bulan, James?
2: Mga 10 to 12.
0: Ah, wow, units eh. Na? Units?
2: Oo.
0: Wow, social. Dako,
1: dako commission mo eh.
0: Tiwag kita ta.
1: Oo.
2: Ang komisyon ko yan, namayad ko yan sa utang ko.
0: Huwag man, Katie. Muma na nga, nga ano mo, kinanglanon, dapat magtrabaho para may nagbayad sa aton ng kautangan. Pero kung wala ta ng utang, wala kita ta na ibalay dan, James?
2: Oo.
0: Huwag. Dali lang. Ang mga sales representative kag agent, Dolph, Gapati ka, may mga itsura ni sila yan mo.
1: Mga gwapo
0: mga
1: na sila yan.
0: Gwapo ka, James?
2: Oo, gwapo man yan.
0: Ay, tuod.
1: Pakita, B, mga tsura, B.
0: Hindi man gwapo gusto mo, James.
2: Ay, gwapa rin ba ang nasaga po?
0: Ah, gwapa ko na.
1: Gwapa gini.
0: Be, alam tao, B, Facebook, B, para dugang sa sales, B.
1: Oo, B.
0: Sige, B. Gwapo.
2: James Ayon.
0: Anong Ayon? Mag-spell sang imo Ayon?
2: I-O-N.
0: Okay. Amo lang.
2: James Ayon lang.
0: James Ayon. James mo, J-A-M-E-S, tama?
2: Oo.
0: Dali lang. Anong color di sa iyo profile picture? Daw wala man eh. Itsura di.
2: Daw wala. Ligaspe ang apelyedo.
0: Ano-ano apelyedo?
2: Ligaspe.
0: Ah, Ligaspe. Ang gas mo, Zina S.
2: L-E-G-E-S-B-I.
0: Ah, kay may ara Ligaspe nga Z mo. Dali lang. Amo ning pabiya Iloilo, ikaw ne?
2: Oo.
0: Oh, nakaitom?
2: Oo.
0: Ay, taga-pabiya gali ikaw?
2: Oo.
0: Uy, kagwapo,
1: Dol.
0: Uy, may tura. 26 pa lang edad mo?
2: Oo.
0: Dumayo din imong, imong stolen shot sa may SM City,
1: oo.
0: Ah. Bantay ka ni Jeff, papuli pabiya. Ah, sa Rojas, guru ni ba? Rojas ni, no? Nga SM?
2: Rojas.
0: Ah, sa Rojas. Oh, gwapo sa uno.
1: Yes!
0: Daw mo ni nakita ko sa paraiso sa una eh. Charot lang. Pila nakabilog na uyab mo, Migo James?
2: Isa pa lang?
0: Ba, dugay man ka mo.
2: Mga 1 year.
0: 1 year?
1: Di ano na tabo, sina?
2: Miscommunication.
0: Uy, nga miscommunication.
1: Long distance love affair?
2: Yes.
0: Sa diin ang babae, aw?
2: Taga, ano, taga Bacolod City?
0: Kalapit
1: lang gid sina.
0: Wala sa da, wala siya gaadtuan dyan sa Rojas?
2: Why? Kay nagpa-abro daw siya?
0: Te, igo mo raon, ara malang siya gali sa Bacolod?
2: Sa subong niya, hindi ko na siya makontak, hindi ko na, why na siya, Facebook?
0: Sa diin mo nakilala?
2: Sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook man. Te, mangita naman ikaw sing bag-o na naman.
2: Oo, eh.
0: Dito may ara mo na da contact number ang mga galon sang salaki. Ano, wala mo gigina sight-sight?
2: Why, yes, Sir Troy, kay may mga bana na yan. Upod na sila.
1: Eh, ang mga bata nila, eh.
0: Hindi, away man na problema kay ilang mga bana. Abroad man, ibang siman.
1: Tudlo, egid.
0: Hadlukan.
2: Basit na yan. Why, nakabalo.
0: Hadlukan.
2: Nakapantataya.
0: Hadlukan, gid, ikaw nga. Hindi lang ka mo palakop, eh.
1: Oo, bala. Kung sa bagay, kabalo man kung magi mo, anting-anting.
0: Basi gusto mo pabugkos anting-anting 500 lang.
1: De.
2: Ay, why ako kwarta?
1: Kambyo, ano eh?
0: Bagit-bagit ba? 500, why kwarta?
1: Kambyo isuso eh.
0: X-deal.
1: Oo, X-deal.
0: Sige ah, subong day off mo kay Sunday.

0: 30.
1: Kag mga taga diin ang gusto mo?
0: Taga any Panay, Roja City Cafe, Antique, or what, Iloilo.
1: Willing ka man mag-add to kung taga Negros ang babae?
0: Oo, willing idea.
1: Oo, kada anong adlaw day off mo ran?
0: Every Sunday.
1: Ay, bitin na. Dapat siya ginang pagkatuon. Naga, may balay ka mo da sa Rojas o kung nag-board lang ikaw?
0: Nag-board lang ako sa Rojas.
1: Pero di ikaw gaulian?
0: Pabiya, Iloilo.
1: At taga Pabiya, gimana siya gali? Sa din da sa Pabiya, sa Banwa lang ka mo?
0: Poblasyon?
1: Poblasyon sa may proper lang gin sa Banwa?
0: Ako sa city proper, oh.
1: Sa may, ano, sa may Pabiya National High School, Landmark.
0: Lapit sa public market.
1: Oh, sa Banwa.
2: Banwagid sila iya.
1: Ay, kayo nilabot ikaw dyan sa Rojas.
0: Oo, kay Ari Camilia. May mga area of assignment kami din.
1: Ba?
2: Pero ginasaylo-saylo man ka mo?
0: Oo.
1: Ti, sa next mong assignment, sa din doon ikaw ma-reassign naman?
0: Isa sa guy.
1: Ah, really? wala di pala baligya sa lakyan, no, guy? Ako da.
2: Tuod bala.
1: Ah, kung diri ka sa sagay, wala ka na yabayad siyang imo ilistaran. Basta, mahulit ka lang kay Dolpe. Ha?
0: Roy?
1: Ha?
0: Pwede yung magkanto ko na sa Sagay City, mag-advertise ako sa Hamon product at sa Hamon business para
1: Hawaii from Lima. Hindi nga sa Sagay ka pang pa-advertise na may XFM man sa Ruas.
0: Oo nga, may araman din rin, no?
1: Uod. Diyan na lang timo sa Ruas, ah.
2: Oo, ah. Pasal ni Samon, eh.
1: Uod. Tapos kung gusto mo malagaw, kag maadto ikaw sa Sagay, wala kit problema ba sa hambal ko gani, mahulid ka lang kay Dolpo.
2: Eh, ano say mo?
1: Deal?
0: Sir Troy?
1: Ha?
0: Sir Troy?
1: Ha?
0: Kulig ko kay Sir Dolpo, basi makalbuya eh, buhok yan.
1: Kalbo na ni gani, wala ka na kalbuhon.
2: Ang sa dalom na lang.
1: Ginapurumpurungan na lang gani niya kay kakaagnas na ni buhok yan.
0: Kasi pag tuba ko yan sa iya, kasi senior citizen na yan.
1: Abo! Wala na yan pa senior-senior, ha? Hubin pa man yung iyang sungad?
2: Correct, iya ka pa. Pero gani nami, kuno sa tigulang maglutgot.
1: Gakanta pa ni si gani, baby yes. Shark, chudu, chudu, chudu, baby shark. O sige na, plug na number mo para makauyab ka na. I-update mo kami, ha, kung tao man ang uyab ka dyan, nag-intra sa phone pal, ha?
0: Oo.
1: Number mo,
0: 09-927-687-0154.
1: Isa pa.
0: 0927-087-0154.
1: James, salamat. Salamat po. Thank you, kid. Bye.
2: Kaya makon mo sa diri, pasaya mapakomersyal. Kung si Rimon, gil saligan, gil tayya.
1: Pwede man na kita ma-endorse.
2: Oh, correct.
1: Basta may ara sila placement sa Rojas.
2: Oo, ah.
1: Oh, tapos may ara pag itaya talent fee.
2: Ako dapat na.
1: Mga mukhang pera. Ang oras, 5 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
1: Mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hindi ko magkalimutan lipat ng amon ng XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. We'll be right back with more right here on your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
2: Excited!

0: the Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ang pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Says the Pain.
0: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Olive, pagwaya ba? Balik na sa phone, pal. Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C, nagapapagon sa aton nga immune system. Tumarka mo, sing Santon Vitamin C.
1: Kag parisan man inis ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Chris June Singpo nga naga message na sila ni Sweet Dale.
1: Oy, grabe.
0: May nagaka-developay sa akon ng FB page Troy Tisoy 2.0 Yudi.
1: Oy,
0: Yudi lalaya. Tawag na ka mo, XFM call and text line para maka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. May gabi sa Ramos and Miniembra family. Halin kay 4552.
1: Wow, may gap imada sa mga Bailon family sa Concepcion.
0: Concepcion Duran?
1: Iloilo.
0: Aw, oh, abi ko sa Concepcion Duran City proper.
1: Di na siya.
0: City proper sa Duran, wala katultol kundi ng Duran.
1: Dali.
0: Iloilo, hambal ko. Wala ka pakakadto sa Duran? Nanu. Ang ano bala, kung maglibot ganito sa nguna ang angharo si Pio nga jeep.
1: Oo.
0: Nagalabay siya sa port bala. Tultulan mo ang port.
1: Yes.
0: Ang region office ang police. Oo. Sa Western Visayas. 'Di ba may eskina na dapat sulod? Veterans Village, tultulan mo?
1: Hindi.
0: Ah, hindi siya galit taga Iloilo.
1: No.
0: Taga din, taga Dumangas si Saguro. Dugay ka nag-survey sa Iloilo, wala ka tol-tol sa Duran.
1: Ayapot by aid.
0: Ah, tol-tolan mo ang Plaza Libertad.
1: Yes.
0: Nan. Ah, Plaza Libertad, General Hadges.
1: Di na.
0: Sa parola gani.
1: Ambot, hindi ko ka... Parola, yung katotol ko eh.
0: Di ba, ang parola mo na ang paradaan ba, Tabok Gimaras?
1: Oo. Oh.
0: May galibot na daga, Jay, pasulod sa iskina.
1: Mm.
0: Lapos yan na ito sa Duran, lapos sa Plaza Libertad. Okay, kagit ka tultol?
1: Bayda.
0: Hindi na pagtultola.
1: Gani.
0: Total, tigulang ka naman. Ano, abi kay pinanganak ka ng rich eh.
1: Yes, of course.
0: Hindi ka nakasakay ng ano eh, ng jeep.
1: Ha, hindi naman sa ganun.
0: Hindi ka kasakay ng jeep, pero gabi-gabi, nagtatrisikad ka eh. Pahapit ka pa sa Aro Plaza, ha?
1: Eh, labi na kayong gwapo.
0: Dial na guys, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dali lang kayo. Buwas, zona, buwas, no? State of the Nation.
1: Address.
0: Administration. Ma-viral naman eh. Kung ano-ano naman eh, pang-sampot niya ni sa iyang asona naman. Tapos damo-damo ang kritiko, ultimo ng mga Pilipino, basta may access sa Facebook. Biskan si Sino, pwede lang i-comment.
1: Correct, iya.
0: Pero daw may nabasahan ko to sa Facebook nga ang wala ko no naka ano, naka-subscribe sa ano tawag siya nga blue up na ma-i-delete ko na sa Facebook.
1: Ay, ambot sa Facebook niya.
0: Na, so dapat ma-subscribe ka na sa Facebook para hindi pag i-delete ang imo ngalan nga Rodolfo Alacapa. Line number 2, good evening.
2: Good evening po.
0: Sandali, umiiyak ka ba?
1: Bakit parang malungkot ka?
2: Hindi naman po.
0: Pangalan po?
2: Joanna po.
0: Si Joanna na naman yung pangalan mo, ha? Taga saan si Joanna?
2: Taga San Jose Antique po.
0: Ah, iba to. Taga San Jose Antique to, Dulpe. Saan banda dyan? Anong barangay sa San Jose?
2: Po?
0: Anong barangay sa San Jose?
2: Yung lugar ko po sa San Jose Antique, pero nandito po ako sa Maynila po, sa Olongapo po.
0: Ah, sa Olongapo? Ba't ang layo mo? Saan ka ba? Sa anong barangay dito sa San Jose yung inuuwian mo?
2: Maliit po kasi ako nung malis doon, mga 5 years old.
0: Ah, 5 years old. So, bakit ka nakatawag at nakasali sa programa namin, Juana?
2: Nanonood po kasi ako gabi-gabi po sa 30, so ito po
0: yung
2: answer po.
0: Wow!
3: That's good!
0: Abot kami.
2: Ano nagmama?
0: Ha? Abot kami dyan sa Olongga po.
2: Opo, kaya mga isang taon na po ako nanonood ng 3.0 po.
0: Ah, nung nag-umpisa pala tayo dito sa XFM doon, nanonood na siya.
3: Oy, thank you, thank you.
2: Gabi-gabi po yun, natutulog mo ko mga launa, alas 12 po.
0: Ilan taon ka na ba, Joanna?
2: 30 po.
0: 30 years old. Are you single?
2: Single ma'am po.
0: Single ma'am. Ilan yung anak mo?
2: Dalawa po.
0: Dalawa. Nasa sayo ngayon?
2: Opo.
0: Oo. Ilan taon yung ano, yung eldest?
2: 15 po.
0: 15. Yung youngest?
2: Opo. Yung youngest po, 10.
0: Ano ulit?
3: 10.
2: 10 po.
0: Wag mong lagyan ng O sa una, ha? Kaya pinaulit ko sa iyo kasi baka nilagyan mo ng O eh. Ilan taon nga ulit?
2: 10
0: po. Yun. Bakit nga pala nakasali? Naghahanap ng ka-phone pal, right?
2: Opo.
0: Okay. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki?
2: Yung suplado po.
0: Yun. Ah, nakikinig talaga.
3: Nakikinig talaga.
0: Pagkatapos, opo, ano pa?
2: Masungit mo yung nagdadabog
3: po
2: paglasing.
3: Wow.
0: Hindi, nagdadabog pag hindi mo ipalabas yung puwet mo.
2: Pag-ibigyan po.
0: Baka ito na siguro yung ano, ipapakausap ko sa iyo. Good evening, line number one. Hello? Ay, hindi sumasagot. Dulpi, wag ang sikma ng sikma. Naririnig sa on-air, oh. Yuck.
3: Sa ulan ito, eh.
0: Hello, good evening. Okay, sandali, ah. Maghanap tayo ng iba, ha. Mga ilang taon yung hanapin natin, Juana?
2: Ano po, mga 30 hanggang 35 lang po.
0: Oh, yung willing na tanggapin yung nag-iisang single mom na magmamahal din, tama?
2: Opo, opo.
0: Ah, nagtatrabaho ka ba sa Olongga po?
2: Kasambahay po.
0: Oh, matagal ka na dyan?
2: 5 years po.
0: Ah, matagal na. So, may plano ka ba na uuwi ng ano, Antique. San Jose Antique?
2: Baka sa November pa po.
0: 1 or 2?
3: Teka lang ka lang.
0: Dali ah, ito, may tumatawag. Line number 1, good evening.
4: Hello, good evening.
0: Marunong magtagal, okay. Marunong magtagalog.
4: Marunong konti lang.
0: Okay, magtagalog tayo ngayon. Magpakilala ka muna, pangalan mo.
4: Si...
0: Ang tagal, ha?
3: Kadugay, ha?
0: Ulit?
2: Ang tagal naman sumagot.
0: Ngalan ulit?
4: Mark.
0: Ulit! Napuputol, eh.
4: Raymark po.
0: Oo, pakipatay ng ano, ng radyo, Raymark. Daga saan si Raymark?
4: San Joaquin po. Wala akong radyo.
0: Okay, San Joaquin! Sa Antique, eh. Ah, hindi. Boundary ng ano. San Joaquin. Iloilo. Boundary yan ng ano, ng Iloilo at saka Antique. Tama, Raymark?
4: Tama, tama po.
0: Okay, yun. Naalala mo yung San Joaquin na lugar, Juana?
2: Hindi ko po naalala kasi matagal po kung hindi umuwi sa amin po.
0: Dinadaanan mo lang yan, papuntang Antique, yung San Joaquin. Yung bago nga, yung bago magliko-liko na nga yung daan, yan na yun yung San Joaquin. Yung parang bituka ng manok na yan. Tama, tama, Raymark?
4: Ay, bukagayan po.
0: Ayun.
3: Oo.
0: Oh.
3: Kasi zigzag din yung ano, daan doon.
0: O sige, ilang taon ka na, Raymark? Nawawala-wala yung signal mo.
4: Ito na po sa labas.
0: Oh, lumabas ka. Tapos wag mong i-loudspeaker yung cellphone.
4: Wala po.
0: Oh, ilang taon ka na ulit?
4: 45.
0: Oh, okay lang ba sa'yo, okay Joanna?
2: Okay lang din po.
0: Sige, ibibigay namin sa inyo yung himpapawid na. Bahala na kayo dyan. Magwarla-warla sa himpapawid.
2: Thank you po.
0: Oh, mag-usapay kayo. Makikinig kami. Fight.
5: Hello, good morning, Joanna.
2: Mga nagabi po.
5: Thank you. Ang taga saan po?
2: Tagantigay po ko, pero nandito po ngayon sa ano, sa Olongga po.
5: Ah, okay po. Saan ka po nakatira sa Antique?
2: Sa kasambahay po.
0: Nakatira ko na sa Antique.
3: Saan ka nakatira sa Antique?
5: Na barangay po sa Antique.
2: Hindi ko po naalala kasi 5 years old pa lang ako umalis na sa amin eh. Lumayas pa ko doon sa amin dati.
0: Sandali, sa edad mo. Sandali, sa edad mong 5 years old marunong ka nang maglayas?
2: Opo, kasi dinala pa ako ng auntie ko po sa Olongga po.
0: Ha, kasama mo yung auntie mo, hindi naglayas.
3: Hindi naglayas.
0: Kasi kung ikaw lang yung naglayas, hindi ka diyan mapupunta sa Olongga po. Oh, sige, continue.
5: Wala, ako po paano paluwa mo sa doon sa Tiki, sa Balom.
0: Hindi na nga niya alam. Huwag mo nang ipilit. Hindi niya daw alam kasi 5 years old pa siya umalis. Makinig ka nga. Remark. Hindi niya na alam kung saan, anong barangay dyan sa San Jose kasi 5 taon pa lang siyang umalis at dinala doon sa Olongga po. Oh, next question.
5: May meron ka na bang ano, ang tawa ha? Wala.
2: Pa?
5: Mayroon ka bang asawa ngayon?
2: Wala po, patay na po.
0: Pinatay mo? Kala ko pinatay mo eh.
2: Hindi mo, may sakit po yun, may sakit.
0: Ah, may sakit. Kala ko pinatay eh.
2: May sili po yan.
5: Ha? Okay, wait. Parang sakit niya sa puso.
0: Huwag mo nang itanong kung anong sakit. Basta namatay na. Mag-discarte ka na lang dyan. Inuusig mo talaga kahit patay na, ha?
3: Kaya nga eh. Ang hina mo naman.
0: Next question na agad.
3: Huwag mo nang ungkapin yung mga patay.
0: Baka mabuhay yan. Ikakalag ka pa niyan.
3: Kakalagin ka niyan eh.
5: Nakakinig ka ba sa akin?
2: Opo.
5: Hello?
3: Yeah.
5: Ay, anong hinahanap mo sa isang lalaki?
0: Oh, siya talaga yung hindi nakikinig. Yes,
5: eh.
0: Joanna, siya yung hindi nakikinig. Joanna, ano?
3: Kaya nga eh.
2: Opo, kaya hindi po klaro yung ano yan, yung boses niya.
0: Huwag mo nga i-loudspeaker, remark yung boses mo. Sabi ko kanina, huwag mo i-loudspeaker eh.
2: Yung cellphone niya eh. Nakalabstick yung cellphone niya.
0: Oh. Remark!
5: Wala, friend.
0: Oh, wag mong ano, takpan ng kamay mo. Magsalita ka lang ng normal kahit na parang abnormal ka.
5: Okay na.
0: Okay na 'yan. Sige,
3: okay na,
0: maintain.
3: Okay na, maintain it.
0: Okay na po.
5: Na subong diwana na sana ako pa ng ano, ng katimbang sa ano, sa pangbubuhay mo.
0: Ano yun? Kabengbang? Itong si Joanna paupo agad. Nakarinig yung bengbang. Ang bilis mag-upo, ha?
2: Lagi naman salita yan. Nakabengbang pa
3: agad. Eh, upo ka ng upo, eh.
0: Ito siguro, miss na rin siguro yung bengbang, ha? Sige nga ulit. Itanong mo nga ulit. Remark?
5: Ang... Joanna, paghahanap ka pa lang, ano, ng...
2: Lang sa colmate, hindi bingbang, ano ba yan?
0: Ano, ipagpatuloy mo yung tanong mo, Raymark, ano yon? Naghahanap siya ng ano?
5: Naghahanap ka pa ng asawa mo. Kasi ako naghahanap ako ngayon ng... Paka... asawain ko.
0: Hirap na hirap mag-Tagalog eh.
2: Balitan na lang yan, hanap na lang tayo ng iba, hindi maklaro yung
0: tema. Hindi, okay na to.
3: Okay lang.
0: Hindi, pinipilit niya nga maging marunong mag-Tagalog, ipapalitan pa natin. Huwag na, ituloy natin to.
3: Remark, kung talagang nahihirapan ka mag-Tagalog,
0: kami na mag-interpret.
3: Iilonggo mo kay kami ma-interpret.
0: Oo.
5: Sige, Troy. Huwag
0: kang tumawa. Magseryoso ka.
5: Nagapangita ka parang, ano mo, maging patimbang mo sa pangabuhi mo.
0: Huwag nga yung bingbang kasi. Anong kabingbang?
2: Ano pa yun?
0: Ay, hindi. Ito yung tanong niya, Joanna. Oh, naghahanap ka ba ng... Anong tawag dito? Ka-partner. Katulong or ka-partner sa buhay mo, sabi niya.
5: Opo.
0: Opo daw. Opo daw, Raymark. Follow-up question.
5: Ako na hanap na nagpangita na ako subong Joanna. Pariyo kita.
0: Huwag mong sagutin agad. Hindi nga nagtatanong si Joanna eh. Hintayin mo muna magtanong si Joanna. Sabihin mo rin, Joanna, ikaw, Raymark, naghahanap ka rin ba ng kasama sa buhay? Ganon. O, sige na, Joanna. Ikaw na magtanong. Oh. Ayun, namatay na si Joanna.
3: Wala si Joanna.
0: Ayun, tagal-tagal mo kasi magpaliwanag eh. Hindi mo kasi, hindi mo tinatarong yung magsalita. Dapat tarungin mo. Kasi mahirap kasi yan pagsabihan.
3: Kasi
0: mahirap pagsabihan mo yung babae na naghahanap ng kabingbang. Hindi yun oo.
3: Bingbang ka talaga.
0: Pero maswerte ka na nga si Joanna, umupo ka agad. Kasi miss na miss na rin yung yung bingbang.
3: Yes, correct.
0: Sandali, ano bang status mo, Raymark, ngayon sa edad na 40 plus?
5: Alaon ang Troy, laon.
0: Mabuti, buhay ka pa, no?
3: Pero sa pagkalaon mo, nakabingbang ka naman?
5: Duha pa lang, bro, ang ano. Troy, duha pa lang.
0: Tawo na, sapat. Tao ba yan, animals? Tao?
5: Tao, Troy.
0: Tao pala. Okay. Dalawa sila ha? Dalawa? Or sa isang babae, nakadalawa kayo, ganon?
5: Nakadalawa ako, Miga-miga. Saka-antiki at saka ano? Saka-dire-sigilo.
0: Lahat yun na, natilawan mo yun lahat?
5: dalawa lang, dalawa ko, Troy, sa subong. 45 din natin.
0: Pero hindi lang kaisa, kundi nakarami din kayo nung dalawa mong girlfriend.
5: Ang una, isa lang. Kaisa lang kami ang kadua ko. Naano ko siya, Troy, nalibin ko.
0: Wow, nilibin mo talaga. O bakit pa naghiwalay kayo eh? Kaya nga. Naglibin na kayo eh.
5: Hindi siya makasaho sa among lugar sa lakin, nalayuan niya ko nung.
0: Taga saan ba yung babae?
5: Taga Derilansuino, Third District. Kalinog.
0: Kalinog. Hindi naman yan masyadong malayo yung Kalinog sa Alimudyan. Malapit lang naman yan. Malalakat nga lang
5: layo,
0: yan eh.
5: Troy.
0: Malayo ba?
5: Alimudyan?
0: Oo.
5: Sa lakin, layo.
0: Layo. Layo. Kahit na ano kalayo yan, yung ibang ang Pilipina eh, naghahanap nga ng AFAM na super layo talaga.
3: Correct.
0: Pagkatapos kayo, nasa Iloilo area lang naman kayo, nalalayuan pa kayo sa isa't isa. Kaya yun yung yung reason kung bakit kayo naghiwalay?
5: May ba naman kasi sa una. May bana.
0: So bumalik siya bumalik siya sa kanyang asawa nung iniwan ka?
5: Wala. Nag-asawa na to ang bana niya ko na, nag-asawa naman.
0: Sige, dyan ka na muna. Okay na ba sa iyo si Joanna?
5: Okay rin, Troy.
0: Bigay ko sa iyo yung number niya or tatawag or ano, magpa-plug ka ng number mo.
5: Eh, bigay lang, Troy, ang iya kay tawagan ko lang siya.
0: Sige, huwag mong ilagay, ha, yung ah, ano, ha. Huwag mong ilagay yung lagay mo, ha. Bigay ko sa iyo, ha. Bigay ko sa iyo yung lagay ko. Mabigayan tayo ng lagay, ha. Gusto mo ba hawakan ko lagay mo? Hawakan mo rin yung lagay ko.
5: Ito lang mong dinitro sa halo
0: inyo. Oh, ikaw.
5: Hawakan ko lagay mo.
0: Hawakan niya talaga yun, ha. O gusto, or gusto, or gusto mo talaga na si Dolphin na lang yung pahawakin natin ng lagay?
3: Yes.
0: Ano?
5: Hindi ko, ayaw ko si, hindi ko kay Dolphin, gusto ko ikaw.
3: Ay, agi ka man goro.
0: May pagka-M ka rin, ha?
5: Dua.
0: Ikaw, ha? Note mo, ha?
3: ECDC. Ay, ECDC.
0: No, ikaw na lang dup si Adolf, ha?
3: Nga, ikaw yang iya ko sunada.
0: Dup pala nindog akon balahibo.
3: Ikaw yang ko sunada, ya.
0: Yuck. Oh, sige na. Diyan ka na muna. Diyan ka na muna. Ibigay ko sa iyo yung ano, ha? Yung number ni Joanna, ha? Huwag mong ilagay. Huwag mong ilagay. Tawag mo, ha? Sandali lang. Mag ano lang kami. Magko-cue lang kami ng music, okay?
5: Sige, ha?
0: Okay. 20 minutes more to go before 11 o'clock. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Woo!

0: 3 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sige hapon, kaupon nyo, katropa ang Troy Tisoy.
1: Kakatropa ang Dolphy lang ka.
0: Siyempre, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarget ka mo sang Vision X Plus.
1: Nadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Filiba Vicente Pamatian, watching from Cagayan, New Washington, Aklan.
1: Wow!
0: Layo ah! Meron din palang Cagayan dyan sa kanila, ano? Dito sa South Negros,
1: dito sa South.
0: Meron din Cagayan. Pero yes, iba-iba lang yung spelling. Yung sa kanila naman is Cagayan talaga. Cagayan na C-A-W-A-Y-A-N. Cagayan. Then yung sa South Negros, Cagayan.
1: Yung pronunciation na ang iba.
0: Ah, talaga?
1: Mm-mm.
0: Pero iba din talaga yung spelling pati pronunciation.
1: Kasi?
0: Cagayan eh. Cagayan. Baka yung lugar nila, pinapalibutan ng mga Cagayan.
1: Ganon nga.
0: Eh, bambo kasi sa English yan eh, di ba? Bambo ba yun?
1: Yes.
0: Hindi ba bumbo? Ay, tawag na ka mo sa XFM call and text line, smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Manananggal di Amor Arena siya.
1: Wow!
0: Ang yaman isa,
1: welcome back.
0: Ang yaman isa sa mga favorite song niya, ang mga kanta ni Donna Cruz.
1: Ah, mga rain.
0: Hindi, labi sa labi.
1: Labi sa labi.
0: Ganon. Mystica na, no?
1: Hindi lang ko sigurado. Kung si Lina.
0: Ha?
1: Si Lina.
0: Ah, si Mystica Gijaya eh.
1: Mystica again.
0: Oh, ano doon ka? Bold ba lang sonata?
1: Gani.
0: Hindi kayo sabon si Mystica gali eh, Dolph.
1: Mula na siya bati. Bati ko nagpa-stage sa liwan.
0: Ah, sa stage na siya sobong. Nag-for good na siya sa stage.
1: I think so.
0: Ati kaya, tugi man tong future abi sa iba na pungsod. Muna gani, no? Nang arab lang sa kasagsagan sang imong kasikatan, most especially kung ara ikaw sa showbiz, as long nga makatipon ka, tipon ka gid.
1: Correct.
0: Kay hindi sa tanan nga tion, ikaw ang panumdumon.
1: Sad to say, abi nga, doon nagdako man to ulo ni Mystica mo.
0: Hindi, wala labot sa mga dako ulo. Kaya siyempre, doon naman na sa aton. Even sa aton ng industry, may mga muna man ng mga dako ulo. Pero what I meant bala, nga during that time sa kasagsagan nga sikat
1: nga,
0: na pa,
1: sikat siya.
0: Kag naga-income
1: correct
0: ka. Ah, magtipon gid.
1: Oh,
0: kay ti sa dalalayon sang panahon may mga bag-o kag mga newbies naman nga mga artista ang magasulod sa inang industriya. Pero ang pinakadako subong pagtilaw sa mga artista amo ining social media.
1: Pas mamlin sa kay Whitney Tyson na dungdol. Oo.
0: Ang ginasoong subong sa mga newbie nga mga artista sa showbiz amo ining social media.
1: Correct.
0: Kay mas damo pa talented nga nagaka-discover sa mga social media platform. I-compare mo before bala nga dapat ma-ano kagid, ma-star magic kagid.
1: May dapat may ano ka man, may manager.
0: Hindi wala something. labot sa recruitment bala dapat kapitalan mo gid
1: nga ma-eskwela.
0: Ma-eskwela kagid sa star magic para ihubog imo talent mag acting, mag-singing, dancing.
1: The workshop ka mo.
0: Oh, the something mga workshop. Subong yun, wala na. Kahit mayroon na social media, kada isa sa aton, kung gusto mo ipalayag ang imo nga talent dira, automatically, ma-viral imo video kay pinasahi ang imo nga talent. Siyempre, pagkatapos yun na, sikat ka na dayon.
1: Sabagay.
0: Diba? Wala na screening-screening ba?
1: Correct, yeah.
0: No? So, kabudlay mag-artista sa una, subong yun, dasig-dasig, nagidya katama.
1: Correct.
0: Kita gani sa mga artista ta hindi.
1: Of course,
0: siyempre hindi.
1: Ha?
0: Kay announcer tayo.
1: Hindi ah. May
0: part. Ah, sala gali. Hindi ka artista, ya.
1: Ano man?
0: Bold star.
1: Point star.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy. Ako po si Juana Troy.
0: Oh, bakit bumalik ka pa?
1: Bakit bumalik?
2: Hindi po, nagpa-load po ako kanulit kasi nabukan ako ng load.
0: Ah, gabing-gabi na may naglo-load pa rin?
2: Meron po, sa tapat ng bahay namin po.
0: Hmm, talaga?
2: Opo, napanag po kasi maganda po yung boses nyo pag gabi-gabi.
0: Hindi, chini-chi-chi mo lang kami.
1: Correct.
0: May nag-text dito, may nag-text kaya dito sa akin. Hindi daw Juana yung totoo mong pangalan.
2: Juana po talaga.
0: Oo, si Arceli ka daw.
2: Hindi po.
0: Oh, totoo?
1: Oo.
2: Hindi po si Juana, hindi po si Arceli yung pangalan ko.
0: Oh, pero kilala mo si Arceli.
2: Hindi po.
0: Ah, hindi mo rin kilala. May Facebook ka?
2: Wala po.
0: Ayun. Bakit hindi ka nag-sign up? Wala ka bang wala kang pambayad sa badge?
2: Wala po.
0: Ah, wala. Oh, alam mo, kami din. Baka siguro next month, wala na rin kaming Facebook account kasi
1: yes.
0: Hindi kami magbabayad sa Facebook. Eh, yung badge na yan, hindi yan. Pinipirahan lang kami niya ng Facebook. Wala ka talaga makukuha dyan. Makukuha mo dyan sa Facebook ngayon. Puros na lang lahat chismis. O, katulad yan. Katulad yan, inuubo ka. Pinadalhan ka ba ng ascorbic acid, santon vitamin C ng Facebook?
2: Hindi po.
0: O, ikaw din nagpapagaling sa sarili mo. So, ngayon pa lang, i-congratulate na kita kasi hindi ka nag-sign up. Kami, magde-deactivate na rin kami. Ewan ko lang sa kasama ko kung kaya niya mag-deactivate.
1: Pwede.
0: Para ang tagal makasagot?
1: Hindi, nasanay na rin ako dati.
0: Na?
1: Na hanggang hello. Telephone na lang.
0: Iba ngayon.
2: May tinatanong lang po ako. Ano pong sabon sa ano? Anong sabon sa alapap ba?
0: Sandali, nag-uusap pa kami. Maya ka na magtanong. Yung sabon sa lap-up. Bili ka ng Bili ka ng Santon Plus Herbal Soap. Sa mga butika dyan sa Olongapo, available din kami dyan.
2: Opo.
0: Meron tayo. Meron bang Mercury Drugstore dyan sa inyo?
2: Meron po. Malapit ko dito.
0: Oo. Sa butika ka bumili. Huwag sa Mercury, ha? sa butika sa Olongapo, marami dyan, ha? Nakita mo naman siguro yung yung larawan. Larawan ng namin. Nang Santon Plus Herbal Soap. Oo.
2: Opo.
0: Hindi lang 'yan sa alap-up, ha. Oo. Makakatanggal din 'yan ng mga yung mga bakterya sa mga katawan natin, katulad ng an-an, buni, alipunga, kag alipungoy.
1: Body odor.
2: Pwede mo ba 'yan sa anak ko po kasi yung anak ko maraming alap-up.
1: Pwede.
0: Kung hindi talaga makaya, dalhin mo dito sa amin. Kiskisa namin yan.
1: At saka para sa ubo mo, yung Santon Plus Vitamin C.
0: Hindi, sabon lang yung tinatanong niya eh.
1: Kaya ang yan eh.
0: Ini-insert mo talaga yung Santon eh.
1: Kasi may ubo siya eh.
0: Nasabi ko na yan eh. Sabi ko sa iyo, sabi ko sa kanya, umuubo ka ngayon. Si Facebook, hindi ka ba binilhan ng ascorbic acid Santon
1: kaya
0: Vitamin C?
1: Diba?
0: O inulit mo lang yung sabi ko. Ayun, ano nang ibig sabihin yan?
1: Ulit.
0: Ulian.
1: Ulian nun.
0: Feliba Vicente Pamatian, nakikinig sa radyo, ngayon ko lang na-search, pero matagal nyo na ako pinupuyat. Wow!
1: Wow!
0: Halika nga dito, Feliba, ako naman pumuyat sa'yo. para kung mapupuyat ka na, sabay na napapayatin kita.
1: Parang kanta ni Freddy.
0: Ano?
1: Napupuyat ng dahil sa'yo.
0: May kanupol yan.
1: May kanupol. malay ko.
0: Kami nalagpat sa iyo.
1: Sigurado ka may kanupol? Sigurado ka ba?
0: No. Oh. Siyempre, may kanupol yan.
1: Hindi may kanupol kung may
0: kanupol. Isip ko ni si Dolpo. ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba doon sa taga San Joaquin, Joanna?
2: Ayaw ko po kasi mukhang ano po yung boses niya. Hindi klaro, hindi maganda yung boses.
0: Ano ba yan?
1: Boses lang yun!
0: Ang dami mo naman reklamo. Hindi mo pa nga kilala yung tao eh.
1: Alam mo ba? Sa totoo lang ha, dati, di ba, magaganda yung mga bosses sa mga DJ.
0: Oh, pero sa personal?
1: Pero sa personal, hindi naman maano yun.
0: Oh, isa ka na doon.
1: halos lahat ng mga magagandang bosses ay mga pangit.
0: Hindi naman.
1: Halos ha, halos.
0: May mga itsura naman yun.
1: Oh, kaya nga.
0: Oo. sa ngayon, mahirap na ngayon mag-apply bilang announcer eh, no?
1: Kaya nga.
0: Ngayon kasi yung labanan, papugian at pagandahan eh.
1: Naman.
0: Di ba? Oh, mabuti ka pa nga eh, nasali ka pa dito sa B-Mix. sige, hanapan ka namin, Joanna. Baka mahaba yung usap namin dito eh. Dali ha. Mga lalaki dyan, mga taga saan ba yung gusto mo? Kasi Visayas lang yung area namin. Wala kaming may maibibigay na taga Maynila or dyan banda sa iyo. Pero
2: wala po, mga ano lang po, Iloilo, Antique, Rowas lang po.
0: Basta ha, baka ikaw yung kausap namin dati na nagpa-fights din pagkatapos. Sumama na naman sa ibang lalaki ha.
2: Hindi po, hindi ko po kilala yon.
0: Mahirap kasi pag ano, pinatikim mo ng ano, ng una.
1: Pinatikim ng piniya.
0: Patikimin mo pagkatapos iwan mo, maghanap talaga yan. Kaya nga si Dolphy, umabot na sa edad na 63. Hanap-hanap niya pa rin si ano?
1: Si?
0: Si C.
1: Talaga lang ah.
0: Si C ba yun?
1: Ha?
0: Hindi ba yung taga Singapore?
1: Yung ano?
0: Taga Singapore.
1: Malay ko.
0: Sige nga, isabi ko nga kung saan kayo pumunta nung pagdinagyang.
1: Saan?
0: Sa Ongbon.
1: Quiet.
0: Pabo-abo ka pa. Banggitin ko yung pangalan niya.
1: Wow!
0: Mga lalaki, tawag kayo sa 0912-007-6793 para makausap niyo si Joanna.
1: Oo.
0: 0912-007-6793. Saan ka dyan banda sa Olongapo, Joanna? Marami din kaming kakilala dyan sa Olongapo.
2: Pa?
0: Saan ka dyan banda sa Olongapo? Anong lugar? Di mo rin alam? Katulad sa Antique?
2: Opo, kasi hindi mo ko lumalabas dito eh.
0: Ayun!
2: Hindi mo ko lumalabas dito. Lalabas na ko magkasama yung amo ko po.
0: Oo, pero sa sabi-sabi ng amo mo, anong lugar daw dyan sa Olongapo na nagtatrabaho ka?
2: Hindi ko po kasi ano.
0: Ano ba yun? Matagal ka na dyan. Hindi mo alam. Hindi ka ba nagtatapo ng basura sa labas?
1: Kaya nga.
2: Hindi po, hindi. Mayroon po kasi boy eh.
0: Hindi ka rin nag-uusap sa mga tindahan at sari-sari store sa labas pag pinabibili ka ng napkin. Ganon.
2: Hindi po, hindi.
1: Hindi ka ba namamalengke?
2: Hindi po, yung amo ko po.
0: Ano ba yun?
1: Amo mo pa!
2: Amo mo, naglilinis lang.
1: Sosyalan ka naman! Ikaw yung katulong pagkatapos, amo mo ang may, ano, may gawa na...
0: Hindi niya alam yung lugar?
1: Gawaing bahay?
2: Opo. Kasi amo ko yung malinggi, tapos pagdating niya ako lang po naglilinis, ganyan po.
0: Oo. Sige, mag-plug ka na lang number mo. Wala na kasi tumatawag ngayon eh. Kasi ating gabi na. O, plug mo,
2: 09-06-3-06-3-9-7-9-1-6.
0: O, isa pa, ulitin mo.
2: 09-06-3-06-3-7-9-1-6.
0: Thank you so much. Good night. It's 11 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more. Nagkabamati ka mo sa phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santhum Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhum Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhum Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhum Gold Herbal Tea.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock. Mano patapat na yun ang tapan eh.
1: Ay, depende si mo.
0: Padahin ka mo sa Kiyapon Nagapamati sa phone pala programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: Ay! Sa liwata, ginasulit ko, Santon, in XFM, libo-libong pa-premyo, nagapadayon sa Giyapon. Kag, padayon lang sa pagbakal sa mga Yes 12 products para maka-intra ka. Kag, kada Friday, kamo makaangkon sang 3,000 pesos kaya nagahulat. Ang 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos. Baka lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kag buwas mabatian nyo na ang bag-o pagid nga promo sang XFM kung sa diin magadaog man kamo sing cash prizes, gadgets, kag groceries.
1: Wow! Package?
0: Yes! Dugay pa December ha, pero gaulan ng pa-premyo. So padayon na kamo sa pagpamati ha, kag suportaran nyo gid ang tanan nga programa sang XFM Philippines para dako ang chance nyo nga malingaw kag makakwarta.
1: Correct!
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight sa phone pal. Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias!
0: Pabos! XFM. XFM. XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress,

0: Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Negri, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudloy sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
6: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Excellent.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

0: ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa kabus driver. Upo-tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: XFM.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kapala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikijabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. X.

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Centin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patroma mo!
9: Anxiety!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 15 minutos na. Ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga, Pilipinas. Maayong aga, Western Visayas. Nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Lunes ng edisyon sa atong pagpangalagad, mga katropa, pitsa 27 na sa bulan sang Hulyo. The first working day of the week, kagamoy ning katapusan nga Lunes sa bulan sang Hulyo. The last Monday of the month of July. May 31 kaadlaw ang bulan sang Hulyo, mga katropa. Tisubong pitsa 27 na kahapon. Pitsa 26 amo ang kapistahan sa distrito sang Molo. Ningin matawhay, generally speaking, ang distrito sang Molo sa paghiwat sing ina sining kapistahan kahapon nga adlaw. Kahapon sang aga medyo maulano ng panahon, pero bilog nga adlaw ningin na maayo man ang panahon, ah, no? So sa mga taga Molo, congratulations sa bagong sang matawhay ninyong selebrasyon sang inyong kapistahan sa inyo mahal nga patron nga Santa Ana. Pitsa 27 na, mga katropa, bugtaw kag magbango na, may klase karon nga adlaw kay wala kita sang weather disturbance mong magluwas lamang sa ginatawag naton nga southwest monsoon o kun hangin habagat nga ma-experience naton ang pagtupa sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanagoob diri sa aton nga palibot. Pero wala kita na sang tropical depression o kun weather disturbance. Ang tropical depression nga si Quiapo nag exit na, naghali na sa par. Nagligad pa itong Sabado sang aga. So pasalamat kita nga wala sang gindala nga halit si Bagyong Quiapo, mga abyan, diri sa Pilipinas. Bugtaw-bugtaw kag magbango na sa aton sining mga katropa. May trabaho karon nga adlaw, may eskwela ang aton nga mga kabataan. Pagbugtaw, magbangon kag mag-init sang tubig, magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Na may moringa, may mangustin kag may soya powder drink mix, mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix amo ini ang pinakamanamit nga kape nga akon natilawan sa bilog kong kabuhi. Nakatilaw man kita sang mga barako nga kape, in-one nga kape, ang stick nga kape, o galing, mga katropa, kung sa regular nga kape, sa sige-sige mo nga pag-inom sang regular nga kape, nagataas ang imo nga acid level. Kaya man ang regular nga kape, mga katropa, may aras siya sang caffeine. Sige-sige mo nga pagturos sang regular nga kape, nagadamo man ang intake mo sang caffeine, resulta nagahapdi ang inyo nga sulok-sulok. Kung mabatyagan ninyo ganyan ang pag-update sa inyong sulok-sulok, meaning nagtaas ng inyong acid level. Oras na sa pagkambyo sa inyong kape from irregular coffee to a Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may oil, may moringa, may virgin coconut oil, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Manami man ini mabiyan sa mga kababaihan nga eksperyensya na sang hormonal imbalances. Naghahana na nga magmenopause kun ara na sa ila sini nga menopausal stage. Mabatyagan ninyo ina pinagi sa ilang mga pagbinatasan, no. Kag may mga physical manifestation man ang nagasuprir bala sing insomnia o kun hindi na makatulog sa gabi sang timprano pa. Kung may amo na nagani si misis ninyo, kung partner ninyo, meaning naghahana o kung ara na sa bi-bisang menopausal stage, may mga hormonal imbalances na. Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan paano, may ara ni siyang ingredients, mga abin, nga makapabulo balansi bala sang hormonal imbalances ang mga babae. Paimnaan nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix para maghaganagan ang ilasin nga pagka-moody, no? Ang pagka-Arab la. Siling nila pagka-Arab, Arabuton. 20 minutos na mga katropa ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Upunta sa patrol si katropang Romel Paclibar diri sa technical side mga abyan si katropang Alex Aspa. Mag-alas 5 karon katropang Alex Aspa, pukawon tang tagapag-asa para nga may balo nato ng pinakaulihing sitwasyon sa ngatong panahon sa buong adlaw, Lunes, Pitsa 27. Sa bulan sang Hulyo mga abyan, para mabalanta kon bala tayo yun ang pag-angko naton sang mayong panahon. Ulan-ulan ni eh, okay mo lang ni kay ti dala ni sang southwest monsoon no. Ang ginatawag nila nga hangin habagat. Okay mo lang nang ulan-ulan. Importante wala sang mabaskog nga hangin kag wala mga abyan sang tuman ka baskog nga pag-ulan. Dito sa Davao basaming nga ginabaha sila dito. Sa pila ka mga inadlaw nagliligan mga abyan, masaming nga ginabaha ang Davao City kag pila ka bahin sang Davao. Ti dara sa Davao da 51 billion pesos na ramo. Ang ginpain sang gobyerno sang si President Rodrigo Duterte pa ang iyang termino. Si Baste, Congressman Duterte, ang iyang apo pagid ni Pangulong Digong Duterte, Congressman man, 51 billion pesos mga abyan ang ginbubos ang gobyerno nga project sa Davao. Pero sang ulihi nga ini, masaming nga ginabaha ang Davao. Huwag guro to ma-implement ang ilang mga flood control projects. Kung na-implement man, base kung mga lipak lang lang gingamit ilang kabilyada. Pero subong si Basti, grabe nga pagbuyayaw niya gyapon sa gobyerno. Subong. Do sila lang niya maayo, pirmi. Baydas la. Pasiplat kita mga katropa sa aton nga kasaysayan kung madumduman pa ninyo sa atong 1914, July 27. Kita diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Naniniwala na ang tao hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sa mga napagkit sa atong kasaysayan, may ara kita diri nga makuha ng mga manami nga pagtulunan. Sa atong July 27, 1994 o 1914 mga katropa, si Felix Manalo, opisyal nga ginparehistro ang Iglesia ni Cristo nga simbahan. Si Felix Manalo bla, no? Manalo, palaging lang nananalo. July 27, 1914, si Felix Manalo, opisyal nga nagparehistro sang Iglesia ni Cristo nga simbahan. Ang Iglesia ni Cristo, Butambalon, Church of Christ. Ginparehistro niya ini sa Philippine government dito sa Punta Santa Ana, Manila. Ag iniman nga fitsa mga katropa, July 27, amuman ini ang ginatawag nila nga Christo Day. Iglesia ni Christo Day, subong adlaw. Happy Iglesia ni Christo Day, subong sa mga brothers and sisters naton sa Iglesia ni Cristo. Ginakilala, subong, ginadumdum, subong sa mga katapos ng Iglesia ni Cristo ang July 27, meaning karon nga adlaw as Iglesia ni Cristo Day. Si Dalumsang, Republic Act number 9645. So happy Iglesia ni Cristo Day, subong sa mga brothers and sisters ta sa Iglesia ni Cristo. July 27 sa tung 1856. Dugay na ni Proti, arini na pagkit sa aton nga kasaysayan ni. Sa tung July 27 mga katropa sang 1856, si Pantaleon Garcia ang nabunag sa Imus, Cavite. Siya ang nangin sa laligan sang revolutionary general kag nangin strategist man siya, nagaplano si Dalumsang pagdumala ni Anay General Emilio Aguinaldo sa tiyon sang Philippine Revolution kag Philippine-American War. Sa tung July 27, 1873, si Pantaleon Villegas y Soldevillo, ukon kilalaman sa pangalan mga abyan nga ukon sa hayo nga si Leon Quilat. Leon Quilat. Muna siguro nga may pelikula man sila ito lapid nga Leon Quilat, no? Isa ka bantugon mga byan nga revolutionary leader nga taga Cebu. Leon Kidlat. Leon Kidlat. Sa tuong July 27, 1921, si Dr. Paulo Campos nabunag sa Dasmariñas, Cavite. Siya ang nangin national scientist mga abyan. Kagin kilala man nga father of nuclear medicine sa Pilipinas. Siya mga abyan ang nag-imbento kag nag-pioneer sa pagtrabaho sa medical research and healthcare. Damo ni. Oras sa Pilipinas, 26 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 mabiyan sa atong pagpangalaga sa palatuntunan exciting Pilipinas, medyo mabulubog na ang atong panahon subong, wala sang ulan. Magluwas lamang kagabi nga nagtupa ang manipis nga ulan sa aton nga palibot. Naghatag mabiyan sa ang kabugnaw sa aton nga palibot. Naghatag man pabor sa aton sini mabiyan nga mga mangungumah.

0: Ang oras mabian 26 minutos na nakaligad sa tak na ng alas 4 sa aga. Sa Pilipinas, mga byan, kay balo ka mo, may mga exciting kita nga mga istorya. Exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon. Sa Pilipinas, kung artista ka, action star ka, o kung nagagawa ka lang sa pelikula, bala? Bantog ka sa pelikula, either komedyante ka or action star ka. Magpapili ka sa politika, nagadaog ka. Pero kay balo ka, katropang Alex, dito sa Mexico, may bold star? Oo. Padalagan sa politika, daog. Kaya balo ka mo sa politika, may pila ka aspeto nga ginarequirda para magdaog ka. Number one, popular ikaw. Ang pagka-popular, nagkakaulugan mga bianbisan sa ano lang aspeto. Sa sports, sa entertainment, no? Basta popular ka. Laban-laban, ginakonsiderar mo ang imo kaugalingon nga magpapili sa pagka-politiko. Popular. Ikadua, ang face value, no? Dapat may amo ka. Popular, face value. Ikatatlo, mga katrupa, awards. Kalabanan sang mga popular kag may mga face value, gamay lang ang ginagasto sa politika. Kalabanan sa mga law-ay kag hindi popular sa politika, dako ang ginagastos nila. Lantaw nyo to kay Marcolita, bla. Hindi man siya guwapo, hindi magid siya popular, pero may 75 million pesos siya nga donasyon sa mga amigo niya. Ti mga katropa, tatlo ang ginakonsiderara sa pagpapili sa politika. Number one, popular. Ikaduha, face value. Kung may ara ka, popularity kag face value, ikatatlo lang nga ginakonsiderar ang kwarta. Kita mo diri sa aton sa Pilipinas, basta artista, bisan hindi man gid sikat. Basta artista, makita lang nila pirmi sa telebisyon, sa pelikula, padalagan sa politika. Daog da yun. Amo na kita kamangu ng mga butante sa Pilipinas. Wala na kita yan nagabusi sa kwalifikasyon sa isa kakandidato. Basta kung sino lang aton kilala. Kung sino lang ito pirmi makita ta sa pelikula kag sa telebisyon, bla. Pero kay balo ka mo, dito sa Mexico, mas malala pagid. Mas malala pagid, mga katropa. Kay man, isa ka bold star dito sa Mexico, nagpapili sa politika, daog. Bold star bla, porn star. Inalan to si iba. Mga kabataan, subong daw sa ordinaryo. Nalang mga porn na subong. Sang una nga mga tinion, sa itong mga tinion, mga 1970s, 80s, ang ginalantaw sa mga tao sa nguna, ano lang, tik-a-tik. Kita mo rin katropangan sa magasin, bla? Nga may mga picture-picture da nga palitib. Lipay na ng mga tao sa nguna. Palitib ang cover na, palitib, bla? Tapos sa sulod sa comics na may istorya nga, ano, love story nga may, ano man, nga may binastos gamay man. Pero ti... Ginabasa mo lang ito, kag-drawing-drawing lang. Pero subong niya, sos, Maria, 14, 15 anyos ka. 16 anyos nga kabataan ka, ordinaryo na sila, mga porn-porn na. Oo. Sabi niyo? Pero maayo man na, parang ang babae, bla, mga kababinan nga bataon pa, hindi magbusong. At least may knowledge na, bla. Kung paano ang pagpatigayon sang safe sex. Sabagay, hindi naman bago sa buong dapat ganito sa high school na ginapatuman ng sex education to avoid mga biyansang early pregnancy. Yung bata pa bala nagabulusong na. Kasi ang una yung mga tinion niya, wala pa na mga sex education eh. Subong niya mga marot ng mga bata. Subong, bisan high school, kabalo sila ya kung paano magbalbal ngayon yung magbusong. Para natanan sa ano eh, sa social media, no? Going back, mga abyan, sa Mexico, kahibalo ka mo. Sa Colombia, galing sa Colombia ni Katropang Alex. Sa Bogota, Colombia, isa ka-controversial kag tumalagsahon ng istorya sa politika ang nagluntad sa Colombia matapos, mga katropa, ang pagpapili kag pagpili mapin sa kay DC. Bo, DC pa, ha? DC. DC 50, DC 60, DC 30. Pero ini mapin, history ini matuod ni. Sa Bogota, Colombia, isa ka kontrobersyal nga tumalagsahon nga istorya sa politika, mga katrupa ang nagluntad sa Colombia matapos ang pagpapili kag pagpili. Nagpapili sa politika si DC Alejandra Umaña Ortiz nga mas kilala mga bihan sa iyang anay screen name nga Amaranta Hank bilang bag-o nga senador sang Pugson. Senador! Abi nyo ha? Si Ortiz mga katropa, medyo may edad-edad naman ni Gani, kahit balo ka mo kung mga porn star ka, mga 20 to 25 eh, muna pinaka-ideal nga age eh. Butang ta, 20 to 30 ah, no? Ining nag-habal-habal ba? Amo pa ning mga porn star nga, siyempre sa edad nila nga lamharon, madahog sila ba? Damo ga bakal, damo ga hire sa ila. Agad to pag edad nila 40, tapos na sila sa ilang karir. Hindi na loy-loy, hindi na loyat-yat. Pero te, tapos na sila sa karir nila eh. Te, ang ideally, nga edad, alin sa 18, pagkanto sa 25. Ining bago lang yun lang daw, gahanak-hanak yun lang. Pero ining si Ortiz, 33 anyo, siguro nakabatyag na sila niya, mag-edad ko ni 35, tub-tub 40, ni medyo basi lusiyarang na ko blah. Basi loy-loy na blati, wala na siyang mamahir sa iya bilang porn star. Tiling niya, testingan ta, abe, testingan ta. Total damo man nagalantaw sa akon nga sirko-sirko, sa akon nga tuwad-tuwad, sa akon nga sirko-sirko sa kama. Do, bantog naman ako, mapapili ko bila senador. Sus Maria kagusip. Si Ortiz mga bin 33 anyos ang edad, ane nagatrabaho bilang journalist antes siya nagsulod sa adult entertainment industry sa tung 2017. Pagkaligad sang duha ka tuig nga bulubaliskad tuwad-tuwad kag iban pa nga sirko-sirko sa kama, ginbayaan niya ang iya trabaho sa paghimo sang adult film kag nagsulod sa politika. Natak-an na sa kuno nagi tuwad-tuwad, judo-judo, bulubaliskad sa kama. Siling niya, islan ko naman ang akon nga karir. Siling niya, nangin madinalagol ako bilang porn star. Kag nakaganar-ganar naman ako, pwede ko na magamit ini sa akon nga kampanya. Natak-an ako magtuwad-tuwad, magbulubaliskad, sili 69 sa kama, siling niya. Testingan ta naman ang politika. Napilian siya mga katrupa bilang senador. Senador katrupa ng Alex. Hindi niya basta-basta. Napilian siya bilang senador nga nagapa-representar sa Norte nga bahin sang ilang probinsya Norte de Santander. Kag nagaserbisyo sa dalom sang historic pact ang partido nga may pinakamadamo nga mga pwesto sa Senado sang Colombia. Nagupod siya nagali sa administrasyon. Sa tiyon sang kampanya, mga katropa, na kay balo-balakamo, nga ginadugok siya sang mga pumuloyo. Kay abis ang mga pumuloyo, kag tumalan ako mag-uba-uba, kag mag-sirko-sirko, magbulo-baliskad, ining si Ortiz. Sa bagay, bata pa man, 33 anyos, gaduga pa eh. Di ba katropa nga next, no? Gasanaw pa eh. Nangin senador, ang pag-iliher mga biyan sa iya bilang senador ang nagbukas liwat sang diskusyon na hanungod sa nagliligad ng mga trabaho sang isa ka kandidato. Ang imong history bla, kag kun dapat bala ini mangin balasihan sa iyang pagserbisyo sa publiko. In other words mga biyan, kung ano man ang imong background, kung ano man imo nangin experience sa trabaho, hindi iniya ang mangin talaksan kung ikaw na mangin isa ka public servant. Madamo kita diri sa Pilipinas nga mga public servant na nag-congressman, nag-senador nga sa tiun sang kampanya daw halos ihatag niya ang bituon sa imo. Pag-abot sang panahon nga aran sa serbisyo, ang ginaserbisyoan sang iban isa lamang katawo. Bisan pa balabalis karon, bisan sunugon mo pa kuno iban, isa lang katao ang ilang ginaservisyon. Kagluya lang sila sa isa katao. Amo ni mentalidad ni Ruben Padilla. Bisan ano kuno, bisan sunugon mo siya, balabaliskar mo siya, manimaho siya kuno kay Digong Duterte. So mga katupa, ginbuto natin siya para magservisyo sa ano, sa isa katao. Okay, sa an okay, sa mad mabisto mo gid sa katao sa pagka mangmang yan. Sige lang, iyaman na yan. Butuhan nyo paliwat. Tiini mga Biansi Ortiz nga taga Colombia, ha? Nagdaog siya, pero bold star siya, porn star. Hindi naton mahusgani sa katao kung ano ang iyang nangin past o kung nangin kasaysayan, experience sa trabaho bilang isa ka public servant, unless otherwise kung magpakita siya sang ginanggong niya bilang senador. Ti, may ara man niya mga biyan nga mga tao, kandidato nga wala sang mataas nga tinunan, pero mataas lang bala ang level sang ilang integridad kag ang ila sininga dignidad. Actually, bilang isa ka maayo nga public servant, hindi man gid kinahanglan nga genius ka. Ang kinahanglan sila da, ang imo balatyagon para sa serbisyo publiko sang mga pumuluyo, ilabi na ang mga kubos, no? Damo man mga senador sang una nga hindi man gid genius, ah. O galing ang balatyago nila bla para sa imol, para sa average nga tawo, para sa patas nga pagtratar sang gobyerno sa mga pumuluyo. Hindi mo niya sa pagusgaran kumo nga porn star siya o konbol star siya, hindi na siya maayo. Base pa lang man, no? Pero may araw may kita din nga mga artista, nga mga politiko, nga ti, natistingan na nato nila abilidad. Pero nadagid, waigid. Balik sa kay Ortiz, mga binito sa Colombia. Ang pagpili sa iya, mga biya, nagbukas din sa ganhaan sa liwat nga diskusyon hanungod sa nagliligad nga trabaho sa isa ka tawo nga hindi mo gali siya pagusgaran. Basi pa lang maayos sa bilang nga public servant, no? Apang para sa kay Ortiz, hindi dapat gamiton ang iya nagligad nga trabaho bilang rason agud nga dingutan ini sa kahigayunan nga magservisyo kag magpresentar sa mga pumuluyo. Ginpayag pa sang porn star nga ningin senador Mabian nga ang mga nagatrabaho sa adult content industry kinahanglan man sang legal nga proteksyon, dapat lang social security kag iban pa nga mga benepisyo bangon madamo sa ila ang posible Mabian nga ma-exploit sang mga kumpanya kag ahensya. Sakto na. Kaya kung porn star ka, hasta ka lang sa 30 eh. Oo, kalabanan nga nag-a-intra sa porn star industry, porn star film industry, halin pag legal nga age na yun, 18 to 25. No? Oo, 18 to 25, amo nang pinaka the best nga edad nila. Inang tibsol patanan, mag-edad ka 30, medyo layat na ati, hindi na magkuha sa imo ang mga ahinsya kag mga filmmakers ang porn. Gusto sa mga porn star maker ining tanan-tanan bala tibsol, ah, no? Oo, ang imo bala nga mga ang mga hilamon mo bala medyo bago tubo, ang bukid-bukid mo bago lang tubo. Amo na ang ginahanglan natin mag-edad ka 30 plus, medyo ano na na eh. Medyo ara ka na sa imong downfall bla. Di kay balo ka mo, kanya-kanya manantang pili isang trabaho mo, ha? Tigin payag man ni Ortiz Mabian nga ang problema, amo ang sosyedad nagakonsumo sang adult content apang sa piyak nga bahin ginapakanubo ang amo sini nga mga tao nga naga-engage sa sini nga trabaho sa amo Mabian nga industriya nga ang mga ini ang nagatingwa lamang makapangita sang palangabuyan para man sa ila sininga pamilya. Sa bagay, nobody can condemn. Hindi naton pagpakamalauton bagod nga amo ng trabaho nila, no? Basi ang bal, bold star ako pero hindi ko yakawatan. Sakto na, bold star siya pero hindi siya kawatan. porke nga bulstar siya, pakamalauton ta sila. Porke nga bulstar sila, ikundinar ta sila. Wala ni isa sa ato nang mahimo magkundinar sa isig kipariho naton. Why kita karason sang ila, why kita kabal sa karason nila, eh, no? Kabahin man sang i-advocacy, mabiyan ang pagpaayo sang mental health services, kagpagpaligon sang mga tikang batok sa sexual abuse. You see? Mayo man iyang advocacy. Oh, okay. Lang to ada pagkatropang aliso. Guapa si Daisy Alejandra Umanya Ortiz. Kaya balok ka mo sa aton bladiri sa aton nga kultura. Basta gani mga amuna nga mga babae ga trabaho sa nightclub, ga trabaho sa bar, ga trabaho sa restaurant, daw nubo ang pananawa naton bala. Daw siling mo ang nagatanaw, nagapangika siling mo daw tinlo gid siya bala. Wae kamo kabalos ang mga rason kung nga anag trabaho siya sa bar, sa restaurant, sa nightclub. Wae kamo kay balos ang rason eh. Basi bala ka. Ang rason niya pabla mas bulawanon pabla sa inyo nga ginbatas niya ang trabaho sina ginbatas niya ang musina nga trabaho bangod sang mga rason nga wala naton may baluan. So hindi naton sila pagkundinaron. Oh, nagadaog sa senador si Daisy Alejandra Umanya Ortiz dito sa Colombia. Oh. Wala kita nagasiling nga mangin porn star anay kamo dire sa Pilipinas bago magpapili sa pagsenador. Pero who knows? Ay, kita ka balo ba? Sikon maayo man inyong programa. Kagad bukasiya. Lantawan nyo ng mga maalam nga mga kandidato sa pagka-congressman. Maalam nga mga kandidato sa pagka-senador. Damo-damo ribbon, damo-damo recognition. Maalam, nag-eskwela sa abroad. Nakundiin lang ang mga malahalong eskwelan. Pag-abot sa Pilipinas, nangin congressman, nangin senador, nangin kontraktor, nangin kawatan. You see? Ang pag-angkon sang mataas nga level sang edukasyon mga katropa indi man ina gid talaksan. Nga kun mapilian sila kag ibutang sila sa pwesto indi na sila mangin kawatan. Kun sino patong ginsaliga naton nga mangin alamon, maalam naggraduar sa mga talahuron nga mga universidad sa abroad kag diri sa Pilipinas, pagbutang naton sa pwesto ningin kawatan. So, congratulations sa Daisy Alejandra Umanya Ortiz. 33 years old, nag-retire na bilang porn star, bilang bull star sa ila sininga adult film industry ng aktres. Ah, intindihan nyo naman kung ano ang porn star ah. Nag-balabalis ka, nag-atuwad-tuwad sa kama, kung ano man na nga posisyon. Pero may mga advocacy man sila. Ang i-advocacy, protection against sexual abuse, protection sa mga kababaihan, kag protection man sa ilang industriya. Kay ti pag edad mo imuya 30 katropang Alex, kag medyo luyloy ng kapayas mo, why nasang may ma-hire sa imo? That is why subong sa bisan sa diin mga lugar sa kalibutan, pag edad sang babae 18 legal age na, ma-porn star na lang hasta sa 25 years old. Ginakalita nila inang panahon, kaya tiyamo pa ng mga chimpo from 18 to 25 upatang ta hasta sa 30. Sakto pa ang purma sang lawas, blah. Medyo ara pa sa sakto nga purma. Wala pa sang deformation. Kaya kung mag-edad 30 pataas, medyo ano na, nagaliligwat na. So congratulations sa hindi natin pagusgaran ng mga tao katulad sini. Ang lesson learned ta sini mga abyan, do not judge anybody, don't be judgmental. Kay may mga kausa man sila, kag may mga kwalifikasyon man sila. Anong tanang mga alam, mga eskular, mga nag-graduar sa ibang nga pungsod nga universidad. Pag-abot sa Pilipinas, piliyon ta senador. Mang engage kag ma-involve man sa flood control nga mga project nga anomalya kag mga substandard, mahilig mangali sa kickback. Kuwarintay sa is minutos na mga katulupang nakaligan sa Taknas 4 sa Aga. Ang iningabahin, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based. nga vitamin C mga abyan, diri sa aton sa pagbago-bago sang panahon, dapat proteksyonan nato ng aton nga lawas sa mga balatian katulad sang sipon, ubo kag trangkaso. Kapin pasubong nga medyo maulanon gyapon ang panahon, medyo ano pasubong, medyo halong-halong gid kita ha. Dapat mag-tumar kita sang vitamin C. Ang vitamin C ang muining pinaka-iloy sang mga vitamins. Ti pag inom naton sang vitamin C, iban abi, hulaton anay nga makapamahaw, may unod anay ang tiyan bago magtumar sang vitamin C. Ang Yes to Health Incorporated mga katrupa, naghimo sang vitamin C, nagproduce, nagmanufacture sang vitamin C nga mahimo naton tumaron bisan wala pa kita makakaon sa aga, wala sang kahigayunan nga magapdi sulok-sulok ta kay alkaline based ini nga vitamina o kun vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline based amo ang Santon vitamin C. So magtumar kita sang Santon vitamin C, bata o kuntigulang, agud malikaw kita sa mga pamalatian ilabi na subong nga masami nga nagabaylo ang aton nga panahon. Santon vitamin C tumaron sa aga. Maayong aga sa mga katropa naton, Maria Crespo alias best in swimsuit sa Paindis Indis, sa Wonder Mom. Budlay-budlay ni kwaon nga kategory, best in swimsuit ka. Budlay ni. Meaning, ara pa sa forma ang imong figure ba? Pang sports pa. Si Sherwin Marcoe, nag-upod sa aton sa sining matinon sa kay Ma'am Hermite. Ara man sa sining matinon. Mabatian ninyo kami mga katropa sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Makita ninyo kami kagbabatian sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si katropang Feby Borges Morales may report. Si Governor Arthur Toto Defensor Jr. mga abyan, hindi makatambong sa State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya balo ka mo, subong adlaw. Balantayan mga katropa ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. July 27, natuon ina subong adlaw. Aton pamatian ng Presidente kung ano ang iyang ningin accomplishment report. Kag kung ano pa ang iyang iga-report mga abyan kag plano para sa aton nga gobyerno. Pero si Governor Arthur Defensor Jr. hindi siya makatambong ambot sa ano-ano nga mga rason. Pamatian ta ang report ni katropang Feby Borges Morales sa Capitol. Borges?
2: I have a pending many meetings that kung na-schedule na.

0: Of course, I should know kung ano ang... Sige, can you ask me again? Sorry. May kumatid, but yun may may conflict. The good news is pwede ko na pamatiyan sa paligid sa replay ang, ano, ang speech. Pero syempre, expectation natin. Kaya hindi man kita, no? Mas maayong ito yun ang local point na naarang inilo sa kabisan hindi pag-emissional sa zona. Again, may makita hindi ginapabayaan sa ipak mo no, here in prioritized by the administration. That's why yung ginambalat ko rin mo. I will meet with, that's why I will meet with Kiesa next week. And I will present this. Because we can do things on our own. We will present the program. Again, kita din sa Iloilo. Maayog din para sa ato kung nataganap yung focus ang agriculture. I had a brief conversation during the inauguration of the Rice Processing Center in Lumangas with Secretary Chulauver. So, pero wala ko ang mga plan niya. Maybe next week, we'll be there for the follow-up agriculture. But right now, the way may nagasunod sa pinsan ko, in particular, kung ano ang ma-expect na ito, although may mga bagay kita nga gusto mo katiyan. Like again, our agriculture is important to us and our infrastructure.
1: Pero po,
2: nabatian si Governor Arthur Defensor Mangabyan nga base hindi sa makatambong sa zona no. Karong adlaw. Pwede man magtambong, pwede man hindi ah. May iba nga mga governor nga ginaimbitar sang Office of Malacañang nga mag-attend personally sang zona. May ara man nga mga mayor sa mga syudad, sa mga kabanuhanan nga ginapadalaan sang invitation nga mag-attend sa zona. Hindi man ina compulsory gid ah, no? Pero kung may imbitasyon sa imo daw ka nami ina meaning na na-notice ang presidente o kung Office of the President ang imong performance sa pagka-governor, sa pagka-mayor, no? Tingnan mga congressman kag mga senador niya daw as much as possible ma-attend gid sila, no? Otherwise mga byan wala sang magpamalakpak dito sa speech sang presidente. Nami gid jaka trupang Alex kun may live audience blah no. Kaya kun magambal ka dira nga puro lang online daw hindi mo mabatyagan ang presensya sang audience. The 2026 State of the Nation address mga katrupa ni Pangulong Ramos paghiwaton sa mga adlaw sa batas ng pambansa. Ang aton nga istasyon nationwide ang 53 ka mga XFM station mga katrupa sa bilog ng Pilipinas ang magapatigayon sang special live coverage sang State of the Nation address sang presidente. Diri naton may baluan ang performance report sang presidente sang nagligan nga tuig. Diri naton mahatagan sang grado ang aton nga presidente kung ano ang nangin performance siya sang nagligan nga tuig bilang presidente. Kag diri man naton hibaloon ang mga plano pa niya para sa masunod nga tuig 2027 para sa kayuhan sang aton nga nasyon. Ang State of the Nation address mabiya na mo ining kahigayunan nga ang pangulo sang Pilipinas naga-report sa taong bayan sang iya nga mga achievements performances kag ang plano pa nga paghimuon para sa kayuhan sang aton nga nasyon. Kag diri man naton mahimo ang aton nga assessment. Dahil importante ini mga byan eh. Kung bala ang ginpromisa sang presidente sang nangligad nga tuig nga State of the Nation address, ginpatuman niya. Isa sa mga natandaan ta, amuning pagpanubos ang presyo sang bugas, 20 pesos. Actually, na-implementar gid man, pero hindi lang galing tanan-tanan na inigin sa lalama, hindi masarangan sang gobyerno eh. Ang nakaangkon lang sang manubo nga presyo sang bilis ang bugas nga 20 pesos mga byan per kilo, amo lang tong mga ginakabig naton bla nga mga kubos-kubos, mga less privileged naton nga mga katrupa. Bisan sino pa nga pangulo, ibutang mo wala asang pangulo pa nga makapatuman sang 20 pesos nga presyo sang bugas per kilo sa talaga tao. Ang mga middle class kag medyo may ara-ara, hindi na kamo magsabit na ah. Importante nga nakapatuman sang 20 pesos nga presyo sang bugas per kilo sa mga medyo kubos-kubos gid ah, no? May isa ka report na abyan subong adlaw. Medyo madulom-dulom pang palibot, no? Kay alas 5 na dugay-dugay, pero madulom gihapon palibot. Ginatakupan, ginataklapan sang madamol nga galo mga adlaw. That is why mga mag-uras la 5, tub-tub la 5 imidya. Usually do sanag na ina, pero subong mga katrupa, medyo madulom pa. Bangod sang hangin na bagat, ah, no? Southwest monsoon, southwest monsoon nga nagadala sang magalumo natong nga palibot. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kag magpanagoob sa tiyon sang kahaponanon kag kagabihon. Pero subong mga katropa, si katropang Romel Paklibar sa patrol on the line na may barangay Tano dito sa ilang lugar sa Barutak Biho, dakop sa isa ka baybas operasyon. Actually mga kapitan, mga tanod subong kag mga barangay kagawad, pirmi na gay na report nga involved mga abyan sa illegal drug trades. Iban gani aktibo pa nga kagawad eh, dakop. Pamatian nato ng report ni katropang Romel Paklibar sa patrol. Mel, mahingaga.
3: Dakop sa drug bypass operation katropang

0: tanan ang na-recover sa iya nga suspected illegal drugs nga may market value nga mga 80 mil pesos. Lakip sa nadakpan sa bypass operation ang live-in partner sa subject nga si alias Jilin. Matapos nga ginaakusaran ini siya sa mga tapos ang pulis sa obstruction of justice dito kahapon na katropang Alvin. So sa ang subject, ang priso subong sa lakap cell sa Barutak Viejo Municipal Police Station kag magapatubang sa kaso ng Republic Act 9165 katropang Alvin. Suno sa kaya pulis sa Captain Francis Batalyones, ang hepe sa Barutak Viejo Municipal Police Station nga sobra sa kabulan na nila ginamonitor ang subject nga nag-engage sa illegal drugs dira sa Barangay del Pilar sa Banwa sa Barutak Viejo. So na naman niya kasapo kay punong barangay Jonathan nga mayo ang record sa ilat sini nga barangay tanod kagulay ni siya makaibalo nga nag-engage sa illegal drugs ang iyang tanod katropang Alvin. Pero suno sa iya kay pi mga tatlo pa ng kabulan nga nag-aupod ining live-in partner ni GC nga taga siyudad sang Iloilo. So basi posible nga amo ning nag-angkat sa iya o kung nag-tudlo sa iya nga mag-engage sa illegal drugs katropang Alvin. Portion sang interview naton sa kaya ang sang Barutak Viejo Municipal Police Station.
1: Para propang Romel, no? So una sa panahon, nagpangayok kita sa pangyambulaan sa aton nga operating troops, no, para sa successful na aton nga drug bypass operation, no. So, ang aton nga subject is si alias GC, mga almost, no, almost 1 month na aton niya siyang gina-operate, no, kay madugay tungod mabudlay ang signal sa area. And subong na aton gina successfully implement ang aton na ang aton operation against sa iya.
2: Paano
1: kung saan nabaklan siya? Ang yan nga mode is old ano na, old style sang ano, sing pag ano na, pag baligya, no? So through signals lang sang kung sinong buyer, kay bungod nga ang area niya is medyo mabudlay ang signal. So old style sa sang paghatag pag biligya sa droga dira sa area mismo, no? Although nga gasaylo-saylo sa sambalay, but kailangan within lang sa dira na sa Barangay del Pilar, Barutak Viejo.
3: Okay. So mga pinanabatan ang report ni Katropang Romel Paclibar sa isa ka bebas operation nga nagresulta sa pagkadakop sa isa mabihan ka kagawad. Alas 5 na nga itong oras, timprano pa ang kalibutan, may sunog subong. May fire call mga bihan. Sa sining matino ni Hibaloon ta kun sa dinin nga lugar na timprano pa mabil may sunog nagluntad balik si Katropang Romel Paclibar sa patrol. Mel, may sunog, no?
0: May fire call subong Katropang Alvin diri sa Barangay Molyelo ni City Proper subong kay sino balay to kay na pa ni balay ni subong ang ginatupok sang kalayo Katropang Alvin diri sa atubang git sang gina dakan di bala sa mga taga BFAR kag sa mga Coast Guard Katropang Alvin. Ang ginatupok sa mga kalayo, kundi may mga bodika na dere. Barangay Molyelo ni Katropang Alvin.
3: Ano nga landmark da man antes ang ano?
0: Kundi may barko sang Janbe.
3: Oo.
0: Kaya sa kilid lang.
3: Ah, okay, sa ulunan gawa pagwa to sa may pagkatugi Maras.
0: Oh, yes.
3: Okay.
0: Kundi ang tabok ni sang Molyelo ni.
3: Oo.
0: Ang ginadakan sa mga
3: ulunan lang sang bagong Freedom Grandstand kung magpakadto ka sa parola.
0: Oo.
3: Okay, may naka-parking na mo, nakadaknat na nga isang Dan Bilakson nga barko.
0: Yes.
3: Kagdira man na Katropang Romel, nagadungka ang mga lansa balalin sa Mindanao, may mga kargamang gustin kag lansones.
0: Oo, diri na di Katropang Alvin.
3: Oo.
0: Pila Katropang Alvin.
3: I-check tabi kun ando ano kag dako ang sunog Samuel Yulo ni mga biyan sa sinalangid nga kagahon na. Pero hindi ang barko na sunog, hindi ang barko.
0: Hindi
3: ang barko.
0: Mga puloy ana diretso may mga naka Katropang Alex kasi po hindi mo ma-cut off ang iliwat Katropang Alex. Ang aton nga sudo mga

0: lokon apat na ka
1: balay
0: ni ang inatupok subungsang kalayo kata pang Alvin Teresa Barangay Monilo ni
1: kanaga bala mo sa kilid sinada sang barko nga nagadakda may mga gagmay-gagmay nga kalanan na day. Diba? May tanggi-tanggi, may kalanan, may taga City Hall gapan niya agad.
0: Ito may crossing yung sa likod. Kay ang ako ni masulod ka sa sulod dito sa Mag-Albert. Ako dito ka mag-agi sa piha. Ang lugar diri, do iyan na this building sang Dole mo.
1: Oo.
0: Sa likod. So diri kaya maagi sa gwa sa may Mulilo ni kid maagi.
1: Kasada gid.
0: Parang sa may kasada gid. Parang mga daya lang liwat kita pang Alex. Aparata. So ang kalabanan niya mga fire truck diri nag-aagi sa may Mulilo ni.
1: Lapit na lang ang Bureau of Fire Protection na?
0: Oo, lapit lang.
1: May 200 meters guro lang.
0: Oo, mga diragid, katropang Alvin. Sumungara na ang...
1: May kalayo, gidman galiya. Pila kabalay na?
0: Dahil lang kung pwede tadi ka-agi. Kay diri nag-agi sa sulod ang... mga katapos ang taga-bureau fire, mga bumbiro natin, mga
1: ginalantaw ninyo ang live coverage si Katropang Romel Paklibar, mga biyan sa Mulilo ni. Sunog ni sunog.
0: Kasi ni balay, ma? Oo. Kasi sino di mga balay? Inyo na balay? Pila ka balay na da?
2: Ano eh, na...
0: Apat, anom, bali mga anom na kabalay.
1: Wow, dasig ba?
0: Kasi nung ginaghalin ng
2: kalayo? Kaya yung makalaan, katulog kami, dili kami kita sa tiyak mo.
0: Oo. So, sinungalan sa bayaw mo?
2: Akong tiya, dali yung tiyak.
0: Oo. Anong alam sa tiya mo? Bali una ni kabalay kay sino?
2: Andre.
0: Oo, Andre. Sa mga Rodriguez. Tapos sunod.
2: Tapos, ang tiya ko na daw, ang piang ko matiya.
0: Anong alam sa tiya mo?
2: Si Victoria.
0: Hmm. Ano Fredo?
2: San?
0: Oo, ang sa piya.
2: Ang sa piya, mga palik, mga pakaisa.
0: Mga malik?
2: Palik.
0: Palik. Ang sa sunod?
2: Ang sunod, kanda mga ano ni, mga limapilis, kayo pilya na da. Para, siguro sa pabiya, subong niya. Tapos ang daso na daw, ang kay Ino na da. Ang
0: boarding house. Ang
2: damo na da, malayo daw.
0: Oh, bali dito sa piha.
2: Oo, dito.
0: So bali ang diri sa guwap diri anom lang niya kabalay.
2: Oo, anom.
0: So mo ni tupok, mo ni tupok din sa kalayo anom niya. Siya.
2: Anom.
0: Oo.
2: Bugtaw na mo niya, ano na tala pa yung motor ko?
0: Oo. Adira naka-park ang motor mo.
1: Sayang.
0: Kada sa di sino mga nag-i-listar dira? Parang sila dira man nag-i-listar. Di ba yaw mo?
2: Ang mga paisa ko pa rin siya ako daw may piang.
0: Pwede na sila.
2: Ang bot kanya pa rin.
1: Ang piang nakasalbar, ang piang?
0: Oo. Hindi, kay Waisha di Abigistar, katapang Alvin, din sa piang, kaya aside.
1: Oo.
0: So, na-identify niya lang ang mga balay diri, yung mga bayaw. So, mga anom.
1: Anom na?
0: Ang estimate natin niya mga na upos na ganyan, tupok na ganyan sa kalayo, katapang Alvin.
1: Anom na nga ang totally gutted, pero sige-sige pang kalayo.
0: Sige-sige pang kalayo. Pag,
1: mabadlos ang hangin?
0: Hindi manggid at tamangid ka madlos ang hangin. Pero kasi, although mas malapit, abidri ang taga BFP, that's why nga medyo
1: responder kila yun.
0: Pag-response ang bumbero katropang Alvin. Pero te, makita natin.
1: Anong pagkabalay na sunog?
0: Nag-grabe gapon ang pagtubok sa kalayo diri. Kasi doon halos kalabanan ng mga balay diri katropang Alvin made sa light materials. Kasi ba si... Nang, kasi usakan ka sang, ano, sang atop. Oo. Kaya...
1: Nagambal to kayo na si Manang to, si Mrs. to, si Inday, may piang kuno or PWD. Oo,
0: tama na pangita ta subong ang mga residente. Naari diri,
1: mga senior citizen kag PWD, bla, ang ginmensyon niya kayo na. Basi.
0: Ay, diri kita nag-agi sa pihangabig na side kung makalusot kita. Kay ang ginadelikado diri kay ang mga atop pala katropang Alvin nga base mag osmot pala nag ma ego kita katropang Alvin kag ang
1: kagilupad sa hangin
0: kita naton may kuryente pangadaan no pero ari naman diri ang mga presensya sa mga taga more power para mag-cut-off sang kurente para hindi delikado sa aton sila yung mga taga Bureau of Fire Protection dito pang Alvin. So, meron ko pa dito rin kalusot eh.
1: Basi kung may mga debris magkalahulog da blaw, topan ka blaw, kaya dan helmet.
0: Dali, madali-dali lang ko. Ang delikado rin buka ng mga butilya, pala ako ito pang Alvin.
1: Hindi, ang mga shin guard nga tumupa sa ulo mo kron.
0: Oo, amo na.
1: Kaya iti, huwag kang dan helmet.
0: Why? So ari na ang under control naman nila ang why naman sing latnan pangayban nga.
1: Pero ang ginambal black to ko na sang witness to black ina nga may PWD black aga senior citizen.
0: Oo, te why
1: kung na-recover to sila.
0: Kita kung hindi ang balay sa sino ba balay? Sino ang mga balay sa liyas ang balay doon sila. Adari kami ang mga okay, may mga bodiga di abis sa piyak. Do glassware black katro pang bodigas ang glassware katro pang Alvin. So may nagalulupok pang kurinte. Putlingon may ano pa, may kalayo pa. May kurinte pa katro pang Alvin.
1: May mga boarding houses da.
0: Amo ning balila may mga boarding house sa pihak. Pero try ta di karon ko di ina ding palay ang may boarding house katro pang Alvin. Kaya as of now,
1: hopefully hopefully nakagawa ng mga tao da sa mga nagklasulog ng balay kiti alas 4 kayo na eh.
0: Oo, kagahon na may mga ang naga-alis na diri kay Pang Alvin andre sa gwa. Para sa may mga tiyanggi diri sa gwa. Ano di ka pululaw na di sila eh. Sang parigyas sa mga kape ba? Correct, mga kunaga pa. Kaya ti damon na di tawo kay Pang Alvin kunaga pa. So subong nagatubok yapon ang
1: pila na kabalay Mel, pila na
0: anom
1: na ang totaligatin
0: anom lang kahit ang sa punta dere tumiari nga karinderya do corner na do crossing bala ka pang Alvin
1: wala malabot,
0: so wala na diyang malabot sa piyak na punta kahit dere naguna ang ibang sila nato ng mga bumbiro para nga mabasa ang structure ba.
1: Ang tiyanggi na sa may corner. Ang tiyanggi kagrinders corner nga malapit sa Freedom Grand Sun ka sa City Hall. Ay mga sunog, why?
0: Why? Di rin niya sa sulod-sulod gawa ka Trapang Alvin. Kung okay. Building sang Dole. Magpasulod ka sa Mura Meliesa.
1: Dito pa ito yung sulunhan gali.
0: Sulunhan pa. So di rin ginadi. Kaya may crossing na dingadugin sirado nila. Nga lapos sa Mulye. So di rin na di ang area ka Trapang Alvin. Pero sakop yapon sang barangay Mulye Luning. So subong na medyo nag-amat-amat na kulpa ang kalayo kag nagatubok ang
1: aso.
0: Aso. I-try ko bigay katro pang Alex kung pwede ko ka silo sa live naton. Sa Facebook katro pang Alex para nga mas klaro katro pang Alex. So ang sa subong katro pang Alvin makita nato na sa aton nga live feed dira sa imo wala na sing may nakita kita nga
1: ibual na kalayo
0: pero ang ibual ang
1: aso.
0: Ano ba ang hindi ang nagaspark nga kuryente
1: ara pa
0: sa mga amo na dinika na magpalapit ang mga taga Bureau of Fire kay may nagaspark nga mga kuryente na nagasablay sa mga sin sa mga pumuluyo diri kutsang mga pamalay diri katropang Alvin.
1: Ang ginalantaw ninyo mga katropa subong sa atong live coverage sa mo ang sunog nagluntad sa barangay Muliloni mga pasado las 4 si Bung Langgid nga kagahon nagresulta sang pagkaupos ang anom palang subong ka mga puloyan. Ang ginareport ni katropang Romel Paklebar subong sa atubang mga biyan waterfront ini barangay Muliloni. Hindi pa may baluan kung ano ang ginturaan sa kalayo pero asob na mga abyan daw makontrol na sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection ang kalayo pero upos gid ang anom ka mga puluyan nga hindi pa natin ma-identify ang mga tag-iya. Ang ginakablakan sa sininga matinon sa aton sininga autoridad kay may senior citizen kag may PWD nga nag-i-star sa isa sa anom ka mga puluyan nga nasunog nga ginatinguan pasubong sa aton nga mga responder. Kung bala na salbar yan tong senior citizen kag ang isa ka PWD nga nag-i-star sa isa sa anom ka mga puluyan nga nasunog subong langgid nga kagahon. Ti sige-sige pa ang report ni katropang Romel Paklebar agudto may baluan naton kun ang gintunaan sang kalayo kag kun bala makontrol na gitutalis ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection ang kalayo malapit man lang ang Bureau of Fire Protection Office naton Region 6 dira sa Ginluntaran sang sunog siguro mga 300 meters or so, no? Balikan so, tabi si Katropang Rebel, Mel.
0: Ano na ang wala na kita sa may makita gid nga dako gid nga kalayo mga baga na lang kag tiputi na lang aso Katropang Alvin ang makita naton subong ang mga tinion diri sa Ginluntaran sang sunog sa barangay Molilone City Proper Katropang Alvin. Makita sa live feed naton Katropang Alex sa 100.7 area diri may arang ang mga structure Katropang Alvin nga made man sa simento pero do halos kalabanan 50% to 60% ang structure sang balay made gidya sa light materials Katropang Alvin plywood kag kahoy. So may mga do palay pay bala diri sa kilid pagid nga posible do mga extension sang tiyanggi bala Katropang Alvin tapos may kudal nga kawayan. So maningin una gid nga ginakaon sang kalayo.
1: Do boundary ni. Mga balay nga, do boundary ni Katropang Romel sang Mulilo ni kag Dilarama no.
0: Oo. Do amo na i-confirm pa na karon na Katropang Alvin. So sa subong away na gid man sa kalayo. Kag wala indi man kinanglan nga mag kag wala na sang posible para paglaton pagid sa iban nga mga a structure diri sa palibot Katropang Alvin kay do halos piha kag piha ni Katropang Alvin mga budiga mo sa mga dagko bilang kompanya so tima mi yung firewall niya so hindi na makalaton ang kalayo galing kay may mga naga dugalin upok bala posible ba si mga
1: LPG guro LPG
0: o LPG or kung ano daw ang bagay nga nagalupok Katropang Alvin eh. So nagina penetrate naman subong sang mga taga Bureau Fire kag mga responders naton ang sasulod gid nga area Katropang Alvin para nga mapatay gid ang mga baga kag mapatay sigurado ang kalayo kag nga hindi na gid
1: nga na-identify naman ning na-identify naman ning mga tagiasang puluyan no para ma-alert sila.
0: Paglawag to gina si Manang sa estimate naton mga anom ka balay ang ginatupok sa kalayo sa sunog sa bungaga diri sa barangay Molilone sa Pitraper Katropang Alvin. Ginapangita ko to ang ano gani ang tong pamilya pala. Mga pamilya kung diin sila dere ka mo sir. Mga ano na sinagsugod ang kalayo kapag banta nyo. Sino nga rin dere? Kung dari ka mo ka. Pag kinarangkaran, din ang mga ano, dingin ang una. Sa dari nga part bala, dingin ang nag-una nga kalayo. Pagwa nyo na ko na. Pagwa nila. Kaya hindi may budiga di isang glassware bala. Barigya crystal bala Katropang Alvin. So, tiwa hindi mabalaan pa kung there is doon sa tunga-tunga nag-alin
1: ang kalayo?
0: Oo kay sino pala eh
2: ano ka ron?
0: Ang sa tunga-tunga
2: ang nauna ng suno kasi kaya pas nagkita ko wala mo na kalayo okay.
0: Dari sa tunga-tunga na buna.
2: Dari sa tunga lang, tapos nagdagdab na. Dari ka mo. Bago nga niming ako. Buwa na din. Tatlo.
0: Bali.
2: Ano? Bali, dala na isa. Dari sa gari, duwa ka pamilya mo.
0: So duwa.
2: Duwa man.
0: Dari duwa man. Bali, apat. Dari
2: boarding house, magpag-abort may nakaportal ng alam. Duwa.
0: Tuwa bali anom.
2: Ang
0: dire sa piak. Ang dire sa nabutan ng sang kalayo ni.
2: Boarding house.
0: Boarding
2: house. Ay no, ino para sa piak.
0: So dito sa piak.
2: Hasta sa may calendar ato labot
0: to. Ala labot to. Hasta sa may kanto. Okay. So labot dito sa corner sana gidili.
2: Dire gidili corner.
0: Sa piak. So hindi pa gid man akma account kay Katropang Alvin kiti may mga boarding houses pala.
1: Gani.
0: Dari sa kilid. Ang duwa ka boarding house, dari sa may kilid sa kalenderiya, ano nga street na gani sir? Then ang Dilarama.
2: Piak nga
0: ta. Dilarama street. Dire sa Piak, kay ang Piak sini mo Liloni. So sa Dilarama nga street, laboteria kalayo diri nga side ang may boarding house.
1: Mm.
0: Pero sa Liloni nga street, amo na ding may duha ka pamilya sa Samputan gid. Nga may balay nga may duha ka pamilya katropang Alvin. Pero nag-start ang sunog based sa information sa una man nakaresponde nga ang sunog nagluntad sa tunga-tunga katropang mm-hmm. Alvin. So i-identify ta na karon kung kay sino balay diri sa tunga-tunga. Nga may duha ka pamilya nga naga-star katropang Alvin. So sa gina-focus ni bala sa aton nga live, so dira sa tunga-tunga gid. Nag-sugod ang kalayo galing kita pag responde sa unang mga nakaresponde dako na abi ang kalayo katropang Alvin. That's why nga ado hindi na bala mapagar sa sabia-sabia lang sang tubig diri katropang Alvin. Kita ang pihak isa ni budiga mo sir ang pihak na na budiga
2: ang sa pihak na pisibis
0: ayaw na budiga ang ining may atok na niyo
2: pisibis ayaw na
0: budiga
2: pisibis ay
0: pisi
2: pisibis
0: ay iya ka nung provincial PBCSI
2: PBCSI
0: PB
2: PCBSI.
0: Ano meaning niya man yan, ano?
2: Procreation,
0: mga porter, opisina sa porter.
3: Ah, okay. Oh.
0: So, diri ang opisina nila sa likod sini. Pero may may kudal siya nga cyclone katropang Alvin. Pero wala sing siminto nga kudal bala. That's why nga naglaton ang kalayo dito sa pihak. Sang dobudiga ni siya kag-opisina katropang Alvin.
1: Na kahit na headcount ang mga residente sang among mga puluyan daw wala pagkita na ka no
0: kina kay ari di kina si ang punong barangay sang
1: oh si Kap be
0: si Kap ano to gani kina te si Kap ano to gani
2: Kap bro ka
0: te pero kina to istorya bala ang si kapitan to kina to kina iya ka ano to ang kapitan Bulilone Kap pa ano gito apelyido ya
2: kapitan
0: Roga Kaproga. So Mulyelone si Mulyelone kon Milesa si Kaproga. Ah Mulyelone.
2: Mulyelone. Bot Mulyelone Milesa.
0: Milesa do si Kaproga do Milesa ni. Samora Milesa. Ardi siya kay ina katropang Alvin. So pro hindi pa siya magpa-interview kay ina. Kay may ginapagtawagan pa siya nga posible mga importante bala katropang Alvin.
1: So, importante mo lang na ma-headcount ta ang mga residente bala sa nasunog din anong kabalay kun bala kun safe sila.
0: Gani oo. Pag kun pila ka bilaw pero dala. Magwa ako bisa pihak ng aside.
1: Bala na ni kapitan ng residente dai.
0: Oo.
1: Para bala ang nagapamati sa aton sa mga pamilya o himata sang tigyasang balay bisan paano may peace of mind bala nga safe ang ila sa mga pamilya.
0: Siyagid man ang target naton kay ina katropang Alvin eh kay do halos kalabanan kami di siya ang target galing do alang-alang pa siya abi maghatag sang statement diri sa atom ginagahad sa up siya katropang Alvin kasi siya lang man ni maka-identify mo sa tanan niya mga residente diri na ari diri nga naga-star katropang Alvin kag kun pila ka bilog nga kag pila ka pamilya ang apektado sa sining sunog subong katropang Alvin
1: ang status gid nila kay ti madulom kay nay kun mga senior citizen ka kag PWD ka medyo may mga pagpanghangkat ba kung paano ka makagwa sa puluyan mo kung may sunog katulad sina.
0: Yes.
1: So nga ito sinibaloon kung bala safe yan itong mga nag-ilistar dira nga PWD kag senior citizen.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tikon ma-headcount tani ni Kapitan la, bisan paano, ang himata sa mga nasunogan da may peace of mind bala nga hilway. Ba ilan da nagkarasunog na ba ilan da kay sunog na. Importante ang kabuhis ng tao salbar.
0: Yes. Amo na ginapangita ako ang mga residente bala kundi sila gawa nag kundi sila tikyok kundi sila nag kadto bala katropang Alvin galing kay na hadlok magsulong bala sa mga lagyan nga medyo ano tawag ni ang simong bala
1: o ay, kay may mga sim para nga matapakan ka bala
0: may mga kurinte
1: may kurinte o
0: basta may kurinte bala
1: kag live pa bala
0: o bala ara si Kapta Kasi sino ba na yun? Kasi sino na di ba na yun, Sen? Okay. Sen? Kasi sino na di ba na yun? Inyo na di ba na yun? Di nagalin ang kalayo, kito na? So diin ka kina pag sunod sa sunod? Pila ka mo nga nag-establish sa sunod?
4: Pito
0: ka mo?
4: Walo.
0: Okay, gadi-gadi. Kasi sangit ka na sa mga. Mayroon pa ganito na sa ato. So pag sunod, diin git ko na nag natungkato. Kasi sino pala
4: eh? Kaya kay Uneng boarding house. Kaya kay taga-Pabiyan. Ano ka mo?
0: Kaya sino?
4: Kay Uneng, ano, taga-Pabiyan. Sa?
0: Ano, Pilido yan?
4: Wala lang ko ako. Ano yung Pilido?
0: So wala na tao?
4: May tao, isa ka borders. Kaya ako lang ko.
0: Doon nag-una ka layo sa papa?
4: Kung sa dalong bala?
0: Sa dalong?
4: Oo. Kung papagwa na mo niya, sandita na di. Tako na yung runog mo.
0: So dito nag-una ka layo? So ano ginihin mo niya? Katapos?
4: Tapos ito, pagbuwa ko mga kabataan, Got. Pagbuwa na mga kabataan, nasa mga nagulit, hindi ko ano, hindi niya kasara, may basya-basya na lang yan.
0: Oo. Hindi na ko. So, dali sa inyo, balay?
4: Nakaisap lang ngayon ka basya, pagbalik ko, no, naputin yung balay mo.
0: So, pinaka mo din sa balay, sa inyo, balay, pinaka mo kapamilya, eh. Hindi mo nito, wala?
4: Hindi, tuwa, tapos isa ka balay ako, no?
0: Pero so, bali, magluwas dali sa inyo, balay, may balay. Kasi sino pala yun? Ah, upload ka ulit. Ano nga pangatid ito?
4: Rodriguez.
0: Rodriguez. Ang sunod ko pala sa inyo, kasi sino pala yun?
4: Iyak ay mga mapa. Ano ba natin mo?
0: Sa pagkaibalo mo kung hindi sa sunog, ano halos na itong kaptanan ka mo din, nakagawa ka mo ka na?
4: Oo.
0: Pati itong si ginahambal ni, ano ginagawa si Piyak, ito nakagawa ka siya?
4: Oo, ginuna.
0: Ah, ginuna siya pagawa. So tanan, nakagawa, wala siya minabili na. So, yung mga kabataan din? Ano ganyan yung ayaw mo?
4: Yan, Jerry.
0: Ha?
4: Jerry.
0: Jerry Rodriguez.
1: Jerry Rodriguez. Sa katropang Alvin.
0: Amo ni ang may pinakauna gito nga balang kabalay. Pagsulot mo git, from Molyeloni, pagsulot mo git sa Kudal, ila na yung balay. So, sunod sa iya,
1: hilway sila.
0: Dito nagkalin, nakagawa sila tanan. Ubos gamit nila eh. Ano mga nasapar nyo pagwa?
1: Wala agad.
0: Sapar mo lang. Mga bat, pamilya lang ginuna niya pagwa, katropang Alvin. Mga gamit, kahit pagwa niya, dako ng kalayo, hindi na ko nung masarangan, sasabya-sabya lang ang
1: sinday kalayo. Sinday ito, nasunugan mo ito, sinday ito?
0: Amo to, nagpamulot sa mga gamit nila nga pwede pa
1: puslan.
0: Gamit, mapuslan black atropang Alvin. Pero ginapaantad, abi sila sa mga taga Bureau of Fire kay may mga structure pa nga nagatindog. Kagin upos ang kalayo pala, hindi natin mapaktan. Basta pag sa dalayon nga basa sa tubig, mapugday pala. Magpumupa sa ulo mo black atropang Alvin. Amo nang delikado. So ginapaantad sila na isang tangula pa matapos ang mapping up operations sa mga taga Bureau of Fire Protection diri sa lugar diri sa area katropang Alvin. So ti account na karon basi malabot naton si Cap nagma-account naton kung pila git ka pamilya, pila ka balay ang nasunog diri sa barangay Molyeloni kag sa Moramilyesa City Proper katropang Alvin. So standby na katropang Alvin kay masigi kita gyapon sa aton nga Facebook Live. Diri sa 100.7 katropang Alvin. So hindi balita kita dulong sa inyo sa Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix, Santol Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Nabatian mga katropa ang live report ni katropang Romel Paclibar sa Barangay Molyeloni kag Dilarama City Proper. May kang tanan sa sunog nagluntad kay nasang kagahon mga alas 4. Nag-upos ang anom ka mga puluyan sa sininga mga tinion. May report kita ang nabaton nga may mga senior citizen kag PWD nga nag-star sa among nasunugan pero hilway sila nga naluwas mga abyan. So hindi pa may buluan sang aton nga mga investigador kung ano gid ang gintunaan sang kalayo kag kunsa kay sinugid nga puloy-an nagsugod ang kalayo. But as of now, sunod sa report nga nabato naton anom ka mga puloy-an gid ang totally gutted. Subong ara pa sa lugar ang mga bumbero ginapasiguro nga mapalong gid ang kalayo. Ang mga residente sa mga lugar, ilabi na ang mga pumuloy sang anom ka mga puloy-an mga abyan ang nahulan gid na. Pero sa sininga matino, nagapasalamat kita ang wala sang kabuhi nga nadula kag wala man mga abyan sang nahalitan no. Kay basta sa mga sunog ini iban mga senior citizen, iban mga PWD nga hindi makagwa lagi layon kag magkalaupos. So nabatian ang report kay Tropang Romel Paglibardo kang pang follow up report sa iban naton nga mga public affairs program kag ginakolabos kita sang panahon. Magabalik ako sa Express Balita sa aga, upod ko si Katropang Era Espinosa. Salamat gid sa report Katropang Romel Paglibar sa patrol, si Katropang Fabi Burns Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Upod naton diri sa technical side si Katropang Alex Saspa para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
5: Exciting Pilipinas! Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes Trot Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman ang inyong mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. Mabibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay mga kasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At siyempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Dok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng ano naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Dok, ano?
2: Eh wala daw herbal doon eh.
1: Yun nga.
2: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oh, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot
1: kung sa dami. Mahirap-hirap pala sutin.
2: Oh, doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa, ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang 'yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Oo, oh, eh, problema. Eh, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, eh, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako, matindi mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Sa mga kababayan po natin dyan, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, eh, baka po, nutritional deficiency lang yung po nararanasan, ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, is, isa pong malaking factor na magdudulot, ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, eh nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, eh karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, ay kapos na kapos sa nutrisyon.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam na alam mo kung ano, kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
2: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong ika nga yung choices natin man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama daw ka, no? So, yun na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga lingkod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang ipong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa, no? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, ha? Ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito, ano? Actually, last time, ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter, ano? Na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algy. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto, ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas, ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Ay, yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagkukos ng hindi magandang activity. Pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang yung tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak. Pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, ano eh, ng, kumbaga, yung symptom ng epilepsy, eh, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan, ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
2: Oo.
1: Kasi iba, Doc, madalas, ano, sa isang araw siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
1: Hirapan,
2: oo. Kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy, at least pagaanin yung kanilang stress at yung cost commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito din yung iba pa, ano? Na mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Or... yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
1: Oh, tagal.
2: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic. Para mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yan, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun, tama.
2: Maraming mga tinatawag na neurotoxins. Na hindi natin ito basta-basta mapapansin, kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos,
1: dami.
2: Halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? O yan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsuwa Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics, para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo, para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Cellphone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
11: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
9: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa bilet ng lapit butika sa Junugat.
13: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
14: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
13: Visionix Plus. Mabibili sa mga butika!
17: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
19: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
20: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
2: May mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D3 especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area.
2: Totoo na
1: mapahealthy siya.
2: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Magandang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, ako, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niyo yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano? Yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
2: One capsule, two times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado na kalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo na sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan yung gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
1: Kumbaga yun yung preventive maintenance mga ikaw na, ano? So, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha? Sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. Nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
2: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
1: Oo, tama.
2: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya, kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya.

0: di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalitan na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Yan ha. So mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, ano, gamot daw to sa ganito.
0: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon, gamot.
1: Oh.
0: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Mm. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
1: Yes.
0: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan, sa pain. Pain only. Hindi yung pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes,
0: tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay, ha? So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, doc, ano? Ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
0: Galitan kayo ng doktor niyo pag tinanggal niyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
0: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So, dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi, alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
1: Mm-hmm. Okay, Dok, paano? Nako, kulang na naman ang ating pong oras.
0: Mm-hmm.
1: Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algy Bakla po. Thank you!
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michel Hinas. Pansamang nagkapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
3: X-F-M.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang,

0: ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropomo Station, Lesseis Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Lunes, Hulyo 27, kag 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.

0: Sa headlines sa mga nagapanguna nga balita sa top story of the day, gina-estimate 10 ka mga balay at totally damage sa barangay Morgeloni City proper. Sa iban pang malikma balita lokal, Office of the Ombudsman nag-file sa 14 accounts sa isang kasunga craft na bato kay Uswag Ilonggo Party's Representative Jojo Ang sa nagligad ng simana.
1: Napulo ka mga barangay sa probinsya na kabaton sang 27.945 million pesos nga infra-funding support.
0: Barangay Tano, dadakop sa drug buy bust operation sa Barotac Vejo. May 3 anyos nga babae arestado man, bangod sa obstruction of justice.
1: Duha pilason sang nagbungguanay ang angkar-angkar kag van sa siyudad sang Pasi.
0: Headlines sa Balita National, 20,000 ka mga police personnel gin-deploy kahapon para sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. 4 ka mga grupo nakakuha sang permit sa pagpatigayon sang rally.
1: Mas madamo nga mga Pilipino loyag mabatian ang solusyon sa 5 nga sona sang presidente kumpara sa mga achievements base naman sa survey.
0: Senator Padilla naghatag sang failing grade sa administrasyon adlaw antes sang 5 nga sona sang presidente.
1: Senator Alan Peter Cayetano gin-inganyo ang publiko sa pagpamati sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos karon nga adlaw.
0: Pila ka mga infrastructure projects sa tagi ginaligar ni Senator Ping Lacson nga gin-apabayan lang nga wala natapos.
1: They always take it out of context sa bat naman ni Mayor Baste Duterte sa pagminsonar sa iya sa impeachment trial sa iya utod nga si Vice President Sara Duterte.
0: Marcos administration liwat nga ginbatikos ni Davao City Mayor Baste Duterte sa National Assembly sang PDP laban.
1: Video ni Representative Jel Jokno nga ginpost ni Senator Judge Pia Cayetano ginkat lang sang pagsabtaran nila ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
0: Gida o kon Last Mile School Act, aprobado na.
1: 60 pesos nga dugang sweldo sa National Capital Region, epektibo na sugod sang Hulyo 25, karon nga tuig.
0: 51 ka mga OFWs kag 23 ka mga dependents gikan sa Dubai, safe nga nakapauli sa Pilipinas. Headlines naman, Balita International. Kaso ni Prosecutor Karim Khan, ginbasura sa International Criminal Court.
1: Duha ka mga Chinese super tankers nga may kargang Saudi oil nakagwa na sa Red Sea.
0: Entertainment News, joke ni Vice Ganesh, it's showtime, ginbatikos online.
1: Balita sa sports, alas Pilipinas, nakuha ang 5 nga pwesto sa 2026 Southeast Asian 5 Cup sa Indonesia. Governor sang Pennsylvania sa Amerika gindeklarar nga LeBron James Day ang adlaw nga nagpirma si James sang kontrata sa Philadelphia 76ers.
0: Tag sa ito naman, extra wow balita, taytay sa Greece nga nag-collapse sang 2023. Palayo nga ginaagyan sang mga motorista. Lasay stress sa mga kitropang oras sa XFM, mga oras ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Miss Magustine. Ang palayao ko na Magustine, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa atin ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Ang Something Plus Coffee Mix, epektibo safe inon, FDA approved kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ida Street, Barangay Arroyo, Ida Ida City, at Dubang sa Umeddown Hotel. Mabakal sa mga butika kang isang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Lasais 14 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Nag-file sa 14 accounts ng graft ang Office of the Ombudsman bata kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Ginapahayagan ni Assistant Ombudsman Nico Clavano nga samtang nagapungko si Ang sa Kongreso iniyang nakadaog sang balor 214 million pesos sa kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Kunay maluan nga si Ang ang isa sa mga gihingadlan nga contractors sa investigasyon isang flood control issue sa pungsod. Ang pagpasaka sang kaso sa kongresistang pila kaadlaw antes sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. nga patigayon karon sa hapon Hulyo 27.
1: Sa iban pang mga balita lokal na kabaton, ang napulo ka mga kabarangayan sa probinsya sang Iloilo sang financial assistance nga nagatotal sang 27.945 million pesos. Iniagod nga matapos ang mga naglain-lain nga mga infrastructure projects katulad sang konstruksyon sang mga farm-to-market roads kag land acquisition para sa multipurpose development centers kag iban pang mga pasilidad. Ang mga nakabaton sang mga ayuda ang mo ang mga masunod nga mga barangay sa Lambunaw, Iloilo 3.13 million pesos nga purchase of 1,700 square meter lot for multipurpose center and other government facilities. Barangay Patag 3.5 million pesos for the purchase sang 1,300 square meter lot for the multipurpose center and other government facilities. Sa Barangay Poblacion Ilaya may ara nga 3.3 million pesos agos sa pagbakal sang 1,100 square meters nga lot for the multipurpose center and other government facilities. Barangay Simsiman may 3.2 million pesos pagbakal sang 1,000 square meter nga lot para sa ila sining barangay development center kag iban pa nga mga government facilities. Sa Banwa sang Kabatuan may ara silang nabaton nga 8.9 million pesos nga total nga financial assistance para sa Barangay Zone 1, 4.2 million pesos sa pag-construct sang multipurpose hall. Barangay Inaka 2.6 million pesos sa pag-complete ito sa ila sining Hans Bridge. Barangay Manguna may 2.1 million pesos sa pag-improve sa ilang multipurpose hall. Sa Barangay Daan Banwa sa Estancia Iloilo nakabaton sang 3 million pesos nga pagpasimento sa ilang farm to market road. Sa San Miguel Iloilo may ara sa Barangay 6 1 million pesos sa pagpakonkreto sang porsyon sang barangay road. Sa Santa Barbara nakabaton man ang Barangay Zone 5 poblasyon sang 1.1 million pesos sa pag-improve sa ila sini nga multipurpose hall.
0: Lasa 6:17 samtang dakop sa ginka sa drug buy bust operation sa Barotac Vejo Municipal sa Barotac Vejo Municipal Police Station. Ang 43 anyos nga manguma sa Barangay Del Pilar sang Domingo Hulyo 26 ginkilalang suspect kun ang subject kay alias Jessica ga residente sa nasambit man nga lugar. Nakuha sa posisyon sang suspect ang ginabanta 12 ka gramos sang suspected shabu nga may standard drug price nga 81,000 pesos. Si Pilya ang ginakabing street level individual. Samtang ginaresto naman si alias Jeline, 23 anyos, kagresidente man o kagresidente sang Palimandoryao, bangod sa obstruction of justice. Gin-custody na sa Barotac Vejo Municipal Police Station ang samit na persona para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Easy. Mga almost, no? Almost 1 month natuloy niya siyang gina-operate. Okay. Madugay tungod mabudlay ang signal sa area. And sumbong na natong gid na successfully implement ang ato na ang atong operation against sa iya.
3: Paano kung saan na baklan siya?
2: Ang iyan nga mode is old style sang ano, sing pag ano na, pag baligya, no? So through signals lang sa kung sinong buyer, kay bungod nga ang area niya is medyo mabudlay ang signal. So old style na siya sa paghatag baligya sa droga dara sa area mismo, no? Although nga gasaylo-saylo sa sambalay, but lang within lang sa dara na sa Barangay Del Pilar, Barotac Vejo.
3: Ano ko matuod sa barangay tayo?
2: Oo, no? So matuod din na katropang Romel, no? Sa initial nato niya pag validate, no, for sa initial nato mga first pick of validation naton sa iyo, hindi pa nato nakuha na balaan na isa sa gili sa Barangay Tanod. So lately mga 2 weeks 2 weeks sa naton nga after 2 weeks naton nga pag-validate no. Dito nato nabalaan nga isa sa miyembro sang barangay Tanod sang barangay Dirpilar.
3: Pila sir ang market value sa na-recover sila pag ano kalamot?
2: Ang isa na ito, no, by bus ka sachet, tapos may na-recover pa kita ng 7 ka sachet. So, estimated na ito is mga 80,000 plus ang estimated value ng illegal drugs na nakuha na ito sa iya.
3: Sir, may babae. Anong participation sa babae?
2: Ang participation sa babae is ang live-in partner niya. No? So, although subject for ano pa rin naton subject for continuous validation ang background sa babae kay do bago na ni sila nga nag-live-in no but accordingly no amo ni siyang isa sa mga nag-influence sa iya paano mag-engage but subject pa naton for validation asa natong pang Romel no kaya considering na barangay Tanod siya dun di sa nato makapiyang kung nga nag-involve siya so amo na siyang isa kang gulo naton nga ginasundan ano na kay labtanan sa babae nga ni nga live-in partner niya
3: ang live-in niya nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
0: Lopez, ang hepe sa Marotag Veho Municipal Police Station.
1: Lasa is 21 na ng atong oras sa nabuka ang windshields kag damage man ang bumpers ng van samtang nagupi naman ang sidecar sang angkar-angkar sang nagbungguanay sa barangay Imbang Grande, Pasay City nagligad ng Hulyo 25. Base sa investigasyon sang pulis nagawalog-walog na ang angkar-angkar nga may karga nga sinakos sang feeds rasong naglapaw sa piyak nga lane ang sang dalan. Nagisano ng driver sang van halin sa barangay Hagumitan pagkadto sa syudad samtang may upod naman ang driver sang angkar-angkar nga halin naman sa barangay Himumua agahon sang natabo ang insidente. Gilayon nga gindala sa ospital ang duha ka mga biktima matapos nga hinatagan sang first aid sang mga personnel sang Pasay City Responders in Disasters and Emergencies.
0: Las 6:22 na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himosulutin, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa ton nga ikaayong eyesight sukon para sa aton nga mga mata. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Health Wellness Center sa Ayang Building, Illustrious Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at tubang sa Midtown Hotel. Mahimo man mabakal mga katropa sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak ang Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. National News.
0: Sa karon, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national, ginpang deploy na ang 20,000 ka mga police personnel para sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Nagpatindog ang mga kapulisan sang tents nga nagaserbe nga bilang command post sa tiyon sang zona sa diin. Halin sang Biyernes, Hulyo 24, sila ang naka full alert na. Samtang apat naman ka mga grupo ang nakakuha sang permit as of July 26 ukon kagabi, agud nga mag-rally kaduhan sang among kahiwatan bilang parte sang security preparations umpisa alas 12:01 sang kaagahon ukon kainas sang kaagahon. Hulyo 27 ginpatuman ang liquor ban tubtubla sa is karon sa gabi subong ukon tubtubla sa is karon sa gabi. May gininstall man ang mga concrete barriers along sang Commonwealth Avenue sa pag-establish sang zipper lane sa south downside.
1: Mas madamo nga mga Pilipino sang luyag nga makabatis ang solusyon sang gobyerno sa mga nagapadayong issues sa Pilipinas kumpara sa mga achievements sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ining base naman sa resulta sang survey sang Public Affairs and Stakeholders Relations sa firms nga EON. Ang survey ang mayara sang 1,200 ka mga respondents. Sa din, 40% diri ang luyag nga makabatis ang solusyon, 22% naman ang luyag nga makabatis ang achievements sang administrasyon, kag 35.6% naman ang interesado sa anti-corruption measures and government reform. 34.7% ang luyag makaibalo sang updates on previous promises, kag 32.8% ang luyag naman nga makaibalo sang plano to lower prices ang mga balaklon. Ang 27.2% naman sa mga respondents ang luyag na makabati isang an honest discussion of the country's problems, samtang 23.5% naman ang luyag na may baluan ng plano kag programa sa gobyerno sa masunod nga tuig. Ang pre-zona survey ang ginpatigayon halin Hulyo 7 tubtub Hulyo 10 sa karon nga tuig.
0: Samtang failing grade ang ginhatag ni Senator Robin Padilla sa Marcos administration. Kaniyang bangon sa response ng administrasyon sa mga maanomali nga flood control projects antes sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Rason ni Padilla nga gamay pa lang ang mga napriso bangod sa mga issue. Pagkaibahin sa senador nga dos ang iya ginhatag nga grado sa administrasyon. Dugang pa ni Padilla nga kunta ni investigasyon sa flood control scandal ang hindi selective. Panugin ni Padilla nga imbestigaran ang tanan kag ini mamili amuman ang pagpolitika sa diin para sa iya pinolitikang pagdetain kanday Senator Jinggoy Estrada kag anay Senator Bong Revilla. Samtang magluwas sa update sa flood control mess, ginaexpektar man ni Padilla nga iga-discuss ni Marcos sa SONA ang mga measures sa pag-address sang El Nino phenomenon nga nagaapekto sa pungsod amuman ang labing unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kag ang Philippine-China relations.
1: Ginainganyo naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang publiko sa pagpamati sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa patigayon ng karong adlaw Hulyo 27. Mensahe ni Cayetano sa mga pro-Marcos sa pagpamati sa SONA, amuman sa mga anti-Marcos sa pagpamati bangod ini sa gihapon ng presidente. Pakigbahin man dugang ni Cayetano nga kun palangga mo ang Pilipinas, kinanglan mo nga mangin updated rason nga dapat nga magpamati sa SONA sa diin dirin na ibaluan ang sitwasyon sa Pilipinas. Nebuloan nga pila na ka mga key issues ang pagatalakayon sa presidente sa SONA ang naglakip sa Pax Silica sa isa ka US-led economic security initiative nga may tinutuyo sa pagpabaskog pa sa global supply chains para sa mga artificial intelligence, semiconductors, kaliban pa ng mga critical ng mga technologies.
0: Na 6.27 samtang ginaligar ni Senator Ping Lacson nga may pila ka mga infrastructure projects sa Taguig City nga ginpabay-an lang nga wala natapos. Kadungan sang iya aligasyon, iya ginpahayag. O kung kadungan sang iyang aligasyon, iya ginpahayag nga wala sila nag-slow down sa pag-imbestigar sang ginaligar nga maanomali ang infrastructure projects sa mga syudad. Matandaan nga sang damlag lang sa nangako sa ang senador nga iya tun-an ang mga proyekto sa Taguig nga bailiwick ni Senator Alan Peter Cayetano. Ini ang kasunod sa pag-akusar ni Cayetano sa kay Lacson nga nagdoble ang net worth sinisang nangin senador. Dugang ni Lacson nga ilagol ang paglabot sa logical conclusions. Magluwas diri ginakusar man ni Lacson nga si Cayetano ang may 6.79 billion pesos nga insertions kag nagpasalig nga siya nagapangita sa dugang nga witness kag ebidensya agud nga malupot si Cayetano sa presuhan.
1: Lasa is 28 na nga itong oras, gininggan nyo naman ukuduhi sa banpang mga balita nasyonal matapos nga naminsunar si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa impeachment trial. Batok sa isinungutod nga si Vice President Sara Duterte ang iya sini nga reaksyon nga masami nga nag-take out of context ang ila sini nga pahayag. Sa pihak nga bahin, ginpayag dugang sa alkalde nga ang ini ang pinaka-coniest people. Ang mga payag ni Basti ang kadunga naman sa pag-re-elect sa iya bilang National Party President sa Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o kung PDP Laban. Ang eleksyon sa mga officers kaginpatigayo sa National Assembly sa ngumuman ng partido sa siyudad sa Davao. Samtang si Attorney Jimmy Bundok naman ang napilian bilang Executive Vice President, kag si Senator Bongo naman ang napilian bilang Auditor. Sa among event, yaman nga gin-question ang ginaligar nga prioritization sang trial batok sa Vice Presidente sa baylong nga pagsabat sa mga accountable sa mga pagpangurakot.
0: La 6:29, gininganyo ni Senator Alan Peter kay tanong publiko sa pagpamati sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. nga patigay na nun sa buong adlaw. Mensahe ni Cayetano sa mga pro-Marcos sa pagpamati isang sona amuman sa mga anti-Marcos sa pagpamati bangod ini ang sagihapon ang presidente. Magibay ni Cayetano nga kon palangga mo ang Pilipinas kinahanglan mo nga mangin updated. Rason nga dapat nga magpamati isa sona sa diindiri mahibaluan ang sitwasyon sa Pilipinas. Kung ibaluan nga pila ka mga key issues nga pagatalakayin sa presidente sa sona ang nagalakip sa PACS Silicang isa ka US-led Economic Security Initiative na nagatinutuyo sa pagpabaskog sa global security global supply chains para sa artificial intelligence, semiconductors, sa iban pang mga critical technologies.
1: Dugang pa ang mga balita nasyonal, liwat naman nga ginpakamalaw ti Davao City Mayor Basti Duterte ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang usa padayon nga pagpunterya sang mga kalyado sini sa pamilya Duterte. Sunod sa alkalde nga mas ginauna pa sang Malacañang ang impeachment trial, agud punggan si Vice President Sara Duterte sa pagpadalagan sa 2028 nga eleksyon. Ginpakamalaw man ni Duterte si Marcos mangusang pagpapriso sa iya amay nga si Anay Pangulong Rodrigo Duterte kag sakay Senador Rodante Marcule.
0: Samtang ginklaro ni House Prosecutor Representative Shell Yocno nga ang video nga ginpost ni Senator Judge Pia Cayetano online ang ginkat lang sa iya remarks kaduan sang pagbaisay nila ni Senator Judge Alan Peter Cayetano angot sa pagpasabina sang bank records ni Vice President Sara Duterte. Bangod sa ninagpagwa man ang nasambit nga mamalida sang statement kag ginklaro ang context sa diin iya ginpakigbahin ang iya kompleto nga nangin pahayag. Nagapanindugan man si Yocno nga ang request ng prosecution ang portado sa probable cause matapos ng ilan nakita sa records sa Anti-Money Laundering Council ang binilyon nga kwarta nga na-link sa account sa BIS Presidente sa Iabana. Ang ininga clarification ang kasunod sa nagapadayon nga proceedings sa Senate Impeachment Court sa kunsadiin ang mga reklamo sa ebidensya kag procedure ang gin-raise ng prosecution kag depensa.
1: Ginpakigbahin ni Senador Bam Aquino ang pagpasar sang Republic Act No. 12321 ukon ang GEDA Schools Act nga nagapasiguro nga wala na sang makabataan pa nga mga Pilipino nga hindi makaeskwela bisan diin man nga bahin sang Pilipinas. Sunod sa kay Aquino nga dako naman ang mabulig sang nasambit nga lay agud nga mabuhinan ang mga sitwasyon nga kinahanglan pa sang kabataan nga maglusong sa sapa, maglakat sang pila ka kilometro sa piyak sang mainit nga panahon ukon maglatay pa sa utod nga mga taytay para lamang nga makalabot sa eskwelahan. Si Dalom sa Republic Act No. 12321 atagan ang masang mas klaro pa kag mas mabaskog nga suporta ang mga estudyante manunodlo kag komunidad sa mga geographically isolated nga mga disadvantaged areas nga mga eskwelahan. Atagan man sang prioridad sa pagkuha sang mga qualified teachers kag iban pa nga mga school personnel nga mga residente o kung handa nga magtiner sa komunidad kag may kaangtanan sa kultura sa mga GEDA communities agud nga mas mangin epektibo pa ang ilang nga koneksyon sa mga estudyante.
0: Let's say it's 33 oras sa XFM ang oras mga katropa ginadrong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung simeng steen ang palayaman lungkay, garlic, kag, spirulina. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas, sila bina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Wahimo sa 100% herbal extract, mabakal mga katropa sa Mercury Drug Store, Sir Rose Pharmacy sa TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag generika. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at upang sa Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Gold pangitaon ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Tandaan mga katropang Southern Plus Gold wala sin side effects. FDA approved kag health certified. Mga katropa Southern Plus Gold supports health. Para sa healthy body kag stronger immunity, magtumar sa Southern Plus Gold nga produkto sa Guest Wealth Incorporated. 16:34 sa piyak nga bahin, epektibo na ang 60 pesos nga dugang sa sweldo sa mga minimum wage earners sa National Capital Region of NCR halin sa Hulyo 25. Sunod sa Department of Labor and Employment Condole, bangod sa implementasyon sa wage order, nagsaka sa 755 pesos ang daily minimum wage sa private sector workers sa Metro Manila, gikan sa 695 pesos. Makabenepisyo diri ang kapin 1.1 million ka mga minimum wage earners sa NCR, dugang pasang ahensya. Paglaro sang doling ang wage adjustment, ang igapatuman sa duha ka tranches sa diin, pagkatapos ang 60 pesos nga dugang, may liwat nga 25 pesos nga daily wage increase sa Enero 20, 2027. Aprobado ang dugang nga sweldo sa ilalim sang wage order NCR-27 sa regional tripartite wages sang Productivity Board of the National Capital Region.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, gin-repatriate na kag safe na nga nakaabot sa Pilipinas ang 51 ka mga overseas Filipino workers gikan sa United Arab Emirates. Sunod sa Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA, gin-repatriate na ang mga OFWs bangon sa naglain-lain nga personal kag employment related nga mga concerns nga nagakinahanglan sang gilayon nga pagbulig sang gobyerno. Nagsakay ang mga ini sa flight number EK334 pabalik sa pungsod kag gin-assist man sang Department of Migrant Workers Personnel dugang pasang among ahensya. Pinaagi naman sa programa nga alagang OWA nga mga repatriated Filipinos ang nakabaton sang pagkaon, bulig pinansyal, transportation assistance kag temporary nga accommodations. Samtang magapadayon man ang OWA Regional Welfare Offices sa paghatag sang reintegration programs, livelihood assistance, employment facilitation, counseling kag iban pa nga mga interventions.
0: Lasa 6:36, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal. Balita nasyonal ng inyo nabatian, ginadarong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, mga katropa, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw ng may tatak na yes to health, i-add to cart kag i-check out. Sunthone Vitamin C, makabulig sa pagprotekta sa aton igayong lawas batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
5: International News.
0: Lasa 6:37 sa karon sa Italyes ang aton balita international. Gindesisyonan sa mga members ang states sang International Criminal Court na gindesisyonan sa mga member states sa International Criminal Court nga ibasura ang kasong serious misconduct batok kay Prosecutor Karim Khan. Sunod sa International Criminal Court sa 82 sa 125 kailang mga miyembro ang nagboto pabor nga ibasura ang kaso. Sa nagligid ng bulan, naglegrelasyon ang nasamit ng British barrister sa junior ICC lawyer. Rason nga ini ang ginkakas sa trabaho kagin pasakaan sang kaso. Hugot naman naging panginwala sang akusado ang mga akusasyon batok sa iya. Kasunod sang pagbasura sang kaso ni Khan, ginanusyar sang United States. Ngayon ay magalunsar sang panibago nga diplomatic campaign agud on ang ICC sa diin niyang makabing na pamahog sa ila soberanya.
1: Nakagawa na sa Red Sea ang duha ka mga Chinese supertankers nga may karga nga 4 million barrels ang Saudi Arabian oil matapos ini ang nakalabay sa Bab el Mandeb Strait kung sa diin nakabantay naman ang Houthi militia sang Yemen. Luwas sa katalagman ang Singaporean flag nga VLCC Jin Long Yang sang ini naman ang nag-U-turn kag nagpunto sa tunga-tunga nga bahin sang Red Sea kag nagpadayon sang pagbiyahe pa southward base naman sa data sang ILSEG. Ginsundan pa ini sang safe man nga paglabay sang Chinese flag VLCC nga course no lake. Nabaloan nga padulong pa sa puerto sang Jinzhou sa Guangxi province ang barko nga Jin Long Yang samtang natalana naman nga maga diskarga ang Coast New Lake sang Guangdong. Nagalala na sa karon ang ginhimo nga Red Sea blockade sang Iran aligned Houthis nga nagresulta naman sang global energy supply disruption.
5: Express,
0: Dahil sa Istrantay ni WFM, mga katropa, nabatiyan ang detalye sa ato na Balita International. Balita International, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version, coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Nga magkabulig sa pagprotekta sa ato ng immune system, batok sa mga bacteria, kag viruses. Premium D3, mabakal sa mga butika, nga malapit sa inyo mga lugar. May himo mo orders sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes Wealth Wellness Center, sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dumang ng Midtown Hotel.
5: Entertainment News.
0: Sa ilo kita sa Italia sa ngatong balita entertainment, joke ni Vice Ganda sa H Showtime gin batikos online. May dugang Italia si katropang Bea Joy Subalto.
6: Gin batikos online ang jokes ang komedyante nga si Vice Ganda sa programa nga H Showtime, lakip na diri ang popular parody segment nga Memi Mar. Ini ang comedic take ni Vice sa iconic teleseryang nga Marimar sa diin gina feature ang iya mga kaangay nga host nga sanay Vong Navarro, Jong Hilario, MC Mua, Baby Dolls Juhaira kag iban pa. Kilala ang segment nga ini sa exaggerated acting, improvised comedy, musical members kag physical gags. Apang gintik ini sang pila ka mga viewers bilang issue sa din involve sa viral scene si Baby Dolls Juhaira. Sa skit, ang character ni Vice nga si Memi Mar ang nag-spray sang tubig sa nawong ni Juhaira antes ini nagsilinga, "Anong nangyari sa iyo? Ba't nagputi ka?" Lakip man sa mga naglapta online ang pag-alsa sang kamot ni Vice pagkadto kay Juhaira kadungan sang comedic exchange. Kabig ini sang pila ka mga viewers bilang offensive jokes, insensitive, colorist, kag inappropriate para sa noontime program. Naibaluan nga antes matapos ang ila show sang Hulyo 25, gintalakay sang comedian host ang issue on air kag in-acknowledge ang mga concerns nga gin-raise sang pila ka mga audience kag nangayo sang pasaylo sa tanan nga tumalanaw. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100 7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nakuha sang Alas Pilipinas sa ikalimang pwesto matapos nga ginlutos ang kupunan sang Myanmar sa 2026 Southeast Asian Volleyball Cup sa Indonesia. Nakuha sang Pilipinas ang score nga 28-26, 25-17, kag 25-23 sa second leg sang torneo nga ginpatigayon sa Jakarta International Velodrome. Ginpangunahan naman ni Lyric Mendoza ang Alas Pilipinas matapos nga naka-record sang 19 attack, isa ka black kag isa ka ace samtang 11 points naman ang na-record ni Louie Ramirez sa napulo ka mga attacks. Matandaan nga nakuha man sang Pilipinas sa ikalimang pwesto sa Kandon leg matapos nga naging host naman ang pusod sa hampang sang Cambodia kag Indonesia sa pool phase, kung sa diin nakuha naman sang Myanmar ang kadalagan sa classification round. Sa piyakabahin, Governor sang Pennsylvania sa Amerika, gindeklarar nga LeBron James Day ang adlaw nga nagpirma si James sang kontrata sa Philadelphia 76ers. May detalye si katropang Janzin Crisostomo.
7: Gindeklarar sang State of Pennsylvania sa Amerika ang July 24, 2026 bilang LeBron James Day nga among adlaw kung sano nagperma si James sa kontrata sang Philadelphia 76ers. Gilayon nga nagpagwa sang proklamasyon si Commonwealth of Pennsylvania Governor Josh Shapiro para sa bag-o nga deklarasyon. Ginakabig ini nga pagkilala sa record-breaking career, outstanding performance kag ang ginalauman nga buwas damlag ni James sa Philadelphia. Matandaan nga apat ka beses nangin NBA champion si James, lakip na ang record nga all-time leading scorer sa NBA halin sang 2023. Madamong ang mga MVP awards kag tatlo ka mga Olympic gold medals. Gindayon naman ni Governor Shapiro ang mga naimuan ni James, ilabi na sa guwas ang basketball court, kangay sang iya mga foundations para sa mga out-of-school youths, scholarships, kag iban pa nga mga serbisyo kag programa para sa mga kabataan. Naibaloan niya nagperma si James ang $8 million contract para sa duwa katuig kaupo upod ang Sixers. Makaupod ni James ang duwaman ka mga kaangay sini nga MVPs nga sanday Jaylen Brown kag Joel Embiid. Ang ini nga balita nga gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
5: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: Balita sa inyong panginyong nabatian mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Guest Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel.
8: Extra! Wow!
9: Balita!
0: Lasais 45 sa karon sa detalye sa ngatong Extra Wow Balita. Setyembre by o kung Setyembre 2023 sang nagapanalasa ang bagyo nga si Daniel sa Greece, Bulgaria kag Turkey. Kung sa diin, nagbilin ini isang linibo ka mga casualties, binilyon ng mga balor sa kalitan sa infrastructures. Isa ang Palaipregos Bridge sa 79 tanan ka mga taytay sa Greece nga gina-deklarar nga unusable o kung hindi magamit matapos nga nagkalaguba tungod sa bagyo. Ang mga taytay ang ginagamit bilang vital route nga nagakonektar sa mga coastal communities sa Tempe kag Agia. Sa piya ka nag-usmod ini kag halos malabot na ang malabot na ang tubig sang Peneos River kalabanan sang taytay ang mahimo pang mga agyan sang mga motorista. Kinahanglan lang nga mag-agi diri ang wala sang kulba kag handa sa kon anuman nga posible matabo pananggitan nga maubos na collapse ang nasamit nga taytay. Nibaloan nga bisan gin deklarar nga collapse ang taytay wala man ini gin barikadahan o kon bisan gin kay ulamang sang gobyerno. Wala naman gin sapak sa mga labay ang ginbutang nga warning signs sa palibot sang taytay. Sang damlag lang nakuhaan pa sang drone footage ang paglabay sang itom nga pickup truck kun sadin da wala lang nakabatig ang driver sini sang kulpa. Sunod naman sa mga residente nga maskin pili na lang nila nga irisgo ang pagdabok sang guba sa guba nga taytay sang sa alternative route nga tuman kalayo. Grabe, pero bisan muna lang sa tasyon dom. May saligi hapon sila sa ilang ano no, sa integrity sang ilang.
1: Mayo to ang ilaya kay nahuman ang taytay, naguba na ginagyan pagyapon. Ang aton nahuman na pero hindi pa magyan. Wala pa magyan ang gusmod na. Ila to ya okay lang na oh.
0: No? Ara iya naguba kay ti syempre ano, kay ti syempre sa natural calamities.
1: Pero makita mo ang integrity to sang ilang taytay dito bisan na nagabawod na pedalong pero way pa siya mawasak.
0: Wala siya na utod.
1: Wala siya na utod.
0: Nagbawod lang siya.
1: Tidiri sa ato niya, bay pa mahuman, hindi na magyan. Bago ganit na human, hindi magyapon magyan, kay nag-usmod na.
0: Oo, muna ang problema.
1: Amo ina ang performance ang usmod, usmod, ilonggo, uswag ilonggo, gali. Jojo ang 14 kakalos to, sa malversation to. Grabe, sige lang. Pamatian ta sa development sa mga news and public affairs program.
0: Yes. Diri
1: sa
0: magbantay lang mga katropa diri sa XFM.
1: Yes.
0: And later on or later mga katropa habantayan man ang aton nga State of the Nation address. State of the Nation
1: karang
0: address
1: sa nga,
0: ano, nga coverage mga katropa.
1: Ano oras to? Alas 2? Basi alas 4 na masugod.
0: Oo, yes. Pero bantayan ang updates mga katropa diri sa XFM, Radyo Patrol Iloilo sa aton Facebook pages. May Facebook live man kita later on mga katropa, magbantay lang sa aton Facebook pages. Nga XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 aton pamatian kung ano bala ang mga ipang impormasyon nga ihatag sa atin sa presidente sa iya nga
1: ulat na sa bayan.
0: Yes.
1: Ang naging performance niya, ang paano kita mag-rate sa iya nga performance for the last few years. Kag kun paano natin naton ma-appreciate ang mga plano pa. Painang lang for... nga mga ordinaryong Pilipino mamati gid para nga makabinagbinag kita.
0: Ganit mga kitropo mag-tune in sa 100.7 nga frequencies ang inyo mga FM bands.
10: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: Market Tropay na abatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Galunes, Hulyo 27, 2026. Good morning sa atong Katropa listeners and solid supporters, mga members sa atong fans club, din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa nato nga nagapamati sa aton sa ilang mga radyo samtang nagabiyahe. Halong-halong gid mga katropa, keep safe guys sa inyong pagbiyahe mga katropa nato, mga estudyante nga nagapakadto na sa ilang mga eskwelahan, mga katropa nato nga mga nanay, no, nga nagadigamo kag nagahimos mayong aga gid sa inyo tanan, kag sa mga katropa nato nga pakadto sa ilang mga trabaho. Good morning and keep safe mga katropa, and happy happy Monday mga katropa nato nga nagapamahaw mayong aga kag sa mga katropa nato da nga nagapulupangapi pa lang. Good morning man sa inyo tanan. Sa ating Facebook live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7, kay Sir Randy Santises, good morning. Kay Mama Raya Crispo mayong aga gid, sa kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Ma'am Mary Ricabar, kay Stephen Sobrimisina, good morning. O kuno Sobrimisana, good morning. Kay Ma'am Angelo de Monteverde mayong aga gid. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, salamat din sa inyo pag-upo di sa iban pagidnaton ng mga katropa nga naka-tune in mayong aga gid mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagpalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Raba.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagamit sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya,

0: Mampot tatlong XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.

0: Nice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Giselle Shoson, sang Gleos Lapas, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong kasalamat.
9: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!

0: Lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
2: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan at ipang mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Maka-college na ko!
11: XFM.
15: Patroma mo!
14: Exciting!

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's the last Monday of the month, July 27, 2026. Sa ato sa rin nga pagparagad sa gihapon po na ato sa rin nga mga katrupa reporters, magadulong kita sa inyo sa nagapanguna sa rin nga mga balita kag informasyon. Well, kung panahon na paghambalan, diri karon sa siyudad sa Iloilo, aga pa nagmuklat ang Haring Adlaw. Masingkalang init as of this broadcast time, pero hindi na magsalig. Bangod from time to time, ginasaribo kita sa pag-ulan. Sa gihapon po dato sa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. May pagatutukan kita diri sa local scene before pa man ang scheduled State of the Nation address ni PBBM this afternoon at around mga 3 to 4 o'clock this afternoon. Mati naman takahada kag tikala. Daw mo man na permi kada State of the Nation address. Daw pilang bilog man na nagatulupa, laban-laban man lang permi sa wala. Bisan sino sa unang presidente, may araman presidente ganin naghambal sa unang kayo ang boss ko. Yun di kakak ya. Pero pag abot sa punto, ladies and gentlemen, ahay, ang boss o ang ulipon. May araman katrupang Alex, debla, sa una, mga ka-erp. Debla, mga ka-erp. Ang tanan, matyaga mo do, kumpare ya. Kumpare mo, lansihon mo. Teko na yung nagilinaway man sila ganin sa inner circle ya, debla. Oh, well, sa ito sa rin nga pagparagad. Hatagan ta na karon iya pagtabod. Pero diri kita sa sunog na natabo sa barangay ano gid man nada tagsakop, may sakop gid man dila Rama na da or iya lang gid sang Molinoni, ha? Dira sa Molinoni area. Ang Molinoni actually is ano na eh, na dugay-dugay na ini nga pangalan days back American occupation. Tawag ini nga Molinoni Marginal Wharf Road. Tawag naton Molinoni Street subong ano na na? Tawag naton barangay no, Molinoni dara sa city proper. Actually ara gina tapik sa Iloilo River ang Molinoni. Pagkatapos sa sulod-sulod ya sina amo nang barangay Dela Rama. Dito mga pulo kabalay ang sunog. Just this morning, around 4 o'clock. Ano ang ginhalinan sang sunog? Kay sino balay nagumpisa? At just to give you the landmark, check tabi si katropang Romel Paclibar live karon sa area. Diin ginidampi dara sa Molinoni. Kay ang unang face actually, ining DBP, or hindi gani, sa kilid na blasang City Hall. The entire street sina Molinoni, tapos ang karsada, gaulot sila sang DBP kaysa tabok. Ang pihak niya sina is already Dela Rama. So, street o kon karsada ang nag-separate sang Dela Rama kag sang barangay Molinoni. I-check tabi si Katropa Romel Paclibar, ba, Diyos ko, katanawa to mga tao to. Gapulo lang mata, hindi lang ni Saso. Bangod sang hibi, bangod, sunog ang ilasin ng mga puluyan. Katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
1: Katropang Jusel, walo ang totally gutted. Kag duwa ka internet station ang natupok sang kalayo diri sa barangay Molinoni, city proper, Katropang Jusel. Ang location, kita mo ni ang Molinoni sa kilid sang Suba. Ang napahamtangan, balasang dyan, Bilakson, nga
0: barko.
1: Vanguard Katropang Jusel. Tapos, ginadakan man sa mga taga Coast Guard, bala kung may ari silang event diri sa Iloilo. Ang ginadakan sang ilang barko, amo ni di ang atubang gid nga area ang nasunugan.
0: Ang Molinoni Road, ini nagalapos ka daris Dela Rama?
1: Hindi. Molinoni Road, tapos ang pihak niya nga street is Dela Rama Street. Ari gini siya sa corner gid kay Tropang Jusel. Kundi do may ulot na dito kakakula tawag nila nga street sang una. Lapos niya ni diri sa pihak ang dole bala. nga opisina katropang Jusel.
0: Ti amo ginang lalaktudan gali da katropa Romeli. Amo ginang lalaktudan.
1: Yes.
0: Molilo ni Rodi Fernet mas aiken katropa Romel.
1: Yes.
0: Malapo si Kaos de la Rama. So dira gen right side left side.
1: Right side kung magsulod ka.
0: Okay.
1: Left side I mean left side. Left side kung magsulod ka sa crossing katropang Jusel. Mm-hmm. Pero kung ginausoy mo ang Molilo ni gidya nga street sa tuo. Muna din lugar katropang Jusel. So, walo dari ka pamalay ang natupok itsang kalayo kag duwa ka internet station. So, ang investigasyon sang taga Bureau of Fire Protection, doon hindi pa nila matumoy pero maas information nga nakuha naton kay sa mga na-residente, bala katropang Jusel, nga naka-istorya ang border nga doon sa charger sang iyang cellphone naghalin ang kalayo. Sa tunga-tunga gid mismo sang nasunugan katropang Jusel.
0: May boarding house pa na daan nasunog ha?
1: Oo, may duha ka boarding house dire. Nga nasunugan ang area pero isa lang siya naga-board kay ang tag-iya nagapuli sa Banwasang Pabia. I-try naton karon nga maka-interview sa kay punong barangay Arnold Roga sang barangay Mulilone kay iya ginisakop katropang Jusel. May isa nga na pilasan nasunog. Ang iyang likod after yung natukiban niya nga nakakalayo so nagkamang ni siya kag magwa pero nalabot ang likod niya kag ang kamot niya sang usbong sang kalayo bala katropang Jusel that's why nga doon naghabok ang iyang likod kag may isa ka PWD nga babae nga nagkamang lang pagwa hingagaw para makaluwas siya sa kalayo katropang Jusel. Ang mga pangalan sa mga nasunugan amon si ang una gid halin sa puno Lani Rodriguez kag Judy Ann Rodriguez. Sa kay Lani Rodriguez tatlo sila ga star. Sa kay Judy Ann Rodriguez lima sila. Sunod nga balay kay Rosemary Palik. Ang sunod nga balay kay Victoria Suliman amon ing PWD katropang Jusel. Ang sunod ang ikalima kay Ophelia Di Mafeles, amuning boarding house katropang Jusel. Ang sunod, amuning si Ansel Bonavente, amuning may pasok, bala katropang Jusel, siya nga likod. So siya lang ni isa nag-starman sa iyang balay. Ang ikapito, amuning si alias Age, amuning orders, nga sunog sa information, diri naghalin ang kalayo sa balay nga nabordan ni alias Agi katropang Dios. Sunod amo ni si Cornelio Lago kag Celestino Penuela boarding house man ni katropang Diosel. Kag ang internet station ni Melvin na Melvin internet shop kag Jurili internet shop ari ni siya sa corner Gidsang De La Rama kag Molilo ni Street katropang Jusel.
0: So balis na sulod na sulod ha kun diri ka magagi sa Iloilo River sa nasulod nga parte.
1: Sa nasulod nga portion.
0: Kilid sang karsada heading and traversing De La Rama.
1: Yes.
0: Okay.
1: Sa pinakapunta kay duari ni sila sa Dupuno kadako nga lunok bala katropang Jusel. That's why nga do indi gid man totally gid ang kagdako gid ang kalayo nga nagsilo diri sa ila.
0: Amo nang entire area sang nasunugan katropa Romel or may iban pa nga mga pamalay na sunog.
1: Focus ko ni subong sa una lang ning area. Ang diri sa pihak konsundo naton amo ning katapusan ang malabutan sang video ko is amo nang De La Rama Strip. Katropang Jusel.
0: Amo na nang opisina sang Dolly if not mistaken,
1: sa tuo mo. Amo nang opisina sang Dolly.
0: Okay. So bali dire ka nagauyong sa Iloilo Riverside.
1: Oo, dire ga tubang ang akon nga video sa Iloilo River. Kay ang likod sang video ko na Iloilo River na katropang Jusel.
0: Okay.
1: Tapok na sang Iloilo River nga na-focus ko ano na da ginadakan sang nagabiyahe fast crap.
0: Aha.
1: Pakulod. Iloilo Bacolod katropang Jusel.
0: So bali ang may ang karsada na kontani nga mo nang ginaagyan da shortcut na gin alin kas Moliloni lapos Ikaos De La Rama pwede ka Capacity Hall right side
1: ginsira na di
0: ginsira na Amo na gina-occupy na sa mga tao na da katro Paromel.
1: Yes. Okay. May mga pamalay na diri.
0: Oo. Oh.
1: So man katro pang Jusel. So ang hindi pa subong matumod sang taga BFP gid kun eksakto gito ang information nga nakuha naton nga sa boarding house ni Alias Agi. Naghalin ang kalayo pero dira gid kun sa tunga-tunga katro pang Jusel. Naghalin ang kalayo ang mga residente nga nasunugan gin temporaryo nga gin evacuate sa barangay hall sang barangay Mulilo ni Katropang Jusel.
0: Dindampi ang barangay hall sang Mulilo ni man Katropa Romel
1: dito sa punta pa sa may kun Dilarama ka maagi sa punta pa
0: ay si ang likuan naman to alin kas Dilarama ining pagwa naman sa Iloilo River ara da ang barangay hall.
1: Ang okay. Barangay hall kun Dilarama nga street tapos liko ka sa tuo. Ano nga so, street din na to sa
2: barangay Mulilone.
1: Oo. Maliko ka sa tuo. Sa wala I mean. Oo. So kun ni direktahon mo ang Dilarama Street. Pag labot mo sa punta kun mapatuo ka may crossing, mapatuo ka Monica. Magpawala ka Mulilone katapang Jusel. Nga barangay hall.
0: Okay.
1: So dira na pahamtang ang barangay hall.
0: So walo tanan kabalay ka Tropa Romel ha?
1: Yes.
0: Una diri kay Lani Rodriguez. Mm. Isa lang sila kabalay ni Judy Ann Rodriguez.
1: Lain.
0: Okay, duha.
1: So do compound bala ka Tropa Jusel.
0: So kay Rosemary Palik is another house.
1: Yes.
0: Bali ikatatlo. Ay ikaapat amo ini kay Victoria Suliman.
1: Suliman.
0: Okay.
1: Ang PWD.
0: Okay. Amo ning PWD.
1: Yes.
0: Okay. Ang ikalima amo ni kay Ophelia Di Mafiles.
1: Yes.
0: Ang ikaanom amo ni kay Ansel Punavente.
1: Oo. Amo ni siya ang tong may paso pala katro pang Jusel.
0: Oo. Ang ikapito amo ini kay Cornelio Lago.
1: Yes. Kag
0: ikawalo amo ni si Celestino Penuela ang tagiya. Yes. Si Alias Agi, diri sa guest star sa kay Ophelia Di Mafiles.
1: Yes.
0: Okay. So amo ning totally burn nga balay.
1: Yes. Kag ang duwa ka internet station.
0: Oo.
1: Amo na ka tropang Jusel.
0: Ang Melvin internet station kag Joralee internet shop.
1: Yes.
0: Mm. So ini ka tropa Romel, dindampi dira ang internet shop sa gina-focus nimo.
1: Diri pa niya sa likod.
0: Okay.
1: Diri sa may dalom sang lunok. Bali, Dilarama Street na sila yaka tropang Jusel.
0: Si dalom sa lunok na nga pinalagyuhan sa una to sang gina-operate sa polis?
1: Hindi, diri.
0: Alain pa
1: yun? Santes lang.
0: Okay.
1: So diri, basi maka, are kay, alang-alang pa, bisi ka, kaya doon mag-ilis si ka, tropang Jusel, kaya doon basa siya kay inay.
0: Oo.
1: Are si, may interview ta kay Alias Bubot pala Bot si Alias Bubot amuning napaso katropang Jusel amuning paso niya may pakita Bubot sa likod do na labot sang kalayo bala katropang Jusel pagkamang niya nga nagwa siya sa iyang balay ikaw lang isa Bot guys na Bot mo sa iyo balay Bot si katropang Jusel Banyas
0: oo. Si Katropang Jusel Banyas dari sa XFM. Mga no oras mo na bugtawan nga nagkarab-karab ng kalayo, Bot?
3: Mga alas 3:30 na. Kay nag-asunang sa babaw sa kwarto ko. Tinakabatsyag ko init.
0: Oo.
3: Nanaog ko. Tapos ang ako niya nga danan, kay taklob-taklob na. Ning waka, ging kakas ko na lang.
0: Ang taklob.
3: Tapos na nagusag danan. Ang taklob-taklob na antes ka magsaka sa babaw, bala.
0: Oo.
3: Na may taklob-taklob na para masira, bala ang siraya.
0: Mm-hmm.
3: Na sa dalom, sa salog, ang taklob-taklob. Di karoon na naog, nakuging alsa ko na, ang kalayo aran na sa dalom, sa babaw sang atop sa dalom, nagkamang na lang ko pagwa. Amo na nalabot ang akong likod.
0: Wow. Isa ka lang ga-stars balay nyo, Bot?
3: Oo, ako lang isa.
0: Oo. Oh. Sa sino tong balay sa tupad mo nga nagkakalayo na yan? Nga nauna,
3: Iyaka Borders. Sunog? Iyaka Borders.
0: Monica Ophelia Di Mafiles.
3: Oo.
0: Border yan mo si Alias Agi.
3: Oo, si Nunoy.
0: Ah, si Nunoy. Okay. Oo. So, amo nang ang pihak nga ba, ikapila nga balay ikaw sa ginumpisan sang sunog.
3: Bali, isa, duwa, tatlo, apat, ikaapat ko.
0: Ikaapat ikaw.
3: Pero isa lang nakabalay ha, isa lang nakabalay, pero apat na lang nag-i-star.
0: Ah, bali daw apartment style. Oo, compound style. Compound
3: Oo.
0: Style.
3: Oo.
0: Okay. Sa kay di mafilis na tanan ang naistaran mo kagang kay Nunoy, iyan ay di mafilis na?
3: Iyan ay di mafilis. Pero ako, ang gilihangala niya ang sababaw.
0: I see. So ang una ga-star is kay di mafilis amo ni si alias Nunoy. Sino Oo. Pa ang tagiyas ang balay nga si di mafilis at tagiyas sa lote?
3: Tagiyas sa lote kay maagi kay kuya mo siya nga prunte nga pertahan pakato sa akong sa ako nagdanan.
0: Ah, bali, nasulod-sulod ikaw pa ibabaw.
3: Oo, aragi ko sa sulod sa babaw.
0: Oo. Pero ang ibanto nga mga pamalay nga nauna lamon sa kalayo, kapalagyo, nakahalin na yun ang mga ano, nag-star?
3: Uay, gani, sir. Bali, ako lang isa. Bali, ang agi na nang naglakat mga alas dos sa kagaon, nag-ubra na kay Galuto, nasa sapiak, di mo?
0: Mm-hmm.
3: Ti ako lang sa babaw isa tapos hindi mapilis naman aya kung may tiyanggi na sila sa dalom de gapuli na sila sa pabiya bali ako lang gid isabilin niya
0: ay abo pero sa diin gid niya ano nga party sang balay sa compounda nagumpisang sunog amo ni sa gina-occupy ni alias Nunoy or ni Agi
3: oh alias Nunoy oh amo na sa nagalin
0: ano kuno ang rason nga ano nagkalayo
3: nabili niya gani nga may nakaangot ba lang ako rin ticket tapos may gina-charge.
0: Ah, I see. Cellphone or any gadget?
3: Oo, daw wala kay cellphone yung nadalaya na mo.
0: Oo. May gadget sa gina-charge? Amo to nga naglupok Oo. Posible.
3: Oo, sir.
0: Ay, sus. So paglupok ya, bali, ikaapat pa kunta na ikaw ng structure, no? Ikaapat niya balay.
3: Oo, pero lapit lang sa, iping lang sa.
0: Iniping-iping lang, kasi gagmay man lang gawa ang pamalay dira, no?
3: Oo.
0: Oo. So, pag kita mo, grabe na gid yung kalayo, gaya ibuwal na gid?
3: Oo, okay, ibuwal na gid, eh, gakamang na lang gani pagwa, may gani nakagwa pa ko.
0: Mm-hmm. So, bali, isa ka mo ka-compound, no, apat kabalay. Tapos, bauti may apat pag-ikabalay nga iban nga nadala sa palibot?
3: Oo, tanan eh.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, gid yung pamalay na dala sa...
0: Pero why man magluhas sa imo may napilasan pang iban na dara.
3: Why na ako lang din guro.
0: Oo.
3: Ako lang din kaya ako sa babaw mo na uli ko.
0: Ti ano na salbar mo bot?
3: Why gid ya? Ubos kita tanan.
0: Gamit mo. Why gid?
3: Why gid ubos kita nan.
0: Cellphone abi or may cellphone ka?
3: O cellphone, laptop, aircon, ref, tanan ubos gid.
0: Bo. May cash ka pa tong tinago kay ti kalabanan sa aton.
3: Mayara. Mayara.
0: Mga pila tong cash nga nadala sunog?
3: 13.
0: Ay, abaw.
3: 13 plus.
0: Kadako, kuntani ito nga kantidad, bot?
3: Oo, gani man.
0: Pero ti, pamangkot sini, paano ka mo sini makarecover naman?
3: Sige lang, sir. Eh, di ba? Back to zero naman eh.
0: Oo. Oh, paninguha at naman eh, no?
3: Buhay lang, oo.
0: Oo. Oh. May trabaho kaya, bot?
3: Oo, sir. Dari sa may... Ano, sa may City Hall, Black Hill, sa Green Island,
0: Oo.
3: May opisina kami da sa abogado, Cogobra.
0: Ah, I see.
3: Kaya notaryo kami.
0: Mm-hmm. At ano ah, paninguha lang liwata, bot, paningkaras lang kag maghalong gigita tanan, budlayan ka layo, abi.
3: Oo, sir.
0: Oo. Sige, pero okay na nang paano mo, pilas mo, paso mo, okay na na first aid na na?
3: Oo, na first aid na sa kay sir, sir.
0: Mm-hmm. Sige, sige, bot, salamat, gisina, bot, ha?
3: Okay, sir.
0: Ah, sige, sige. Katropa Romel?
1: Katropa Josel. Motselias Bobot. Arigaling ang iya kasi di RRM o nga data, Katropa Josel.
0: Mm-hmm.
1: Number of affected houses, 11. Household, 11. Number of affected families, 25. Number of affected individuals, 43. Bali 3 si tanan katropang Josel ang record sang City Disaster Risk Reduction and Management Office katropang Josel yaka di SWD
0: unsay kabalay ang apektado pero not totally burned ang iban walo ang totally burned
1: Yes, walo.
2: Oo.
1: Totally born din sa no. Totally gini ang unsi.
0: Ang unsi. That includes ang Melvin Internet Shop kag ang Jorely.
1: Include na sir ang internetan sir no. So unsi.
4: Tracy.
1: I include ang pali Tracy.
4: Oo, Tracy dala ng PCBs ay nga
1: ang
4: ilang equipment.
1: Ah, okay, okay. Kay may opisina pa isa tatabong kata
4: PCBs ay.
1: PCBs ay. Odo photo pool nila. Oh, doya ka mga porter no? Opisina sa mga porter katapang Joseph.
0: Mhm.
1: So, bali 3 tanan ang structures nga nasunog unsidere ang totally gutted katapang Joseph.
0: Sa balay ni Dima Felix de Galin sa gina-occupy nga area ni alias Nonoy or alias Agi katropa Romel. Si alias yes. Nonoy o si Agi way pakapaule.
1: Wa ay ko di kita kay ginapangita ko gani kita kun Jusel ah kay siya kita ni kina ang target ko kun ari siya kag ang tag-iya pala sang sa ama di mapiles bala basika maingagaw ko abi kay sir kay ang taga bureau file kita pang Jusel sa ila sining latest investigation regarding sa sining sonog si SF01 Denmark ari si SF01 na Denmark sang Iloilo City Fire Station Katropang Joseph. Katropang Joseph, hatagon lang siya ang linya mo siya sa iya Katropang Joseph.
0: Okay.
5: Hello sir. Sir, aga.
0: Sir oo. Si Katropang Joseph Banyas sa XFM Iloilo. Sir, anong latest sa inyo sa ring investigation especially sa cause of fire sir?
5: Actually sir, sa subong on process pa man ang scene. So definitely wala pa ta sa cause kung ano di ba lagi nalinan. At the same time sir, actually ipadala pa namon kay Feber nga magkuagan kaman kami sa mga electrical wires, mga debris samples, padala pa man ni namon sa National Office for laboratory testing pi dira man kami ga rely as to the definite nga cause.
0: Pero na identify niyo ng structure nga most likely dira na galing ng sunog sir.
5: Yes sir, yes sir. Na determine naman naton although pag-abot sa aton nga first responding unit lapad na pero may mga witnesses man na provide sa information kung sa dinted nga exact halin ng balay.
0: Ang information namon sir ng halin sa balay ni Ophelia Di Mafilis occupied ang room ni alias Donoy or alias Agi sir.
5: Yes sir, yes sir.
0: Oho.
5: Sa amo na kay Ma'am Ophelia nga balay pero ang ga-star subong mo ni si Sir Nonoy or si Ansel.
0: And so far sir, most likely ang suspicion subong is electrical in nature no ang cause of fire.
5: Isama na sa ginalantaw namon nga cause sir. Pero mas better kung makabot ng mga results later.
0: So far sir, sa katulad sini we don't understand ikitita mapamalay no. Just to assess na lang sa sitwasyon, anong problema ninyo sir sa firefighting in terms of sitwasyon sa karsada, accessibility, may problema ka mo sir nga na monitor?
5: Actually ara man lang sila along the road. But the may mga linya sa kuryente. Although hindi man sa anong linya sa kuryente kasi almost ara sa karosada eh. Pero isa no na lang di galing mo na kay tit pag abot sang truck no live pa man bala siraw. So hindi man dali dali nakaaway kung hulatan ay cut off kag mula na dasig lang gid actually sirang pag laptop sang kalayo since ang mga involved mostly light material.
0: And so far sir, may estimate na ka, no? We do understand may inyo sininga template sa pag-estimate sang damage, yes, no worth of damage. Mga pila ini sir, initial ninyo estimate?
5: 232,000 sir.
0: 232,000.
5: Bali no? Kay ang around mga 663 square meter ang involved nga no mo, mga panimalay. According sa aton nga official manual 350 square meter man ang iyang ma-provide nga per square meter. So muna ang amon nga total ya.
0: Aha. And na-consolidate yun ang tanan ng mga nagkaradamis ng mga properties sabi as of now sir, why pa?
5: Sa subong bali 11 pa lang sir ka totally damage ang amo nakuha. together man sa barangay kagano. Pero may mga establishment pabitabiser nga ng kalain involved. Like ari ginis sa kilid sang marina, may mga aircon nila. Pag may sa tab sa likod ya mayari man diyan nga establishment nga daw aras 3. Ti mo maning kulwaan namon sang mga data kung sino ang mga owner kay ang do may mga ano sila may mga bodega sila sa likod nga nagkala damage man.
0: Okay. Sige sir, with that we would like to thank you sa information ng si Emerald Rizamon sa XFM Iloilo sir ha.
5: Yes, sir. Sir, you're welcome kag mayong aga sa loob.
0: Oh, good morning. Katropa Romel?
2: Acting Chief Intelligence and Distribution. Senior Fire Officer 1 Dinmar Makuko. Ang acting intelligence investigation officer sang Iloilo City Fire Station Katropang Joseph.
0: So amo nang area Katropa Romel right now. Amo gid ang area nga compound nga ginhalinan sang
2: layo. Ari ang ang may semento ni bala. Nga daw may second floor bala Katropang Joseph amo ning compound.
0: I see.
2: So may second floor.
0: So dira ga start to si ano si Bubot si, sa babaw?
2: Si Bubot kag si Alias Agi.
0: Sa babaw?
2: Oo, sa babaw.
0: Ako na mo ang hambalya. Ya masulod ka sa ano gate sa gate di mga Phyllis. Masulod ka da sa daw ano na daw propertahan.
2: Oo, ang do arko-arko ni bala.
0: Oo.
2: Diri kag gid masulod kag magsaka si babaw.
0: Si Bubot at totos babaw si Alias Agi ari man dispihak.
2: Oo, aspihak.
0: I see.
2: Kaya do compound kumpado ika apat sila nga structure diri Katropang Jusel eh.
0: Uh-huh.
2: Halin sa Puno, halin to sa mga Rodriguez, ika apat sila. Tapos after sinap may mga pamalay diri sa kilid. Do Changi, tapos dito internet shop dito sa punta.
0: Oh. So dira lang nadala sana libot-libot lang kalayo gali dira Katropa Romel ha.
2: Oo, kay ang pihak
0: may firewall.
2: May firewall diri sa pihak. I don't lakon anong opisina ni.
0: May lunok?
2: Tapos ang sa pihak niya, may lunok.
0: Oo.
2: Tapos ang diri sa pihak, opisina sang PCBSI, do iya ka Philippine Custom, do mga porter, bala ka tapang Jusel, do putorpol nila.
0: Oo.
2: Diri sa pa, sa pihak, pero nakatabok niya po dito ang kalayo sa do atop sang ilang structure, kay bangod niya cyclone lang ang kudal. Pero ang dito sa likod ya nga ang sa may lunok kay may semento nga firewall so wala siya nakalaton sa piyak nga building Katropang Jusel pero ang diriya sa tubang nga mga pamalay halos ubos gid diriya Katropang Jusel.
0: Ano na PCDSI basi ko niya sang Personal Collection Direct Selling Incorporated bla. PCDSI.
2: PCB.
0: PCB.
2: SI.
0: Okay. Abi ko PCD PCB SI no?
2: Oo. Do anto ginang yang meaning to Philippine Custom. Ano ba sa motorpol na din nila Katropang Jusel?
0: Prudential Customs Brokerage Services Incorporated, Philippine Port Terminal Management and Logistics Corporation na.
2: So opisina nila diri sa likod sa mga nasunugan. So may nakalabot nga kalayo sa do ano nila do bodega nila structure sa ibabaw nagkalayo Katropang Jusel pero kay human sa steel ang structure do wala gid nagdako ang kalayo pero ang diri sa tubang ya kay may mga kahalos kalabanan sang structure diri mid sa light materials Katropang Jusel that's why nga dasig mag tupok ang kalayo sa mga pamalay diri Katropang Jusel ti may ari gani ding nag-ilibion, ginang tag-iya, kay ang motor niya doon pala kabulan, kareo, Honda Click.
0: Oo, mabawa.
2: Ay, na-parking.
0: Oo.
2: Kagtapos ang tanki sang barangay, bali, magin put up nga do...
0: Water tank?
2: Oo, water tank ang barangay, amoni.
0: Naglunay?
2: Naglunay.
0: Hmm.
2: So, ang mga residente, diri Katropang Jusel, gin temporaryo anay, nga gin silo, sa barangay hall nga ginhimo nilang temporaryng evacuation center samtang wala pa sing masailuhan ang mga residente nga napiktuhan sang sunog. Sabi pala si Manang ang PWD pala Katropang Jusel kung paano kay isa lang ni siya
0: away sa upod naka wheelchair pa.
2: Pero kay ina ma'am may wheelchair ka man dito sa sulod.
4: Oo.
2: So ikaw lang gidaya isa gi star.
4: Oo.
2: Paano ka nakagwa?
4: Kamang pagwa may tapos pag ngara na ko sa kalsada, ginkuha ko sang tupad balay ko. Ginguyod nila pagwa sa may gate.
0: Ay hindi siya kalakat.
4: Malayo, sa kalayo.
2: Hindi siya kalakat. Ano inborn ni mo?
4: Malinay mo sa kuna mo sa injection na.
0: Mhm.
2: So siya lang di isa sa iya balay. Why siya upod? May upod na di siya nga nag-atipan sa iya. Pero wala, di nag-tulog.
4: Wala. Isa lang ko lang sa akon. May balay man niya akon niya manghod ka sa iya, sa bata. Upod sa iya, pamilya.
2: Pila na edad mo?
4: Si Tinta.
0: Jesus. Siya lang isa ka pa, sinalayo na, gadigamo siya lang man.
2: Sinong ga pa kaon, gadigamo?
4: Ang nga, kung ganina.
2: So kung gabi lang?
4: Hindi nagulungan ang kunila, panagkakaon.
6: Ano na sa pagkaon, ha? Ang mga
2: ngot ko nito. So nag-himakas ni siya kag makagwa. So kapasalamat man ang pamilya, katropang Jusel, nga nakagwa siya.
0: Oh.
2: Kahit si Bubot ganito, hindi to.
0: Nagkamang man to si Bubot?
2: Oo, nagkamang man, katropang Jusel.
0: Kahit halintos babaw?
2: Ingay man sila di.
0: Ang gwa abi katropa Romel daw parios bala sang unang sang balay sa uma nga para hindi ka masudlan si ibabaw ang hagdan mo butangan mo takop.
2: Oo, taklob.
0: Oo.
2: Pwede mo makandaduhan.
0: Mm.
2: Oo, so amo ning kay Nonoy. So amo to na ano siya na paso siya.
0: Mm-hmm.
2: So si ang structure abi ni Nonoy kilid niya di amo ni kay Manang tong PWD.
0: Oo.
2: So mas lapit-lapit si gawa sa pertahan. That's why nga nakahingagaw siya nga makakamang kag makagwa kagin tambal kay na kayna sa istorya naton di nga siya gid man ang ginuna balutbot sang mga pumuluyo kay balaan ang nila nga daan nga may ara nga PWD nga naga-star diri katropang Jusel.
0: Okay. So karon ang PWD nga nakatropa Romel din sa may star.
2: Diri sa nagapakaon sa iya, kapamilya iya, pero diri sa pihak.
0: Ah, dalon sa sang pamilya iya sa pihak. Okay.
2: Pero ang wala gidiya sang istaran, so temporaryo sila anay nga mapuli. Kag mag-star dito sa barangay hall, ay ginplastaran sila dito ni punong barangay Arnold Droga. Sang pwede matulugan, kag pwede masayuhan, wala anay kitropang Jusel. Nga hindi man perwisyo sa ila, samtang ginahimos pa diri kag ginaimbestigaran pa sa mga katapos sang Bureau of Fire Protection katropang Jusel.
0: Okay.
2: So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Dari or si Katropa Romel Paclibar, live dito sa Barangay Moliloni City Proper. Unse ka mga balay, including ang 13 including ang duha ka internet shop, ang totally burned. Unse ka mga balay, pagkatapos duha ka internet shop, amoning Melvin internet shop, kag Jorely internet shop. Ang unsi ka mga balay, may 25 tanan ka pamilya nga naga-starbo kalabanan, duble-duble ba? And then 43 ka mga individuals ang apektado. Ang wala gidyas ang paryente nga istaran, dito sila subong sa barangay hall sang barangay Moliloni City Proper. Ang may pamilya, pariyo sabi sang PWD to kagay nang na-interview ta, ara ginsapupos ang pamilya niya. Ang ginhalinan sa

makudot sa pwede niya sinikudtan. So amo ni, sa balay ni Ophelia Dimafilis, sa kwarto nga gina-occupy ni alias Nunoy or alias Agi, naghalin ang kalayo. Bangod kami nakasaksak nitong whatever. Why pa ito mahimbaluan? Kung cellphone, kung bala, tawag na ito siya isang extra battery pack ba? No, tawagan ni sina sa mga cellphone, power bank, or whatever nga pwede masaksak. Nabilin kay si alias Agi o kung si alias Nunoy, nag-duty, naglakat kay na pasto o clock, tapos nasunog, mga pasado man alas 3, mga 3:30, kabugtaw, bubot mo. Ati pagbugtaw ya, ginuba ya na lang tong trangka sa iya sining hagdanan, na tabon-tabon bala na sa second floor siya, ginuba ya ka magkamang, kaya ang kalayo, ara na sa iya sining atop. Sang first floor, di kundi nagkamang siya, amo ito nga nanabot ang iya sining likod, may ari pa di sa iya sining butkon, napaso si alias Bubot. Amo ni ang latest update so far, may kang tanan sa sunog nga natabo just this morning dera sa Barangay Moliloni City proper. Oras sa XFM, it's already 8 o'clock. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio ang kinanglanon sa ato sininganawas to maintain good health, kag mabaskog nga immune system. Kaya ang Santhon Plus Gold Capsule, may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. While ang Premium D3 Soft Gel Capsule, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag vitamin D and vitamin D3 plus Santhon Vitamin C. Mabakal ini sa suki inyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic, available rin sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Nagabukas ang clinic at 9 o'clock in the morning. It's already 8:01 sa ato sining pagparagad. While mahulat kita sang mga inoras kay may joint session karon ang Kongreso, the House and the Senate, agod to sa pagpamati sang State of the Nation address of of President Bongbong Marcos. Now, ang pamangkota, ladies and gentlemen, sa ikalima nga State of the Nation address of President BBM, ano ang inyo sininga ginapaabot? Kag ano tani ang inyo sining gusto nga i-address sang presidente? Naintindihan tang ang president most likely is being shielded kon kaisa sang kon anong kamaturan. Ini siya kon kaisa blind sang kon ano ang mga nagakahinabo downstream. There is aton sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Ang kalabanan sininga reporting sa iya based on figures, based on data, and based on observation sa mga malapit lang sa iya. Nagamag kita based on data. For example, sino sa inyo kahibalo nga may ara programang gobyerno nga patay gutom? Patay gutom? Hindi. Walang gutom program. Ha? Sino sa inyo kahibalo nga may ara galigin loans? Ika-third year na subong sa patay gutom program. Walang gutom program. Courtesy of the DSWD. Ha? Maybe some of the barangays, why pa inigin disseminate sa ila sa mga constituents because they were not able to secure kag ma-accomplish ang mga requirements. Pero may mga barangay nga lawig ng ila sa mga benepisyo sa patay gutom program nga inisang DSWD. This is a 3,000 pesos in-kind assistance. Halins gobyerno per beneficiary. Ining wala madala sa 4-piece, wala madala sa AX. Amo ini ang identified to be mga patay gutom beneficiaries. Patay gutom, sorry ha. Walang gutom beneficiaries, walang gutom program. Kaya nga, walang gutom sa beneficiaryo, patay gutom naman niya taxpayers. Tigasala kita kung din i-label ta sa walang gutom kay beneficiaryo sila monthly sang 3,000 pesos nga in-kind o kung ang patay gutom na nga mga taxpayer.